koko nu wero yin te si waju bond fm no lawa 92.9 radio fest kari aye ojo e kini iwe ro yin saturday telegraph uno ni o ti do mi la ro yi awo to da bi ti obi ko na lo mu se pele ro yin wo ma odudu won fi pa ko le nje clear ti won se won ni ba yesu ba ka ma lo se ma ku ni sugbon toton la lata ma nla je je mo epo opo na wo le wa nigeria lo je pe wo gba no ko so je so ja pelu are bola metin lo ro ti won so nje ke lo ti are bola metin mu so won ni leno je meta na ni bishop ijo aguda won lo ba are lo le jo ni ile ijoba to je pe nu amo ro ti won so awon ti won ja beji ka wa are won ni awon ro ti awon bishop nso won lo ku de ka to bi pe gbo nkan o lo mele be na nu so ni mo pe ah ah eh be ba ri se wa be ri se wa inu egbe ju erin gbo erin po gbo lo mele mele nu ero ito isu lati pe ta won te gbo ijoba won gbo awon nkan to wo ka ma to pa won gbo ijo ati ma se se akin o sugbon leyo so ka polopo nu awon ti won ja gboje won nigeria yi ni nso di mo pe rara o nkan olohun ti ko ma lara ipe eni ana nlara nta eni rabata da roju eke roba ni o pada de okunkun eyin omo ipe awon omo nigeria to e pa ti aje ti won ba ti ele soro won lawon eyan to ye pe won le gbenu won soro to ye pe won so ipe kan se awon eyan be ni awon agba to soro won yi e je kin bere ojogbon isisage to je ojogbon onimo ati en to je agboje nu imo e to pe ni sn be ni en to je odari fun awon egbe kan ti won pe ni pan yoruba political organization afenisfere oba oladepo laitan oloye agba kan nu awon ajo national democratic congress ndc bubakaladi

0: na gbogbo na fugba no koso ja pelu ara online e to soro na ni dokita olisa agbakuba ta no je agbogbo nta joro to mo ni pa ofin ati e nto je are fun awon ajo panmenta forum pandef ambassador gosto igali igbadun ta fi so ja ni pe won ta ko oro ti o ti enu are bola ahmed ni ja ri pe e mo ere ro e ri pe gbogbo lo melo melo won ni are o nkan lo melo melo o ani la gbo oselu nkan o nara bi ti wo mo bakan na ni awon igbon yi loye tun so di mo pe kile to je pe igbon efcc won gbege na o ijoba ipinle osun pe ko ye ko ri be awon se ma gbeyanju lati se pato e ko so ko pere loku to e ko won ma se eto dibo si ipo gomina ipinle ba ni igbon efcc won ni ile ejo pa lati pe ko gbese le apoku won ni ipinle osun pe ko ye ko ri be ara eto yi ijoba awara la pe ki se ijoba gun to ye pe won ma fi pa ti kuku won ma fi je gaba lori awon eyan ipo to ri de yi gbogbo awon ko ta won ri pe are o nkan lo bo se ko ma lara lagbo oselu e lo ka ko irin we re saro di telegraph laro yi
1: me ba sa foro ti mo to ni lati so mo so ko re won ni ari se la ri ka ri ka baba ko ka gba se na ro tan na yo da leyin ola lo ti we kili da si weekend laro yi te ti gbumu na gbero yin won ni omi tutu ti ru eja tutu ti wo ta ba so ni ko petrol le wa jan se foro seyin o won ni le se npc pe atutu ati di ba laipe laijina won ni bo lo si ri o na lati mo e to sumo kilo mai ratiru kan ba so won to ja pelu ati jade latodo agbenu so babayo onanuga oni be baba be si gbagbe kakurasi akesi o daje le warja o lo fu lo kila o ta ba si lo nipa toro yepo ni are swatbola be ti mu se foro se lori agbesa te pon gbe o ko oraje na kan billion kan dollar yen de bi odo oni gbogbo eto lo ti wa ni se pese pe o nigba ta papa soju kan wa si ile ijoba ni lule abja lanode ti an si ta gba awon igbimo akoso toro si pasiparo owo le okere oni lori okan tun o yen lohun oni oja toro ti pasiparo le okere ki o ma fu loke la lati 1 trillion naira na odo ti ojo titi so si ma lo si ogojo trillion ni ka lo foko bale lori epo ani to ati ani seku adile wa nigeria leadership weekend oju we kine saturday fiwo e na ka laro yoro yori re ka to ni
0: loni we ro saturday telegraph laro yi awo to so kuku birim birim mo ke lere won ma wo fe fe won fi pa kon lere gada gada ero ye ga loju we ro tori pe ko siru ni to tobi to je je mo pe won won podo lodo lo mi turu ko se ti o mi yan ko dani are tele ri wa nigeria omo egulo yatan fura re loko iwe o to se je pe o bo wolu pe olon fe dije do pare lo 2027 gebe en to je alukuru fun awon ajo egbe ti abala ti taminu turaki bi se sadimo ye alagba ini em oni opopopo egbe ku yenu kiri pe ase lo to na ni awon egulo won fe dije do pare lo iwa le je pe won o ti ra so ka gbo ko adajo ma ake ma for sire amo ten to se ngba to nba won yen soro to nba won ni we start telegram so e member go so di mo pe ti ari are tele ri na to jo won bi ipule bayesa ipo won se ise labenu re na mo ro won won ni eje eje no ma se won isa ba se lawo lawo won se fe nkan lawo lawo won ma se di e ni je lenkeni titi were were te ku ma njele o na ni won se te enu eku ti o fi fun dada pe te ba ri o we bule te pe won se gbo ti to ai bo se sugo won se labenu labenu tori de won sa gbo nkan to gbe do ati ba se ni pe odun 2027 ipe won o le are bola ame ti ru ko lori are fa won pa re ge bi are o le wa nigeria le ko si gege bi oro re won ni ki se pe gdp pe boya won kan ti eso pe boya awon gbo lati enu alagba na pe e mo pa dije dupo won gbogbo owe to e ko oko ati yin to e ko buwolu parapata lo ye pe won buwolu koda won ni won ti gbe oko won lo siwaju awon igbon eleto odibo to je pe fun ra won won ni ki se pe won ta re lori ero ayojara won se bo to lo oju bayi to e ko won ke obo we to won si ko iwe lori e ni won ni opopopo de lo awon pe e se looto se looto e won la ro je ma bere leyi tani dalawu awu are tele na ko pa sori alefa be lo poloko won nigeria si won fe pada lori alefa tori opopopo awon nkan to se o ni oju anu o si je re kan to pe te ba pin sa kesi o ma se to o si ni gbogbo awon pe o mu keyan dangaja la dije to e da ba oluko ni won gba fiti ko to ri pe won lo dije di pe igba keji are ko to wa di pe to are bo si won lo ngba ni ko so ni pe ijoba apc le won daru ko lori alefa sugbon won se to lati pe won fe gba apata ijoba para ge bi mm bong bi so di mo la se ba mo gba we re lori pe kini won le gboro jagba ko ma se loju firi won bere tori asking question ni pe se igbese ti fcc gbe lori akoko wo si tipile osun lo fa sababi to je ko sobu lese won sele ni ipile osun sugba alakoso fun olopa ni ipile na je ko dimo toruko re alakoso fun etigbo ati oro ara

0: dagbe fun are bola me tinu pe o fe fori ale fasile ge bi are ajo ekuwasi ni lu abuja lano de yi tori nso di mo pe owo tun ba awon ajo ekuwasi ose yo le nigeria be ni ose yin are le nigeria la me tinubu tori de yi agboro gbojo ka gbonin fun mo tori pe owo ya se lo mo ko ya gba yin ni lera o ru fun se lo gba yin leri o wa je laso gba yin ni koso ohun ti are bola me ti wa tori le nigeria se fun ajo ekuwasi awon le gbagbe lai lai awon si ma gbonin fun le nigeria ati are bola me tinubu ni o ni bakan na agboro kun yan ti won je awon to le okere agboro kun yan okere o oni won gbonjo bakan na ni awon to je alto labele fun ile okere na pe ipata na ko ninu ashi yori ajo ekuwasi oni ko se ko ni tori to lo se abewo si are bola me bi pe o dagbere fun are pe to n fe fori alifa tori pe won ni osu kejo lopin osu kejo odun ta wa o na ni akoko re yo to lati gbe ipo sile ge bi are fun awon ajo ekuwasi elomi yo se wo gba ise o lo mo wa se abewo yi lati lu anfani na lati le wa gbori fun are bola me ko pe gbogbo nkan te se foju laabi wo awon amoriri de o asi gbodo gbonju lati le kin pe e kare omo pe idire to n fi wa lati fi imori han si are bola me tuba ti orile nigeria pe ipa ti nigeria ati are bola me ti bu ko nu ajo ekuwasi ko kere o e no nation laaro yi e baro yi
1: mo ti we pe sotere ti bu laaro e karo re lo si karo tori pe usa mi o to nkan iran lesi mi wo oja lo je kin to ko le karo gomina ipile karo won mo tin kan sara si won ko da won dupe lo gomina abi yusu won ni ko se meji awon opo ni olorun ba ni oko opo sori fun opo la je pe an pa so ko are so fo ko ti pa sori fun opo ko ku ojo ona bi egberun ka bo 1500 o si sigbe yawo fun akoda o ti gbele mu kowo o ton tare fun gomina abaka bi yusu ton je ko don pe ara ko o pada nu ebi re ati iyawo re ati omo re lo ni pa se awon isi o ko ku o tun se ran lowo fun oju we ni saturday tribune lati na kalaro ta se ta bu alije na fi paradise ko se nikan ni to mo o
0: koko olowo iroyin te si wa si won ti ni o ese ni ki ga lojo ota eni bi eto odibo se pele gbogbogbo ti o ko bi ose ko ti won se eto odibo ni ipinle osun sepo gomina njeje mo pe awon eta to re sile ni ma tin je yo mi to tin fi esun kan ra won won ni fori ti won kale to je fero ile te ma n gboro to tun ma wu aworan to won ni ibe na ma tin fi ejo sun ti won ni awon kan nse ni won lo ro ko awon iyojo to je pe won fun won lowo ti won sin so di mo pe won gboro ti dibo won ni ibi ti won ti wa fun olowo won ni won tin se pe ko ma se ibura ti le lanfani lati ri pe won dibo fun egbe oselu na egbe emi o fe da ko egbe oselu to so pe en to je ala so en to je oga pata fa olopo ri wa de gbe iklo kale gbogbo egbe oselu to be ni ipinle osun ati awon to ndije dipo pelu gba lati awon ofe kodogbo won ofe kododo awon ofe ki wa la sele o eniken to ba ti wo yo be o eni bada be ni pe o ba fa gbogbo yo ka ju aye fun won ni ko si aye rogbodiyan ko si aye fun ihale mo ni ko si aye fun boya pe boya a n gbe ni gbe okuku lati pe ka ma bura fun nkan ti o si awon to je awon ajo to se pa bi a se nse akoso awon egbe oselu se egbe oselu won ni awon pe are bola ahmed tun ti sa si oro kan ere ti won lo je yo ni ipinle osun nipa pe won ni igbisi ati ile ejo won gbe ese le akoko si ijoba ipinle osun ko baba ro na won ni bi are se wa pase pe leyan so ka ko gbe ese kuro ese ti won gbe le ori akoko si ipinle osun ko sare gbe ese na kuro leyan so ka won ni igbese ti are gbe pe igbese to gbo nkan to wa lo nbe le lori pe won fi esu kora won pe akon fi owo ra ibo awon kan bura ikoko yi pe nkoko gbele ati pe won ti gbo bayi won gboro dibo fa won loku de ka to bi igba fa fe bayi to dibo je ati ijoba wa ra je ni ipinle osun ni na gbo iwe nation laaro e baru yi
1: ka kuro e lo si ipinle oyo temi pelu re ti wa o gbo an ko to de podo ki ogun ogba badan koja ibadan mi
0: Ẹja
1: kọjá lọ sí Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, agbọ́nsẹ́, oyínsẹ́, ojú olóko kudukudu. Wọ́n ní ẹni tí ọba dé oko bá bẹ́ẹ̀ ni, kọjá sọ pé kò sóko tó jẹ́ pé ó tó kù. Ìjẹ́jẹ́ òkúta bá sọ nípa àwọn eégún ní ìlú Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ wọ́n ní kò sí fọ́ ní òkà kànmúdé bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní eégún kan gbẹ tá ń pè ní ayé làbálá, ìyẹ́dégbòdo, eégún kan gbẹ tá ń pè ní ìpánríkú, eégún kan bẹ tó pè ní alápánsápá, eégún kan gbẹ tá ń pè ní àtìpàkọ́, àbìbẹ́lẹ́gbẹ́, aníkólákó, mélòó láti ẹ̀fẹ́ kà, ṣùgbọ́n eégún olóòlù kò sí fọ́rọ́ sẹ́yìn. Wọ́n ní wọ́n gbé kó yẹnu wípé àwọn adáhùn sí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ irinwó náírà 400,000 naira sí eégún olóòlù. Wọ́n ní kò sí nǹkan tẹ́ kó jọ bẹ́ẹ̀ o wípé kí ló dé aráyé máa digbá rọrùn wọn a máa tẹ̀rọ bí ìrọ̀rùn kalẹ̀ kan báyìí yọjú kan jẹ́jẹ́ ni mo jókòó mi pẹ̀lú tá a bá ń sọ nípa ìlú tí kì í padà ní number one. Ẹbí mọ̀mọ́ ìwúni hàn

kokonu wero yin tesiwaju bod fm lawa 92.9 radio feso apo to na ye gbo lori ategun ninu wero sola ro yi ogun re le odele oroko doko toko oroko doko to ko na ba loje dam ko ma je je ti wa nje je mo pe arakunrin kan ti wo be mo sugbon to je fulani daradaro pelu awon malu mokola to ti pade ku ojeje nigbati oko

0: kan ti won pe ni Mercedes Benz car eti olo kolu won ati awon awon to ero to wa nu e ni ibi kan to pe ni eyiku ni rumu odogu lojuna east west road ni emu ni jaba bile mo wa ni ipile rivers awon ti oro soju so di mo pe awon mi ati akunrin fe gbin oju asoda oju ona oko yin bo pelu eburuku bo se ko bu won re o ri pe awon eran mokanla ototo ku loju ese ti arakunrin to je pe o je adaradaro en to na si ba ipade lese ogbeje o sele sele ni ojo Thursday jeta ode yi ki olorun loje ni ko te ko bu won re o ri pe awon eran mokanla ototo won ku loju arakunrin to je pe o je adaradaro en to na si ba ikupade lese o sele sele ni ojo Thursday jeta ode yi ki olorun loje ni ko dakun ki o ma fe so gbogbo wa en ogbon iwe ori nation la e ba run yi be
1: o ko run le sabon fe na ro japon te si waju en to ran ni se la beru ani beren to ni kun je je pe joba ipinle kun wa won gba nonsense o lori pe kini so na la yo ogbo ati egbe ye wonu kokoro ni la na o de wi pe ah awon ba je gan wonu won ba ide to je pe joba ntari sita won si n ba je ah pe ko ye ko ri be won ni lowo lowo bayi won da awon afurasi 27 ra gbo pe won pa le won ni se won mo pe iwo daran gba ni koda gbogbo awon te pe ma lo awa sanri sagulu ti o ma ko awon ijoba da gbo pe won sa mu won 27 won ni won so toto awon won so toto won like pe Nigeria gomina ipinle eko babaji sanwoolu o ra si le se agolopa lewa Nigeria ati awon eso amusase ni ipinle eko fun seta futa pe won ti ri nkan ipe ka won so fun awon olopa oju o ti sa te tribo leti na
0: oko onu we ro intense waju bare fm no lawa na isu.9 to wa ko to kari aye ninu we ro in the nation la ro yi je je mo pe orebirin ashiru o ma se pupa ashiru ni we deshola do tin salaye bi pe ile ejo ibile ti won pe majisto court wa ni ilu Kano lanare ojo ti Friday ase bi pe ki won ma fi arabirin kan to ko nje Maimuna Idris e dogbo ko wa je ko ma wa ni ogba ewon ori isele to sele ati oku de ka to labe ofin nje ki ti e lopo ye ka to ponirin won ajo akorin jo we Nigeria ni se Jesus ni jere so dimo won ni arakunrin kan ti o pe ashiru so ni o na lagbe pe iya orebi to je pe o nje Maimuna Idris la we pe won ni yobe o si ge nkan mo kun re seun won ni arabirin Idris won lo ngbe ijoba bile Maigatari ni ilu Jigawa ni ipinle Jigawa won ni esun meje ototo na esun akoko oni pe o payan papupa esun keje o na ni pin kan buruku o fi payan ke bi awon ti won je igbon to je pe awon gan na ojo na papa bile to je olori igbon to wa ni ejo na to ko nje Eche Sani Buhari o so ni mo fun le ejo bi pe ojo ti arabirin ti ese ojo 27 osu keje odun ta wa eni ni Badawa tas ni ipinle Kano Sani Buhari wa so dimo bi pe ni nkan bi ago meji ago kan ku iseju mewa ni osan ojo ta nwe won ni eni won ko awon kan kan mo ejo wo pe to e wa arabirin kan o ti pa orekunrin to wa sile itura pelu e o ti ge nkan kokoro korogbere o ti ge o ile itura na won da ko won wa ni Badawa ni ipinle Kano won ye so dimo won ni ki se pe boya arakunrin na pe boya o baja won ni sugbon isele kan lo sele o da be ni pe arabirin na gbo firin pe orekunrin e pe o tun fe elomi akini ka ti pe se wo mo pe oju kan la da da wa ti lo gbe jo ti dani irara o emi o le gba o ko tin lo mi won ni oro ni won fa pe o se suru ni o me lọlọrun wi o me okunrin le fe yi eyan to wo kini bi o se soro won lo si wa lenu oro la bi ago mo ko la ro se ko won jo nfa won jo nfa won ni ase o ti mu o ni ha o be to pe o mu daada won ni yo bayi ni se nkan ti kokoro gberigbe ti o gbojule to fe ma yo bi e ti ta tan re kaku kaku yanju e ki pare pare ku mo pe ko si nkankan ti ta fe se pelu e mo won ni bigni se se lakun ka pariwo awon to je se leto na wo Elizabeth won wa ri won sare gbe lakun ti lewo so kan to pe ni Abaka Imam Urology Hospital ni Kano fun itoju sugbon ai so lo se wo ari to lojo se won be o lo nje bi o ge bi olupejo na se so dimo wi pe e se to wa se yi pe o ta ko ofin wi pe ofin to je pe o je ti ilu na 9 ati 248 to pe ni pedal code o ta ko adajo magistrate Usman wa pase pe ki arabirin si ma wa ni ogba ewon ogba ewon to pologba tun se titi bi ojo keso osu keso odun ta re ta o fi wa ejo re ni tara so se no we ro yin the nation let it run yi la ro yi
1: to ni sa se ti bu lo pele yi lo pele la islam ni o ma da wa kan won ni kan mo bi were o ti won bi were o awon abolo agba yi
0: ki won bi were o awon abolo agba yi

0: Ni arakunrin lo fi fe ohun o ni o so pe ohun ti kawe ohun ti ni abala ko ton pe national diploma ninu iwe awon to je ti leko gbon se poli o ni igba ta lawa fe ran awon to bi yawo alayin ton to wa wole se aso pe wo arabirin je ofun e o emi o pari le ko suku ni tori pe mo se gbe o to so mi ka to awon mo pe n ba so fe ko to wole o ni feri mo o ni eton ni iyin akoko o ni keji ni pe ase ba omo ogo lora gbe ogo lora gba o na ni oko ohun o ni ohun titi mo o ni gba to wa lo se wa so o ni gba to ka bayi to ni o lo ka de kere ogbe ni o ti ri deni o ti ba ti ri ko tu fa so o ti mo ni e o ti pe to ti wa nu e won le ko school ni won de gbo n fa gbo ni se de o ro pe won le ba o ba to ki o mole nilu bi kuku bi iye ni wa pe ohun ni le tesiwaju pelu
1: ohun ta ko wale to wa yato so ta ngo
0: e se okay are le ejo adi oye owo se ni le ti won gbe ejo na won ni awon ni lu awon eri to daju ju ko awon eri wa ngba to wa ko awon eri wa lori pe boya lo to lo ko to sin gbogbo awon isele ge bi mo yo soro se so arabi na wa so ni pada na lati eni lo ati igbeyawo laarin iwo mo yo sori ati oluka gboro kure lokola ya mo ise wa ri awon omo te ti bi ko ma wa ni odo iyawo ki oko yun eyin kayode ko se daju pe ohun seto awon owo na fun awon iyawo ati bo tile je ko je awon sugbon tori owo do ma fun lo o se ni pase o bi pe n mo gbodo gbo pe boya e hale mora yin abi enikeni yoju si igbesi aye elu mimo e je oko laya mo lati oni lo e ro gbo iwe iroyin Saturday Tribune e ba ro
1: ni se wa ni ipile kaduna la aro e mo pe mo gba busa bi lo sugbon mi ni fa yawo le kan yawo nu le kan ni Sadia Abbas gbo ko ja lo sile ejo Saria Lanode ni agbe ri gasa ni ipile olun gbo finifini pe oko ohun oko lo ba kole wo kra le ko je pe yawo lo tun fikun ajo kole na ni ohun wa gbo po fe to ba je po wa fe ta ba e ko bu ko baje ohun oko sile o sugbon pe oko re Abdullahi ro ngba tan oko re na ati I sent in say Yawoli, I've got a bad room, all on support, once you're immediately with him for Yaw. Everybody, I don't know how to say landlord. I don't know, Madame Mutam Mazo. I alarmed the light.
0: Ayami roots oluwa toyin okay mommy is right you baba ko mi e ma karosa awa na ke o e ko ojumo o ada na eh ka to lo laaro yi
1: adupe mo se to fe je
0: eh mo fe koni ka kiyan koni eh
1: asin wa ka to sin wa material scar ti e je ka lasi ko ka fi ki alaji so wa fi so la adujo yi se je pe wa ni opona bi okuta ni ilaje bariga gan la ejo bi yan se isamodun asamodun se mi kana ko mota wa segun gefe jokore be ko ni resi ni so mo ba ri garu ni ka ma kin yo ka si ma kidi ni bulai

intellectual. La n pe ni emotion gan. O gbọdọ ba la ka iwa sise. O gbọdọ ba irori iwa sise. O gbọdọ ba un ta nje sise. O gbọdọ ba ogun wa dogba. Ko si bi ta ti le ri emotional feelings igba. O ba ti wo latara omo problem de loju ale niyan. O ba ti wo latara ise un ta fe je ta fe mu problem de lowo ale niyan. Beyan ba jogun wahala to jogun adanwo to jogun case ke court case to jogun wahala to jogun ewon to jogun damu lodo awon idile laaro omo laaro oko laara aya emotional feelings ti damage o se dale emotional feelings eyin agbalagba wa eje amoju to daada o igbami elomi un oni ile to ngbe lara emotional awon kokoro emotional feelings ni ile gbigbe na wa o dagba ka wo 70 80 ka si ma rent ile ironu o sese ko pa eniyan sinu ile yen o emotional feelings yen gboro pale mu e daada mo wa pelu ba mi oni sasala na oni gbogbo okunrin gboro pale mo fojo ala ajo ale re agbalagba emotional feelings o a le ri latara church members awon te nko kaakiri iranlowo o nu fe se fun yin lojo ale emotional feelings e le ri latara awon ara mosalashi arasala tu member e le ri latara awon awon ma joko tin lojo ale o be ba re ni ba duna dura lojo ale problem de bonu omo ri America London Canada ta lo fe joko ti e ninu ile ah bi o ba ti se ni to ma fi digbodi pelu ninu ile emotional feelings ma daru o ma baje bi agbalagba wa se be se n pale mo te nko le te ni dukiya te ni gbogbo e ma pale mo fun emotional feelings yin o tori wi pe beyin o ba be ni ri eni ti o ba joko duna dura lojo ale a ma titi mu kude a ma titi mu aisan de o e ja ri dabi bi a pale mo fun ojo ala wa e pale mo daada olohun lo ni kadara lo to sugbon a se dojo ogbo la npe nkadara awon wo lejo ma ma duna dura gbogun won lo ti baja gbogun won lo ti ko gbogun won lo ti ri lota to ba dojo alaku won nikan ninu yara ikudenu o ma kekere wo lo tun ma ku pelu e to ma je omo grandpa to ma je omo grandpa to ma je omo grandma tejo mama foju nuju o gbo bore o ti di sango sinu ile omo sa o ku won nikan ninu ile ah ikun kolekun emotional feelings ma damage ọkọ ìyàwó tí ò tọ́jú ìyàwó ẹ̀ lásìkò yìí tí ò mójú tó yàwó ẹ̀ dáadáa tó bá dọjú alẹ́ emotional feelings máa dámèjì ọmọ tó kọ̀ tó kọ́ títa ló ń ṣe òṣèlú ilé emotional feelings máa dámèjì lọ́jọ́ ọ̀la àwọn ọ̀rẹ́ tẹjọ́ ń gbá gọ́ọ̀fù yẹn keep ọ̀rẹ́ yẹn keep wọn dáadáa relationship yẹn keep ẹ̀ wọn náà máa bẹ̀ẹ́ wò tó bá dọ̀la o àwọn ọ̀rẹ́ tẹjọ́ ń gbá table tennis tẹjọ́ ń ṣeré ìdárayá ẹ̀ tọ́jú wọn dáadáa keep wọn dáadáa àwọn ló máa kù fún ẹ tó bá dọ̀la ṣàwọn ọmọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n dọjọ́ mi àní I'm talking about you personally ìwọ gangan fúnra rẹ ìyá àti bàbá emotional feelings wo eja toju e dada to ba nlo ogun te emotional feelings ba ti damage ogun ni sise lara re to ba njo nje asara lore ti emotional feelings ba ti damage onje yo ni sise lara re nila kaye mo nba soro mi riri ju bayi lo loni to ba dose to nba tun ma pada sori re a ma si lawe lawe bi aso ogunu a ma si npele npele ba gbadu se tomo ti e lori ebe a ma mu lawe lawe bi aso alubosa ise ta fi ran gunugun ko jebo be ni aerobics exercise ta ba nsoro nipa aerobics a nsoro nipa laakai a nsoro nipa isan omi eje ara ati ba ti gbegbe alaafia ohun ta npe ni general feeling general definition of aerobics exercise ni e okay, all right. E ja lo sori papa lodo ile ti o fe ko fun wa ni royin to nsele nbe bi ko Super Eagles wafu awon to je ti okunrin wa wafu bi won ti se se a gbo laaro to ni be na ni awon ti won je ti obirin wa Flying Eagles of Nigeria Shoma tun gbe ife eye yi wale fun wa sa ta wa yi a je ke mo lase idumare
mo draw cutting si labe ebe yen labala ti aerobics ka bo sori papakawo n to sele nbe abdul fatah abdul gafar lo ko mi ologbon mo ma n ba soro ope kobila

0: ọmọ Nigeria ibo le wo ariyanjiyan kan o si tele ti o fe ba ti wo re papa pa e lai si lori papa koko nu wo nko gboro kase nle ase lotodo awon to se akoso pond fe afi lodo Olorun ba mi ni sugbon kin to lo eje ki jo taba jo taba pegede eje kin koko jo daada ninu ile na nje je mo pe Nigeria Premier Football League 2026-2027 awon ti o doju ko ra won ni bi abala ebi abala yen eje kin jabo re kin to lo fun labo se super fakan awon ogboju obirin ton se teta kan takun ni Morocco tan ti ko ni Morocco tan ti bale si Casablanca bayi ni bi DJ quarter final sugbon eje ki ma ikoko kan ni la yo se leku nitori ori obirin ogbodo buruko ma ni yako bi yako e ba ti ku won fi sare re han ni o nje je mo pe Ikorodu City ati ati Bigs won jo na nkan le lori papa Abia Warriors kon Calivert won jo gbe nkan kan na ni o loju papa lori papa Insurance oni de balaye ogun be balaye ogun e ja jo pade awon won Insurance United won ba lere kokogun bi ako alagba to ko pate o patan won kini woriwo fun ni o woriwo won ni se re Insurance e je yan ni so Inter Lego awon team to se se pegede CB Nigeria Premier Football League ni sa waye ana man lere pakọ pato de ako alangba ṣugbọn ṣuṣe star oni ejeri omo badan oluyole ogun okowari ilu to lo nko oluyole yo pada abudu omo badan kan ni won ni se ri inter lego ten lere patapata baye pa mo npa la lenu ni ngba ba dori papa adorun seju ta mo si 90 minutes ni o laja nasarawa united ti mo di alejo ona se barau lorun to ara won so wi pe ko si bi alejo se le gboju to ti o ni o fi ona han awon Monile, I want to get from Nasarawa United. Hey, to be Niger Tornadoes. I'm on Sophie. Hey, Yin, what do you call? Hey, Yin, by Yin, as Egbo, I beg by Egba, Kiki Koniki Ramon, Mibati Plito United, Yodi Ali Juan, Serifa United, Dona United, Sporting Lagos, Ne, Elo Biritan, Elo Kawetanwu, Seria Momontafi, do you call Dona United, Mo Kabaman, Mawaka Dua, Katina United, Wodi Ali Juan, Soron Rangers International. Nigba ti Kwara United won na ti duro anti sebaluma data ni Kano Pillar commander bi eni pe ile ti ofe aseju mi poju e je nkoja lo sodo Gafar Abdul Gafar ma imam kilo wa nbe lero
1: lori papa Bond FM na Lashwa 92.9 stable of radio Nigeria e je lo sodo gomina ipinle Oyo baba nkaro yin Oyo ko ti pa gba tawon mo Oyo to to bege o
0: lenu e
1: o ko je kan kin ka ni
0: o ya ma ba
1: o se gbe be won Gobi se Makinde ba ti tun ipinu re so wipe bi DJ eyi to je ti Nigeria Professional Football League bo ti fe bere ni pere upa pa ipade eyi ti Nigeria Professional Football League ti won gbe kale to je annual generation general meeting won eyi ti o wa ni Friday to nbo yi ni lu Ibadan o ma ti so dimo commissioner tori se re daraya atawon odo abileko wa si latadegoke o ti so dimo wipe gomina na ni gbogbo on to je iranlowo lawon yo fi ti won leyin fun ipade ohun ati dabasoke re daraya fun gbogbo awon to get the shooting stars in Ibadan ati be be lo awon gbaru ku ti won fun da basoke ere idaraya Oyo ati karoyin nipa yin o ti se duro eje lo si o idije to je ti Wafcon quarter final loni ni gongwa sokutukuawu orilede Ivory Coast Algeria yo koju ara won ni koje koje ago meva role ni ayo na yo gbe na koju kekeke Morocco yo ma wo yaja pelu South Africa lago meso ajale yo ma tona sori kekeke ni to ba di ni ola ni Cameroon atolede Nigeria yo wo yaja a sese lu won a sese ko fun won a ma ko fun won eleyi na quarter final ni ago mefa irole ni yo waye be na ni ti Malawi atolede Ghana yo koju ara won lori papa Bond FM 92.9 nibe na lasiwa tan ti kini tan da bi edun tan ro bi owe

gbogbo olugbe ipinle Eko. Ipinle wa ti se akitan ede ko dida lenu lona Abikita. Ajakale arun lo ma nfa o ma koto idaminu o si ma ba yi ka je tori na awon osise PSP afun telu nikan ni ka je ko ma ko dot yin ka si ma so wele kiko dede ojuse ni kokan wa ni lati je ki ipinle Eko tubo ma wa ni mimo toni toni ko le ko dot loma lo nilo bere fun ti e bayi lori anujara www

0: Gokonu wero yin te siwaju laare Bond FM la wa 92.9 nu wero yin leader Charlotte oni woni kekule ko gba ko so fun toko kaado gba koro fo ni ipinle Ogun bayi eni keni ti won ba ri gba mu pe o lo nda le bi ko to o sese ki o fi ewon ojura o eje ko ja lo si ile ko to wa nilu Abeokuta ngba ti won so di bi mo pe awon olugbe ipinle Ogun ti won lo si bi 14 ni won ti gbe lo si waju ile ejo ti won si so di mo pe se ri awon wonyi won ti se sofin ipinle Ogun je ki ni opo won se ki won to kan nirin won ni se ni won ka won bayi ni won mo ni orun owo o won mu won ni igupa nibi ti won ti dile sinu ara ti fe lo da si awon oju opopo na nigba ti o njabo ijabo idajo ohun onidajo oo Sam Obaleye won so di bi mo pe se ri awon wonyi awon to je awon 14 layi a pin fun won ni ojo 14 na le lo ololugbe ewun ke lo fi ko ye ki yo ma dale si oju opopo na abi ku mo so wo itorun gberun mewa naira eni kokan ni wero leadership royan aro
1: e o ma koke to ba kole atiri bi kan ta ma gbe ka wa gbe adije dupo are egbe oselu accord party tipo are won ni odun 2027 o ti ja wa le ojogbon christopher imumole o ti so dimo pe ohun o lo bi kankan mo o se be ri pe gbogbo ibo to ohun o ni gbogbo yin te ni fe ohun e ko ibo re Bola Ahmed Tinubu o ko lo lekan si tori pe ise omo yan lori o mu daba soke ba orile bi Nigeria a o gbodo fi bojofo idile ti ojogbon Christopher Adije dupo are egbe oselu accord party se so dimo ni bi apero kan to waye lana eko o lo di foro jom toru oro pelu awon leaders egbe oselu accord be wa e ma fi bojofo ibi agboro eto iselu de lo lede ni a asuwaju Bola Ahmed Tinubu ti peregede o foro jo foko fun de yi e ma so bonu asuwaju ni e da ku bo mo o so di mimo pe are Bola Ahmed Tinubu o ti mu aporopo ta mo si reformation ba atawon ofin ta mo si policy ba orile de Nigeria to si je ko ma lo be ta o gbodo daru lori ina ti gbogbo mo Nigeria ri ba ri nkan je se toro aje ni eto eko ni ru lagba fa won odo si ise lori sirisi idale ise le se yun la fe so ni fun de ojogbon Christopher Adije dupo are egbe oselu accord party nipinle Ego o lohun o dabonu asiwaju lohun ma ko
0: fo ko ni wero yin te siwaju laaro e Bond FM la wa 92.9 ni wero yin leadership laaro toni nje je mo pe won ni jo gbogbo ni tole ojo kan ma ni toni nkan mi ti koja lo si le o to wa nilu Akure nipinle Ondo nigba ti won so di me pe aye Abiodun won ti so di me pe odun kan pere se lo ma fi asoroko oba ni ogba atunse o nje kini opo ti e na se ki won to kan laaro toni won ni tomato ta wo obirin fi nse de o ma ni abidigbo ni oja oko kan gege bi onidajo damilola se ko ni gege bi won se nso o to se ndajo ohun won ni ti tomato eyo kan won ni egberun lona 100 kan naira oni won ni osele ni oko kan ti won pe ni ilu abo nilu aku ni ojo kejidilogbon osu keje odun ta wa yi ni Ayomide Adodun ni o lo si ni oko na lati lo ji apere tomato meji pe na bo si ti ji bayi ni owo palamba e basege won wa ni bayi so di me pe se ori o bo se ji apere tomato meji ko sai se o ti se si ofin to je ti ipile na section 390 bracket 1 to je ti cap 37 volume ofin ipile Ondo todun 2026 fun idi eyi aso pe le fi roko oba pelu ewa olomi soro te lo je ni otunse inu we royin leadership iroyin o nbe laaro yi
1: koko nu te siwaju Bond FM na la siwa 92.9 ninu we royin Vanguard iwe royin the nation bi royin na bo ti se telera Vanguard gbe the guardian gbe be na the nation gbe royin na ti won so da wi pe ai sasho lorun pata o tu apero gbogbo ati wi pe bi nkan ba dun kiyan gbaruku ti lo ye o eyan ba si ni

0: je won ti gbogbo e ti je ati mu ati gbogbo e tan e wa ni e se wa ti mo yin bayi o ba si wa mo yin wa ti du bayi o e ma pada lo a ma pada so fun yin ojo te ma wa se igbeyawo e da ko e serious serious
1: e rasiko lare
0: niyan e sowo lo fo niyan tori pe o tin je igbeyawo o ni yonda ki baba ko so pe mo ti fun yonda gbogbo ite se yen te gbo ko da fe mi awon yen wewu o ni ni ajo baka ti mefa meje akan wa mo yin la sona ni ababu wa ni tin je ta ba fe amo yin awon bi meji meta merin ma ro tori ki se wa ku gbogbo ero wa kan ati wa mo yin bayi o ati mo gbo ra bayi o e ma lo pada wa lojo mi to da inshallah islam na pa ni yen ife mi wewu ni pelu ni ajo lori si gbogbo ta ngbo tun sele lori ni ajo to si tin sele kaye talakala kiki gbogbo ate to daye gan ti gbe tin sele ni ewu ni ajo o da iyan meta merin pere te ba fe mo won e ti mo won te ba si fe ma se wadi alayhi salam ni iza atakum man taridun dinahu wa khulqu fazawijuhu en to ba ti wa lo fe fe omo yin to ba ti wa ba yin ti esin re ati wa ba ti ba lara mu e fi omo yin fun o ba yi esin ba yin lara mu iwa na ba yin lara mu e wa le fe ma mo le bi e o da ko sa buru nbe e wo awon te fe mo ni oba ni e le mo gbugbu won ton ati pe ti e mo won gan na o tun mo si pe yawo se oririre ko ma so pon o ku ati e to fe bara won pe gan na ni pataki ju
1: naam
0: okunrin le mo okunrin okunrin le mo te ba mo okunrin abobere to fe fe te fe ton fe fe ra won ona te mo ona meta na le ti le mo to ti lore ju
1: naam
0: ona koko o ni o lagbaja lagbaja o n gbe ibi bayi ibi bayi e lo wo adugbo obi to n gbe ki lawon eyan le so n pa e
1: naam
0: elekeji o n kirun mo se lasi e lo ba won ton jo kirun mo se lasi ki lawon musumi le so
1: pa yowo lo je
0: ro yowo lo je ki na le so pa so kirun dede ni o le da ladugo amon kan ma mo mo se lasi e ma fun lomo e ma fun lomo o da ladugo amon won mo ki kirun e ma fun lomo e tun wa ri po da e tun lo mo se lasi o tun lo da o da ngba mi ke tun lo bi se
1: naam
0: e tere lo mi e jeje ni bi se ile le kan tin se be adugo le kan tin mo to se ah e ru jeje ni bi se e lo wo ton ma ni bi se na o da o kirun ni bi se to ra lo mi itiju to fi kirun le to ba de bi se omo ni muslimi be lo se ma se pelomo yin na
1: naam
0: e ba ti fun lomo tan o ma
1: ju meji ni mo lu
0: ti meji lo ma lu te ba ti o meteta to ti da awon ore ile e mo re nile e ma wa la gba soro ni masalashi e ma awon ore ni ibi se te ba ti mo to ti da e fun lomo e ma le ma so pe kon wa
1: le se ti wa di tan je
0: ti wa wo de bi se pe wa le gboro po lori e ehe so amo pe ko gugu opo yen ko nse nkan to da po po repete e wa ni ati fun yin lomo o ati fi kile kile oni je ti o kini wa se
1: alaga du alaga joku
0: o se gugu e tan so
1: pe ni mo ka islam
0: won gugu ehe gugu o lo jo mi ti re pete ni e ko sha nu wa
1: no ibe o ni ko witir wipe awon ba won ni masjid wipe witi ni nan ti lo an de fe kisha
0: na alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah on ti o fe sele ni be yen ni ikhtilaf niyya
1: naam
0: ikhtilaf niyya ani yen fe yato ni wala ba ku saburu be
1: naam
0: won fe ki witur ayo kon na fe ki ni o won fe ki ni meta ni o eyen ba won ton ki eyi kan gbe ti ni pe isale yin fe ki allah akbar ko ni ka se edu ka ba so ba lawo mo
1: na wa ni
0: na wa tu fada salata al-isha fi fada yakti dai bi imamu tabuda li no
1: imamu
0: bi o bi kata o dikiru to o dikiru to e ti tani e lokan yin al-azm
1: al-qalb
0: e ti pe o mi so e ti pe nuke isha le mi fe ki i to yoba ma ki isha fe ki te ba dara kon won te ba won ki ton ba ki tan ke kon ki to ku ke san to ku ni irun ti pe wallahu a'lam
1: won ni subhanallah pe awon apa kan ni ka won ma fi ma satunse ti a se ba wa ile
0: na nabi sallallahu alaihi wasallam lu so fun wa be pe ti e ba nkirun leyin imam ti mo mu ba n se asise kan basabih awon to wa leyin awon so subhanallah awon ti yo je obirin leyin e to je obirin ton kirun leyin e fasfa won se kini won pa
1: eyin owo
0: eyin owo won fi lora won won le lu bayi awon fa gbe kon le fi eyin owo lu bayi ke se ati ju ko dun ki mo mule ma ko
1: pe mo mi saki esi
0: ko sele ni e imo ma de te si waju pelu gbe ama ki se pe e le lo subhanallah e ri le lo subhanallah ta pe yo birin kan le jo soro la ni ara yin
1: na
0: le jo kiun ko so ko ni nbe eyin obi to birin kan na ni boya olorun waju e ri bayi ni ni but ibi to ba je pe mo se la soko ya to birin ki wa obirin yin soro nbe
1: na
0: debi ta ma so pe ara ji e ka ara ge ni mo se la si
1: so obo okunrin ni kan ni ko se
0: subhanallah obi yo ni se subhanallah
1: assalamu alaikum
0: wallahu a'lam
1: naam

bi ka bi okiki ki malaya oba eri jeje olori ki akinki tan oloruko ti oni pekun ajuni lo abani se teni eni afenti eni afokante oluwa o agbalagba alagba to lo gbon la alagbala igbala to pa gbada aye kan si oba edumare wa ba wa fogbon la re se toto ni ologbon la se nibi to fe olokiki ogo oba to lagbara ju gbogbo eni o lagbara loju ara won okan soso alagba ti fe gbegberun agbala seto gbala ebe loruko mi omo je tunde idiko leni le baba mi bond fm 92.9 ni mo fi kale si ti mo tin da bi edun ti mo tin ro bi owe

Oriola ni sapo fin bora ninu oko ewe ilogede fin bora re lodo didan ni tewe odan gbogbo aye ni foju re wa lagemo loju agbo bo subale atewe atagba ni foju re wo su loju orun atewe atagba foju re wo wa laaro to lori eto re ni tiwa e ka ro se e ka ro ma e ka ro eyan re gani atomo bela ya shiru lo ni ke fa pe te ma ba wa ka lo

0: ṣubú lagba baba onire poro agogo adiafunseyo abomo yoyo lagbo e wole ayo e wo mo e wole ayo e wo mo eyan ki bale ayo laikun e wole ayo e wo mo atemi ateyin atawon aton gbogbo eni tin wo mo pata olorun o fere omo kari gbogbo wa tori pe boju ba kun agan aga si jeje abiku ani bo n ba ti e bi kan la ro bodo wo so to ba lo won asa fo ko mo kan ko asi mo pe o na bi mo ri olorun ni se ti wa be ye gbo eda ti ba n fi owo osun nu gri gbigbe ah gbogbo eda tori omo leyan die to kuru sekun gbogbo eda to je pe ibanu je n ba won lori pe won ro mo bi leni e dolomo
1: ami o
0: wi pe awole ayo e wo mo o e wole ayo e wo mo eyan ki bale ayo laikun e wole ayo e wo mo ifa pe e wole ayo e wo mo o e wole ayo e wo mo eyan yi bale ayo laikun e wole ayo e wo mo olorun ba yo pese omo alabarika gbogbo wa e ko mo lo de itunje olaleko mo tun de abere gbolohun ti gun ni gbogbo ara agbara ojo ti ba ni jato ti gboju de eni koja apa keke mati oru lenu abinu to ni mati ni koja fit vice chancellor fun ide won agbalagba mo de yanmirin yanmirin le mirin mo de wa wa ile aparo mo de gbogba ti gba ile awon awo mo de mi ti di olopo lopo ina lona fun ayide omo ba sale sale be nke bara igoro gẹrẹ ko batala ijakuja mo de lode lela gbodo kokoro gbin ijakuja lo tun bi dunu oko idikudi lo tun ri bakibaki baba oni pak te se be ruku wolu en ti se se bi rin jakwa lele baba le mu an le ola ti jube leyin omo fa kuri lawa je kala nipo nu atuna go lona ri ko ri ko jala fi dagbere fe mi la shulo de ko daro ore teri won ti ni wo gbele ta ile je lo re gba ma bi ni ba ko nu ore gbo odun agbe pe te n gbadu epo ejo n lo e te ro wa lowo epo ejo n lo e te ri fe to epo ejo n lo e te n ba wa yin olorun ba logo lori eto epo ejo n lo e te wa nkan sara solorun ba ko olorun ba yin yan ju oro yin lori eto epo ejo n lo twitter ni ma yin olorun wa logo oba to se wa be tori ki sa wa o ngba ta ba bi omo keke gre sile ge bi omo koko en to le so pe yo je baale o si en to le so pe omo na ojo ba o si en to le so pe omo ta bi ya re ni ko si olorun ba nikan lo mo oba to mo opin lati ibere olorun ba dupe o olorun to se lohun bibo wa tori pe lenu jejo se ni opo mi ti gba bi afara koja opo ojo ti ro ile fa mu olorun da wa si o fu wa lanfani ati ro fe lati de ni ki sagbara ki se mo wa ki se te wa ki se bo ya ni nkan kan ta gboju le ki se olorun ba wa oba laanu fanu egbe alu oba olore ofe to se ore fu wa adupe o adupe o a ma yin olorun wa lowo won ogun ni eh oba to de ise wa lade a tun ma dupe lodo olorun a tun ma yin a tun ma ki a tun ma so ko olorun ba o ko da ko tun ma te si waju ko ma para leyin wa ko ma de ise wa lade lo bi se de ise wa lade olorun ti o fu wa sile adupe o
1: adupe

0: Olorun Obolojo ni adise wa lade.
1: Ami ase.
0: Tawo eda kan ba nsise to rowo pon lan die. Ma ro pe awon lawon mo se. Ki si won, ki sa won o. Olorun lo dise won lade. Ebi se teyin se teyin ni larin die lawon mi se to je pe mo lanfani ase laseye.
1: Beni.
0: Teyin ba se tin te ba se laseye. Ti ade wa lori ise yin te nlo siwaju te ni gbega to wo wole ti gbugbe ndun gba eyin ko le mo se tori pe olorun de se yin lade ni olorun ba la ma ra wa ebe ko dan ko de se wa lade tori pe owo ti omo ene kan se lase omo ene kan se lase te ah olorun ba o dagba ja so o shorti olorun je ka se ase jere olorun bo loju ni ko de se bubu wa lade tori pe ise ise ni soju owo se ni be re ade afake body o ma de be shola e da to ba si wa sile to mo pe o fe nla lo godo sise ko si poju mo se re o wa ku so wo olorun ba ku bomirin tori pe wahala ni tagbe olorun ba ni pe ki shota bi agbe ba rokoroko to roko lati aro sule ninu orun o da toju pa mo be to ba wo olorun isu re ma ta
1: o ba wo olorun ni o
0: ka bi ese ledumare agbara olorun po
1: beni
0: olorun tin de se awon to ba wu lade oba to lagbara de mi pe asi mu alagbara mu kuro lori po afi talaka afi sori ite ti o se nikan ti o bi olorun de se wu alade o ore lati tenu ebel dosumu mega 99 ore tutun tutun ti e foju bata tin bo loju ona nu te si ma ri lori YouTube lori Spotify lori audio mark ati opolopo awon bi te ti le ri orin oda na je atesi waju la aro yi ah ayin olorun wa logo tori pe awon ti olorun ku a agbada eto ile lowo ti won ba wa mu loto mu losi ti won je ki agbada na faya olorun opada leyin
1: olorun opada
0: awon to je pe olorun to mo fi omi anu wa si won loju o n saanu fu wa won wo ti ilu to le won wo bi nkan se dagbe eni pe o fe lodan yin won wo bi nkan se lodi oko to lasiko ta wa yi won si ran wa lowo ah a je pe olorun la ma kesi ko baba de se won lade gbogbo ise to nse pata ko lorun ba wa de se won lade ko ma to si ko ma sita
1: beni ko ma tawo na ko ma tara ka won to je
0: baba wa laje otun ba de wale so ba na balogun ama kiyin
1: baba dada
0: a ma lu yin logun enu e ma se ma ku aduro ti wa olorun ni pin pa olorun ni pada leyin yin a mo lore o
1: amo
0: oju owo ki pon dada oju owo ni pin la se
1: mi ami ase
0: oju epo ki payin na oju owo ni pon la se
1: edun ami ase
0: oju agbada ki pon musulumi oju owo ni pon la se
1: edun ami ase
0: oju uto ki pon akere oju owo ni pon la se edun
1: ami ase
0: awala san ba na wa le omo balogun oko bala nle bebi o lady mora yin baba oyin da o ese we ko aduro ti wa ino ni tun oyin e ma mu wonu lagba lowo adupe lowo loye oye nu ga olusegun baba tunde
1: adupe o
0: awon ore won awon tojo nse awon ko ni gbori e
1: ba
0: pa e
1: ba se gbogbo godi
0: owo baba dabi
1: eh o se ma je ni
0: ohun e o ki to adupe awon ore won tojo se da ma ko won ni segun loya won si keke segun loya
1: oni waranti
0: se wa ri gbogbo aye mo won si ariri ma idi ni pe baba na feran ire ibi ti ire ba si nsele yi ma wu won lati ma duro sibe eun lo fatire fin ba won lojojumo baba ire oni pada leyin ire o ma wole to yin gbogbo eh lagbara olorun ba a ma ri yin ba o gbogbo ose ose baba yo le se kon ma fun wa nkaadi pe ka fun awon to ba ko ri to ba te wa lorun ki lo de baba won ah oga to ji se eyan mo e pe orin orun lati ko ni
1: se awon ojogbo ni
0: a je pe awon na mo npa orin mi ye
1: beni
0: a kiyan lo yin logo
1: e dupe
0: e ni tawo na e ni taraka gbogbo osu won tun ma ran wa lo pe eto won gbodo ku iwon ba egba ka fi kun owo eto lagbara olorun ba anikun anikun na ni kregun ma da shoti e ma ni anikun owo ati anikun regbo la se mari adupe lowo yin o
1: adupe
0: a rire ma ko adupe lowo ba wa engineer peter toyin omotosho small body big engine baba niyan
1: baba niyan
0: gbogbo nkan ti ma nbe pataki okun aya ba ni pe won fe wa la fe nikeni won tun wa ko ire ade je laye ko si ohun ti engineer peter omotosho le na lori eyan to ba ri pe nikan nu reje awon yari ni ara nkan to fa rogbodin kan lenu jo meta eni lori pe ah e se ma gbo owo lowo eni yi ti o je pe kini eni ko mo wa eyan koju lo sibi kan ko ye ko ribe on ba ni ko ko sugba dupe lodo na pe gbogbo bi to ba wa olorun sa nbe leyin won won ogba to je pe ide ododo ni won wa olorun ki yi pada leyin ti ba tin sododo ba duro si di ododo eh bi eda ba ti eni to awon fe short aba ma fe show de so nton olorun a si duro asiko gba ti won ba so pe won fe re o nton olorun a dide pe e mo pe mo ran ise ni a je pe ise olorun o na baba wa engineer peter to yo moto so nje oni payin lori lase do bari ngba ta lo je koko arugbo emi ko lo je koko arugbo omo ta sha lo je koko arugbo koko arugbo no ni payin lori agbara olorun ba e wa ko omo ta sha nbe lode ero le ba wa o omo ta sha nbe lode ero le ba wa o tito ni tito ni tito ni ati bank ko ni baje lagbara olorun ba e se ko aduro ti wa kila funfun bata funfun o ewu funfun sokoto funfun gbo funfun leye nsu ni baba o mara yo ni di posa la yin lagbara olorun ba e ma dancing e ni su lale adupe po lowo yin adupe lowo alaji prince do ni ko johnson e
1: shoko yo
0: ose to koja aki won tori ojo bi won baba na wa pe mi won ni mo si leko sugbon eyan pe mi won so fun adupe ki se igan la fe ke gbo sugbon a fe ki a fe fi mo riri han pe nkan te nse fun wa amo lore la fi kin ta kin olorun ba wa duro ti yin eh ni suba re subu e ni gbo ada wole yo ma ja sire lagbara olorun ba eh ni kan joku o gbo eni ba si robi royin ani bi ma lo ba gbo eni ba lohun fe gbin ojo ati da yin da emi lo gbudu fun ara won ma fa ara se rawo tori pe robi ro eni keni ni eh gbogbo ipete pe ro ti won ba ro ara won ma da be lo so be o o ni mo se fe ibi ibi o ma ba won bi o se ibi o se fe ire ire ati ma jino si won tori de yi alaji prince oyin ni ko ijosin bin tin laye e ma mi kan eh olorun ba nbe leyin olorun ni para leyin adupe polowo yin evangelist bola odu bola bola odus baba olomi o fe ni gbe ri gbe alukoro awon vigilante group of nigeria lagos command adupe lowo yin adupe aduro ti wa wo gba ton ba tin gbo wa inu won ma ndun awon to ba le ko boya won gbo won bayi isa papa julo ti radio baju ah ki du o ah ki lo le go ah Go let. Close your leg. Yo tun yin lowo
1: lagbara
0: olorun ba
1: oju awo lawo fi gbo be
0: bajes bola odu bola ak bola odu la ba odu mi o fe ni gbe ri gbe
1: adupe
0: ko aduro ti wa e wa ni suba re ni subu e mi lagbara olorun ba gbogbo nte ba ti na ka se ba ipe fe olorun ma se fun yin pelu rorun tele tele re pe nkan te ba ti fe pelu rorun ma se fun yin be na lo si ma ri pelu rorun gbogbo nkan te fe atun yin lowo ba se gbe adupe po lowo yin gbogbo lati leyin wa pata lori eto rin ti wa mo lore o e se ko aduro ti wa e ni tawona e ni toshi a le a gbodo re la ka gbagbe obe a gbodo de ka gbagbe edi a le se tori ni ti wa ka ma ran ti baba wa ti won je gbale se monday fm alaju haba la de akosile ori pe won feju eto yi keke si waju pe a se bi nkan te fi bere eto yi wakati kan ni e je o pada si wakati kan tori pe a ri pe aye n gbadun re won mo riri eto won mo riri yoruba won si mo adu to wa ninu eto re ti wa iri o ma wa pelu eyin na iri o ni ko lo de yin gbogbo en tin fe wa pata iri o ma je tin lagbara olorun ba awo gberu bi se ni keni o nga si ronu ojo kan bayi pe ki bi je teni keni ibi to ba ti dun lo ma wa wa lati wa nbe lo fa tun je pe adun ba wa adun si ma je ti wa lo yo wo la se edun mari ire nti wa na ri bond fm la wa to dot na ri do fe so apo to ne gbo lori ate gbo fe so apo to kare aye ri fe so apo gbo ara lu kira pe ta ba ni paro ta ni se ke won radio yi le te ma gbagbe lo se to koja agbalejo awon eyan wa lati ido wa ni share street bi ti omi tin da won laamu bi to mi tin yo won lenu eh opo ja be ki si ya se pe omi mi sa dede yo won lenu bi ki se pe awon ti won sona won mo mo dari omi sodo won pelu ero n gba pe won ba won se sugbon onigbagbe lomo anabi adam won ti gbagbe awon fi asiko iro ijoba leti ijoba ipinle ko e dakun awon te dari omi gba odo won ni ido wa ni share street ni governor road n ko tun ejo e ba wa lo se atunse e ma jomi o gbegbu won lo tan omi tin gbe awon eyan ko da omi gbe odidi oko e dakun e dide na lowo si ido wa ni share street of governor road ni ikotun olorun ba wa rin lowo o ire ti wa n tesi waju

0: agbasubu lagba poru agogo adi afun seyo abomoyoyo lagbo e woli ayo e womo eyan ke bale ayo laikun e woli ayo e womo gadiya to mo bilo ya bashiru ashiru
1: mondan
0: e bela konjo mo je tunde
1: oh
0: to e dori gbogbo awon ti won kundu abala yi patapata ta ba tin so nipa awon ti won kundu abala yi a ma ran ti baba wa alaji otuba diwale saubana balogun be la ma ran ti baba wa engineer peter to yan motor shop small body big engine tori pe ta ba ti seto ton won a ti ba wa jiroro leyin e oye fa to ba se yo to ba je o fun ajo kan ni ara ti se to ba yi to ba ti ma to bi I know to ma pe bi ago mo ko la meji la won pe won a ba wa jiroro lori nkan ti fa so lojo won a tun fun wa ni awon ibomi ta wo ronu lo
1: won to tan
0: won le se fun wa ni abajo ti won fi po won ni small body big engine Oloye oye nu gori se wa tudi ta mo se re ma ko emi o tete mo a fura won o pe mi to so pe oga toji o ah okun da bala ye go o da
2: ori mi wa nbe
0: ba mi o bi n ba gbo ton mi o ni lo party mo ba di party tori pe baba temi na oni fan mo ah eyin le to asiri ara yin o no mo pe n gbadun wa to yi o alaji prince oni ko ijo sin biti like construction I want ti won nkan ti mo fi wo ku won ma kundu abala ye pe funra won ni won didi wa won so ngba to wa pe to awon kundu abala yo ko so pe ah mo gbadun ire ni ti wa e ba fa won yan laso won tun ra phone fun wa ka ma fi se to o tun mo si pe won gbadun re e to wa je ki wa mo pe awon gbadun abala ye ni pe won ba la ma sadura fun bayi mani e gbo bi fa se wi ah baba you know baba you know won gbo npa e won gbo pa se wa ri bola odun sun ti won e wo bawo won fowo se awe wa awon ni oro kan ton bi won fowo sabi awon sun ti won o ni ase ri jpo eri ba aba eno omo bile le mi eri ah omo bile ni mi o ah o ku da ba e go ah adupe lo gugu yin ati gbogbo alati leye wa
1: eseun
0: ta won so pa won feran abala yi a ri won awon to te wa je wo pe pa won ba ti gbo bayi nkan ti ifa ba so awon se o de ri be fa won loju ese koda mo le n to pepe nkan kan se o ba se bi fa se jade lojo e to wa je le no kini olode ba ni won wa wo pe won fe mu awon yan wa kan wa ye ifa o mu ni ro awon ise baba la wa te fa nkan ti a fi se leyi ohun na ni pe ki asa ati se wa ko ma ba parun ati pe nigba ta ati idako si gbo abi ti gaun gaun nkan dada lo bo be nje e nigba ta ati idile ayo baba wa se nse eto ile ayo won to roju taye se roju ikeji nbe ni pe n ta lo fi gbo odun bi meje abi mejo abi be lo ta lo fi ko ni fafiti ni e to wa je gaba mu we ni pe ibi to ti bi wa
1: beni
0: n ti won fi se da wa ni
1: se dale wa ni
0: se dale wa ni
1: adupe
0: mi ni omo faleti fakore di omo fadipe lagbololuko tun
3: fukuru
0: fadipe lagbololuko tun buru ji mesan bo se je ni adupe lodo olorun eh fakore di omo faleti fakore de fadipe emi gogo fun ami fakore de omo faleti fakore de omo fadipe
1: awa ta ri nkan fa na awa na je
3: eyi na je
0: ifani ohun o pe ire omo fun toni se mo pe nkan teni kan ba je to ba ti yo ko ni wu je mo
1: beni
0: nkan teni kan wa je to wa yo elomi wa npo fun yo lori e npo ngbere ko ni awon kan be ti olorun ti fi omo ke ti won ba gbo pe awon kan gbo omo loju won ma da ni pe omo ke a ti so omo igba mi awon kan awon yan ta wa fo gba a wa ni a le kan bayi kan ma si ko a gbo a ni
1: kan lati ori de koko se
0: o wa lara wa ni omo ro to sibe be si re awon na ko olodun lo gbadura won to gbadun ba ti gbadura e da bayada ni pe da lo mo se be la won kan sin be to je pe ah ton ba ti gbo pe awon kan bi bo bayi ibanuje so ah olodun o
1: jo le mo ani ti
0: ni o se so pe bi oju ba pon agan jeje abiku ani bo nti e bi kan laaro ba do wa asale ko ma lo ah olorun ni se ti wa
1: be amen amen
0: awon kan be ton ma wo pe ah ki lo mu awon kan ton bi mo pelu bi ilu se ri ti lu le ti gbogbo se ah momo ti o sini ah momo ti o baba kan so fun mi o ni ohun wo ogorin odun ko n to bi abi gbeyin ohun ki se pe won sa bi amo bon ti bi okun ti bi obirin oyin omo kekere kan lo wa dabe ni pe o sa awon sa tun pade nigba to ti wo ogorin odun ohun wa fe omo ohun omo wa bi ma oyin kan wa bres ni gbe so ah baba ogorin odun e tun ni yawo e tun ni kile fe se ah ni ko ni Olorun se ko ni o, mo se ori Olorun ni. Ah, mo si ni tanu.
1: Eyan le tanu.
0: Baba so mi pe nje mo mo pe Olorun ba se yo wu ni. Abi gbeyin lo wa de lari ju, lari gbo omo to nbi. Eyi to wa je abi keyin lo wa lari ju. Debi pe inu ile abi keyin lo nwa bayi. Ah. Ni ka bi ese baba ni. Tori de yi a se yo wu
1: lolorun
0: e ma je ki a fi enikankan wa so pe ka ta enikan pe mm eleyi o le je nkankan ko se en ti o le je yan o ko se en ti o le je nkankan tori de yi te ba ri awon mi ton ba si nbi mo e ma da won lekun o e ma bu won o ori olorun ni a ti podo pa mora olorun ba ti sure fe da ke da gba koko mora ni
1: ko
0: se olorun ba ni se sola
1: re ba ti ore bo to mu ore to ma nfani to mu ore
0: iya lenu lagba lo je ngba baba pe 80 on to a je pe e ti wa tu odun melo ba ha won rere n to wa ya mi leyin pe ara baba e to pe o si te ah o si wo won tun soro dada won tun gboro dada
1: ma wo lo
0: fe ka bi si le dumare
1: olorun ba awon orisa danu
0: oba olore tin sori fe to wu tori de yi on ti fan so laaro ni pe gbogbo eyin to je pe eje agun to je pe en foju sogbere omo gbogbo eyin to je pe en wo omo gbogbo eyin te ri omo leyin ade te n to kuru se gbogbo eyin te fi owo sun ni ogiri gbogbo e ko ri laaro yi o ifa lo n pere omo fun yin o ifa ni oju le fa e sofo oni oro omo ni du eni ti if I yin so fun laaro yi if I ni on ton yo si bimo sugbon yo rubo
1: yo rubo
0: se bi agba nsubu lagba ni poro agogo ade afun ayo abunro lagbo ayo lo ya gan lo ba dafa njo n le bimo bayi won ni ah ah won ni ki sayo e sawo sayo eh awon mi npe nseyo lodo ti baba npe nsayo o ni omo nu ayo koro hun ta ma fi ntayo no npe ni sayo sogbo sayo omo nu ayo eh ta ma ni sayo kokole won ni koni igbin meji dilaadota won lo ni koni won ni ko leku meji dilaadota koni eja meji dilaadota obi adie meji da won ni ko fi rubo ko tun ni egba meji dilaadota won so kiko obi ade kini je obi adie
1: adie to nbi mo lowo
0: abuadie
1: abuadie
0: won so pe kiyan je meji dilaadota won ko ni obi adie
1: lason
0: won ni ko fi rubo ko sinu egba meji dilaadota ko fi rubo won ni ko ba ti rubo to ko se gbogbo nkan to ba ye ko se o si se be gbogbo ti won ni ko se pata lo se igba to se to won wa se fa fun won wa bere si bimo o si bere si bi omo bayi o nbi abiye ni tori oto ni kiyan bimo oto ni kiyan bi abiye omo Olorun ba ko se omo wa ni abiye ko ma se omo wa ni abiku
1: amen ko se won ni ke aloye lede wa
0: bawo na ba tun wa je omo ti won ti to je mo abiye ton ko lo tun wa se won lomo ti o la ti olu se wa ko mo tun wa la ko wa lo ko adabi ke omo laanu eda loju ko lo ba ko fa ni omo laanu loju
1: amen
0: bi won se da ifa fa yore o pe di pe ayo do lomo re kerekenu okun ni demdem fan gbe nta da fa ifun le ni ni e ma yo tori pe omo nbo rekereke lord eyin e wo pe a o se la be pe tin dagba ifa ni e fokan bale e ko se gba ta daso ta ri le fi wo
1: omo nbo
0: e wo le ayo e wo mo o e wo le ayo e wo mo eyan yi ba le ayo

0: lagbara olorun ba awon osorire awon wa na osorire e lo ko sile emi ni re ayo kan o
1: emi lo kan emi lo
0: bo ero dele gugu ero to wa lowo la se edumare ati ko awon orin kale laaro yi o awon ni te si ko fun wa eh rashidi ayinde lati lu ba won wa de leni sa sinu akoni wa de o be ni sa sinu peter sinu lawon o gbeyin be ni arabiwa shola alinsin na o gbeyin o ati baba ologbe yusuf olatunji gugu won ni won wa de leni 081323 adupe be to gbe phone lo le gbe gba da 081323777749 081323777749 uno ni ero bani soro ti alu ta fi setu ni aro yi
1: ekunrin fun wa
0: eh en ba konrin to ba ti wa lorun dada le en ba wa kaadi pe lati wo le ari ma ko to to ba ko to ba ti wa lorun dada to ye pe ah eni ko won tun ni nkan mi ti won gba si le eh lagbara olorun oba e je ma fi asiko yi ki gbogbo omo egbe akomolede ati asa yoruba ni gbogbo nigeria patapata ati kaakiri agbaye pe a ku asiyori ti ipade ape ro todun yi e ta ti bere lati ojo aiku sunday to lo ti asepare ni jeta ode yi aki are wa o mama fe se ke aya le o aki akowe aki gbogbo agba pata baba wa ola suko mitela aki baba wa ojogun olugbe galaba aki yin o gbogbo eyan agbagba baba die po gbinro aki yin o be la ki baba wa abimbola ti o je oluko agba wa ni abegi irole aki yin aki gbogbo awa ti apade be awa ki alaga wa leko omo ba adeyemi aderemi eku fomo ise aki akowe lawansin ati gbogbo igmo yin patapata bo ki aya peters ti won je alaga wa ni ekun ti keja nbi ati gbogbo yin oda e ja ber bayi 081323777749 ayi awon eyan ti won ti fe korin fun wa o won fe korin fun wa e ko jibo e radio yin pa dikai ko bi e e pa radio yin dikai ke kuro ni di re oruko yin te se npe wa radio yin se npariwo
2: okay oruko mi ni odumosu nureni
0: odumosu nureni lati bo niyan
2: lati gbagada
0: lati gbagada re pe ti e ti pe sori eto yi e ti je bugan ri e wo le fe ko fun wa na orin woyi
2: eh nta be le le e pe to
1: e ra sa o
2: ele
1: e se wa dupe o
2: ele e pe to
1: yes sir
0: e wo le fe ko fun wa na orin woyi
2: e bu mi si da ko ni scopido
0: sa sinu akoni ogon lo ni wa fuji scopido oya o e ma wa pe ta ba ti gbe lo le ti ma se so

0: ni e se 0823377749 eko ojuma o
1: e ka o so
0: uruko yan te tin pe wa
1: seun
0: afalabi lati mo wi eyan na ti korin fun alori ti o ti gbe muri
1: bene
0: sa e le fe ko fun na orin to wa lode
1: Sheila
0: Peters adam eh agbe lo soke sin ta ba ti gbe lo le ibi ta ba ti gbe lo le ma te si waju abi e ti mo be
1: yes
0: o ya o

0: www.fm. Let's do it live.
1: Hello, Ekaro. I think pay not to look where you are. Lorry to where you can look on you. ilese fe laboyin olohun je mota gbogbo awon eyan ti won ti pe boda kin tailor ni ni abiodun street adupe lo gbogbo yin gbogbo eyan mu ni dara te nbe ni ilusogun eyin adresa eyin weather eyin plumber gbogbo yin eko wa polowo nte nta polowo lagunmu a ni sort la la ya wa mulika edo larupin ni ilu mofoluku mo dupe lowo ya mo lo do momo mo lo kiya mi lati bi jo meta iya mi ya
2: ologun ibi la won
1: ologun ibi ya iya wa ya fatia won di nje won di gugu e fun wa pe ka mo binu won tori ojo bi
2: won ni le
1: wa la won ni le wa ojo bi wa
2: ya
1: wa
2: ko bi e panu le
1: ya wa ibi alamola lolori akiyin
2: ya
1: fi kisa ya akiyin o gbogbo awon eyan wa ya alamola lolori akiya wa ni ya beji
2: Ladi Bimsolo,
1: Bimsolo, Pelo, Yeruni, or Quanjo, or Lojoni, Tinio,
2: Ladini, Aki,
1: Fenerebu, or Emiljo, or Emiljo, Akinio, Aki, David, Bubuin, Laki Babawa, or Elusorona, Akinio, and Nidamo. Hello, a caro. Hello, Emma Caro. I'm no Yako Nigba, a caro. Bolaji baba pasiko ni idimu aki baba wa araba araba ni araba odua ni idimu gbogbo yin lake o ati rowo yin nibi o adupe o a mo pale mo pepepe gbogbo moran te ba fe fun awon eyan e ti oraye wole pe mi sori 08033462512
2: Ebi
1: ya wa ya mboga mama wa abe ni ku pale mo ni jo mejo ni ase kagba oko mama la lmc olohun o ji ki ya ba ya mo reti ola
2: tun ni won je si abro mo
1: ton ko lo mo reti ola belo ya wa simbi atu alaja simbi mo reti ola belo akiwogo eyan alasalatu ajuna mari ni sogunle adupe o aje ki eyin jundu la na ti aje egbe yin a mo lo laaro yo
2: ba se lo laaro e na tori pe akede eto alukore eto tin sewo si wa
1: ina
2: lo si ko apa omo to je pe akogun won ti lu jegun inajo ni lanu de ye ni jodudu awon o kekere na ko lo ba sanu wa na ni ogbo duke ato lo ro ba ni da pada lo ba ni je kaye ariwo
1: inajo ki no mo so olohun o ba ni so gbogbo an ti o si alanu olohun ran si wa ojo bi mi ola ni ogbogun te ba fe fun mi lebun 08033462512 ganiyatu nte ba fe fun mi ati wa ati oji ati gbogbo ile ise radio nigeria te ba fe fun mi ola lojo bi mi oba mekunu a mo lo loni a pada njo mejo e ma
3: foro lagba
0: Mount FM 92.9

ilese Bond FM 92.9 ti esiwaju pelu awon eto wa lolokan ijoko ni King Sunny Ade lele ti won pe akole e ni Destiny leyin ti ati gbadun orin Adewale Ayuba leyin ti agbadun e ti lati mu King Sunny Ade wa si iti igbo yin ago mokan lati lu lati ilese Bond FM 92.9 ni bayi je ka lo sori eto Eto mi pelu Ayokunle Ajayi ati Pastor Akinbola debi ti won ti ma shalaye fun wa awon ona ta le fi mo eto wa e je ki a lo gbadun won laaro yi

0: ẹni tó ń se rere kó máa se lọ ẹ̀dá tó ń sèkà kó jáwọ́ kúrò nínú ìkà nítorí pé àtòrí àtìkà ìkan kìí gbé o má se fi agbára tó ní tàbí ipò tó wà yẹn ọmọ làkejì rẹ jẹ ẹ̀sán bọ̀ wá ké lórí asebi ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù ọlọ́run eléyìí ni mo fi wọlé sórí ètò láàárọ̀ yìí mọ ẹ̀tọ́ ẹ lẹ̀tọ́ tí ó gorí afẹ́fẹ́ láti ọ́fíìsì know your rights anti-corruption tó wà ní 1 Dele Ara Street Dele Ara Bus Stop Abarajẹ Road Ìkọ̀tún Lẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ àṣẹ àti olùdarí wa chairman wa Comrade Pastor Paul Akinbolade bákan náà mi ò ní ṣaláìkí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ know your rights jákè jádo orílẹ̀-èdè nàìjíríà títí dé ọ́fíìsì efcc àti káàkiri àgbáláyé níbi tí ẹ̀ka ọ́fíìsì wa tó ti wà káàkiri mo kí gbogbo ẹ̀yin amòfin wá ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ẹ̀yin ọ̀gá ọlọ́pàá tí kìí gbè lẹ́yìn ìwà ọ̀daràn àti ìyanijẹ ẹ̀kú iṣẹ́ àṣìkú ìgbìyànjú ọlọ́run adé ìgbìyànjú wa ládé bond 92.9 fm náà láwà tí ẹ ti ń gbọ́ wa comrade ayọkúnlé ajayi mákindé lorúkọ mi tí ọ̀pọ̀ ènìyàn mọ̀ sí àkọ́bí ègùn mo kí amojú ẹ̀rọ mi ọlọ́wọ́ bọ́tìnì tó ń fa sókè fa sílẹ̀ ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun akọ̀dùn kò ní mú yín lọ́wọ́ bóyá àwọn wá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ know your rights anti-corruption tàbí o tilẹ̀ ní ẹjọ́ kan tó fẹ́ gbé wá ni nípa ènìyàn tó yàn ẹ́ jẹ tàbó lù ẹ́ ní jìbìtì tó ò rí mọ́ kí o tètè máa pe nọ́mbà wa 0704967 8729 0704967 8729 adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tí ó tún mú wa dórí ètò lónìí láyọ̀ àti àlàáfíà bàbá wa tí wọ́n jẹ́ chairman fún gbogbo ẹgbẹ́ know your rights anti-corruption wọ́n ti wà pẹ̀lú mi nílé agbára lónìí láti tún tẹ̀síwájú lórí àwọn ọ̀rọ̀ kan pàtàkì èyí tí yóò mú kí àwọn ènìyàn tó bá gbé ètò yìí kí wọ́n mọ ẹ̀tọ́ wọn ẹ káàbọ̀ sílé agbára sà.
1: Atọ́kùn mi ẹ ṣe olúwa máa wà pẹ̀lú yín gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ a ní ẹgbẹ́ ilé ayé ẹ ṣe rere nínú ìgbà tó ti jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kò sí ẹ̀tàn nínú yín kò sí pé ẹ̀ ń gbé irọ́ kò sí pé ẹ̀ ń gbé èké lórí ẹ̀tàn olúwa wà pẹ̀lú yín o olóòtú wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bọ̀ yìí ẹ̀ ń wa mọ́tò ni olúwa lódùmarè a máa dáàbò rẹ̀ bò yìí ẹ̀ ní kú sọ́nà bí èéfì o ìjàmbá ilé ẹ̀ níri ìjàmbá ọ̀nà ẹ̀ níri o ìjàmbá ibi iṣẹ́ kò ní jẹ́ tiẹ̀ pàápàá mẹ́nìjà wa abdulwahab akọsílẹ̀ thank you so much sir ọlọ́run fún ara rẹ̀ a máa dáàbò rẹ̀ bò yìí lórúkọ jésù ìgbà tí bá máa kúrò ní ìdí iṣẹ́ yìí pẹ̀lú ẹ̀rí pẹ̀lú ayọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni kórí o ó sì ti rí bẹ́ẹ̀ jésù olúwa wa. Ọ̀sẹ̀ tó kọjá tẹ́ bá rántí a sọ̀rọ̀ nípa ìyàtọ̀ tó wà láàrin assault àti battery a sọ pé assault tí àwọn ọlọ́pàá máa ń sábà ń lò yẹn àti ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn a ní bí ó bá ti jẹ́ pé bóyá èèyàn ti kọlu ra wọn ó ti kúrò ní assault ni ìhalẹ̀ mọ́ ni tí ò tí ì sí nǹkan tó ti ọwọ́ ẹni àkọ́kọ́ kan ara ẹnì kejì tó bá ti gbé bóyá à ń fara wa à ń gbára lótí àbí à ń fọwọ́ tì yàn àbí à ń títọ́ sí yàn lára ó ti di battery ń tà ń sọ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ẹni pé àwọn ọ̀pọ̀ èèyàn ò kí ń lo battery àtọ́ yìí ṣe battery mọ́tò là ń sọ o battery èèyàn bá ta ènìyàn ni ẹ̀yin ọkọ tí ẹ̀ ń na ìyàwó yín bẹ́ẹ̀ bá sọ́ra ẹ̀wọ̀n ni ọ̀pọ̀ nínú yín máa yìn lọ tí ìyàwó yín bá ṣe tán àti gbé ẹjọ́ dìde sí yín so torí náà ẹ ṣọ́ra. Mo pinnu wípé a máa sọ̀rọ̀ nípa false imprisonment trespass and nuisance a ti ń sọ a ti lé ní 14 episodes ìgbà tá a sì wà ní 15 minutes a ti ń tún sọ ń sìn bóyá àwọn kan ò gbọ́ nígbà ìgbà tá a fi ń ṣàlàyé rẹ̀ tá a fi ń dánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ ẹ̀yin tètè sí ń gbọ́ nítorí àwọn míì ní wọ́n ti wà pẹ̀lú rédíò wa ti pẹ́ gan irú èèyàn bẹ́ẹ̀ má jẹ́ kó sún yín pé ohun tó ń treat ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ ohun tó ń treat yín sí no you see the constant repetition of a word makes it becomes part of you o ní ìdí àti lọ sí skul kó tó tún kọ ohun tá à ń gbìyànjú àti ṣe nìyẹn so ose yi a ma soro nipa force imprisonment again to rent over to wa pelu a ma pe ba tin so ati so ati so and the data fin so ni we pe e ma binu gbogbo igba lo sele ladugo gbogbo igba lo sele ninu ile gbogbo lo sele ni bi ise gbogbo igba lo sele ni ilu wa yi ilu oyibo nikan ni a le so pe gege bi ru Germany yen ire o ki saba sele so agbodo ma tenu mo e ma je osun yin sama. God bless you. As it's often equal force imprisonment is the intentional and the unlawful restraint of a person's freedom of movement without a legal justification. Eti yomoli, onije omo, eti moli, la eje kwebu ya, olokpa kolu mulosi ago omo, abikot kolu sobike lo ti moli. That is force imprisonment. As it's oron ni pabi, amo konti ingbe gate se, mo amo ra adubo. Atile sokon, bati mo umbo amoto ba ebikon. Ojo en to ba pe boya olori landlord won to be mi fe gbe kese ri de si won nitori en gbe gate ti kini di te fi gbe gate ti mo awon eyan to fe jade to fe lo bi ise eni wi pe awon kan o san wo ode awon kan o san wo agbale te ma gbe gate ti ngba ti olopa wa ni ilu tele lo kepe abi ki landlord gan fun ori eyan be ni quit notice e se ye gbe gate ti mo le when I think the apology was tenable kind of but force imprisonment in lani nitori bi awon te fe team like mo le gan to ton ba ya hanan ton ba gbe case dide si eyin gan le ma so owo toran fun be ni because e ti le ko mo won lai si pe boya ijoba to de je court ki se pe boya governor kan lo wa lo so pe ke se be tori a mo ye o ti da n gbo la si ri to je pe do wa ti fidi e mule o oro awon opc kan ni jo si teni God of the cotton as a whole ton gbe se fun we awon lo ma lo gbe se fun obet won ni chairman lo gbe se fun won until now we've not heard from the chairman we are told no so boya ke ronon pa mo chairman awon ti won mu we awon meji boya meta won bere 150,000 we kon lo fi kon wa fi toran won ti won mo local government ikotun secretariat ikotun local government for about 3 days. If I do my job, okay, tattoo my job, we are the Saturday, Sunday, don't wait weekend. No same, come on, lost see police station. One man is chairman, lose a week on she be better, but bond a daughter. Oh, do I be chairman, but I be one more, because the only boy I want in, maybe I be out there one day, I don't know. Over and back, well, throughout a day, the control your money to see le. Tia basu, okay, be obedient. Then you do this, so we found a loma. I want to go on montage, they become a more and when you. Pure force imprisonment. Ohun le carried out yen ma be yin pe kiru e ma sele mo sa ah antori ko si ijoba gbogbo awon kan te se te ntimo de ku mo awon eyan ka kiri te ko ma mu kokoro de ko ma lo ma ti yenu ona won yin force imprisonment ni ah mo ti gbo ni body won ti tile ku mo enikan ri ti o ba je pe won be ibu ira ko ma de yen lo be wa ngba yen force imprisonment ni e ja sora boya alaye yen o ye yin ka tun salaye e die si force imprisonment is the total restraint of a person's liberty without lawful justification. Kosi court lo so pe ya e lo ti eni mole. Eyin na e ri pe awon EFCC, awon olopa, won ma lo gba order e gbo mi of detention ni. Ko to le ti yan mole, ko si right. Even president o ni right ko pe gbogbo kan lo sele ni Nigeria nbi ti o seyin to nbere sugbon Olorun a bere lowo gbogbo yin. Be ni. Olorun a bere lowo gbogbo yin. Eyin te ko le ni ilu ti e n fowo ofi mu awon to n dale ttt ke mo se so agbe se pe alowo si e pe ke eyan ma dale kakiri sugbon gbo awon gan fe dale si awon to tun ko se pabola bi ke le man ko awon hausa to tun awon eyan lowo to ni awon inu ira ti won ma n da nkan si e tun lo n arrest won e n gba se ma lanke nu ma pe kini to n lo yen e n gba lowo won ki o te kokko seto ibi ta awon eyan ma kokko da ile si na ko to di pe boya n fowo ofi mu awon ti ran awon ti o ni lowo ladugbo oye te de ngba awon eyan ton ba ni 200 300 500 won gbe ile ti yi e gbe 20,000 40,000 wa awon ajawe estate n ke gbe nsin be ni ise te se te ngbo wu e mo wi pe o ma nleyin lori omo lori oko lori aya o ma nleyin e ja wonu e so awon force imprisonment o po pe ke ma mu yan ke lo ma ti won mo le e ri e awon to nta oja e wa ko lo te ti mo secretariat yin looto itaja ni ona ti oto abi bi ti oto ofi di onitohun sugbon te ba ti tori e no se ti e mo ba court te ba ti mu yan e ma gbe won lo si court odi te fi delay won ni wipe e fe gba owo riba
2: efe gbowo eyin yen le se lu force imprisonment olopa to detain e awon eyan yes longer than necessary 24 48 hours force imprisonment ni awon ko so no won ti yan mole force imprisonment ni olowa wa pelu wa eje ako eko gege ba se so yi so eje a fi akawe re abi example locking someone inside a room is one example of force imprisonment. Preventing someone from leaving a building by standing at the only exit. Eyan wa ninu ogba o wa ni eniyan o ni lo o wa lo duro si enu ona. Force imprisonment ni o ti wa si bi se eniyan le fi gba sa jade. Force imprisonment ni o fi de abi a security guard detaining a customer without legal grounds. Eni ti o je pe boya o le je pe o jale o ti o fi o faye gba sugbon o to ba ri mu oru awon eyan be e mu lo si ogba olopa o ni eto lati ti eniyan monu ogba yen abi nu yara kokan ninu supermarket yen abi ogba yen. The security personnel has no right to detain anybody in the compound, but ti o ba mu yan o ni right lati mu lo si ogba olopa. That is it. Obaya mama soro remedies awon ona abayo. Trespass ni ti re is a direct and unlawful interference with another person's person. Said the boy, another person's person, land or property without permission or lawful escapes. Aha. Oh, fi lo gbadọ so wi pe pe se bayi ko to lo se nkan yen fun eni ti o se fun kini kan ohun se ri eyin te en sa so sori fence awon ni fence egbo mi emu awon kankan mi wa ti je pe e kan ma so pe boya oni to hun yen abi landlord ile keji ti kan laju a obun yen ti kan laju so wo e mo wi pe e leto lati ma lo sa so si ori fence elomi egbo mi o ni eto lati fi ara ti moto oni moto nitori o ba je okunrin gan awon chain abi awon ornament kan ma wa leyin aso bi awon to ambo to ma wo jeans won yen awon eni kan ma wa leyin aso button abi kankan to ba bo se fara ti ara moto yen o bo ara moto yen eyin si le ma mo. So you need to know this. Trespass kono ni won bo ma so trespass bi meta to wa but na trespass ni ke yan kan wonu ile onile looto o le so pe mi sa mu kankan nbe mu kan lo ja ewe kan nbe ni koda bo tile ja ewe gan is a trespass mi wo gba to je pe ile yen o ki se ti e ile yen o ki se ti e you are an intruder. You have no right to enter there o fi o gba laye rara e ja ko ile ilo ni olorun arun wa lowo. On meta tafle mo the three types of trespasses. I call trespass to person at is sorry. Trespass to person. Don't you see in your gongon only a trespass see? This include assault. Gagabi as you saw, trespass to person. Creating fear with immediate unlawful force. Creating fear. But trespass to any o. Aha. So Olorun wa pelu wa.
0: E seun baba wa. E je ka doke lohun na.
3: E tetin si ikede pataki anfani nla re fun gbogbo eyin ti e ma nlo fi owo gobo yin se test ni lab kaakiri. E titi ma bo lati se ayewo ara yin bayi pelu computer system ti o salaye gbogbo aisan to ba wa ninu agbo ara yin ati awon ogun ti e nilo lati le mu ki gbogbo eyi ara yin lati ori titi bi atelese wa ni alafia pipe pelu owo sikini le o fi se ayewo yi bakan na ni eto omi sise kan tun wa fun mimu eyi ti a pe ni multifunctional hydrogen cup water lati fo gbogbo idoti ara jade ki gbogbo eyi ara yin le wa lalafia. Ayewo ero computer yi yo tun salaye ohun to le sele lodun kan siwaju boya ninu ijo yin tabi legbelegbe le fe ki won ti wa se ayewo ara yin pelu owo ti o gari lara eyin se ati pe won sori ero ibani soro 080-83-83-8194 tabi 080-26-18-2577 080-26-18-2577 ero ti pe ilera loro alafia re se koko.
0: Se eyin fe oda to di ojulowo ti ko ni si borobo kuro lara ile ti e ba fi kun Star Paint ni ki e tete ma gba lo lati lo ra oda to je ojulowo orisirisi oda ni won se jade lodo won bi satin paint standard emulsion paint gloss paint semi gloss matte paint marble throwaway ati bebe lo bi won se se oda orisirisi jade won tun se screening fun ile pelu graffitied design bi e ba se fe si tabi iwo ti le fe ko bi a se se oda nile ise won ni boyo si fe ra oda lori sirisi color ti e ba fe tabi e fe ki won ti le wa lati wa ba yin kun ile yin ki won se screening pelu graffitied design ni ile ise star paint ni ki e tete gba lo labe alase ati oludari ile ise na wasiu duro jaye biola ile ise star paint wa ni 42 Aliaji Fasali Street off Abaroje Road Ikotun Lagos ele tete pe won baye lati ra oda ni tabi ki won wa ba yin kun le yin lati se graffitied design ni e pe won sori 081 31 64 37 51 tabi 081 75 83 3044 ile ise star paint gangan le pe yen
4: promo iroyin ayo ese 5G unlimited data router lagbe wa ti eti igbo yin o anfani wa fun eyin ti iya data nje e ma sare bo pelu 25000 naira yi ke le je anfani promo to nlo lowo lowo nitori 40000 naira ni anta tele amo ni isin o ti di 25000 naira e te ni ka ma fun yin ni 25000 naira promo yi yo to ni ipari August to ba de ti ipari August to ba ti ra ti e o ma pada si 40000 naira niyan o o wa pelu 1 month free unlimited data power bank ati installation o le lo pelu phone television CCTV ati gbogbo to ba nlo data ninu ile eyan ogota o ba connect mo ko ni ton ti ti osu yo fi pari iwo to ba ni 25000 naira yara pe blessing lori 081 23 070 360 081 23 070 360 yo ba yin seto bo se ma kan yin lowo lai si wahala e se pupo
1: gege bi mo se so bo ka tu dan duro lekan trespass to person trespass to land ni number 2 example trespass to land only walking into another person's compound without permission ko wonu ogba ologba mo ti so lekan na ko wonu ogba ologba ki se gbe awon so pe ko ki se pe o kan lekun o le ni e nti ton ma fi gbe eniyan then throwing object into another person's land eyin te si gbe ni ibi ti ko ti laju pupo e dakun eye da ile si ori ile onile o e ti gbo eye da ile si ori ile onile iwo to n gba awon eyan laye pe kon ma dale si egbe ibi to n gbe to so pe ko kan e o ma kan e ma je ke nikan ton e je pe e won sa ka e mo be e the next compound ni eni to ma je bi e only the first suspect mo mo npa mi mo nipa e ko ni bowo fode o e je ka mo eleyi the best ni pe te ba si pe won tin dale si egbe ile ti e n gbe tori pe eniyan o ti wa kole abi ko ti kole yen tan e tete ranse pe eniyan wipe wa boju to ile re o awon eyan ni adugbo won dale si ibe o so eyin te kan dale si ile orile ladugbo e n lu ofi o se n gbo mi ikoja aye niyan o ikoja aye eniyan o so number 3 ohun ni trespass to goods it is direct interference with another person's movable property awon kan to se fowo gbe ti e wan e da de na re abi ke fowo ko yes example ni pe taking someone's phone without permission is a trespass stealing de ni o le so pe o ji o sugbon o ni intention lati ji o ni eto ni pe ko mu phone ori phone la je pe o so fun o ni to won e ki lo se gan ni dia se mu kan mu phone yen ni to ba gbe ejo dide sphere bo ajebi ben then damaging another person's vehicle is a trespass so
2: wa so ohun ti at le ma fi idi trespass mule di essential elements ohun ti a le re ta so pe trespass leleyi 1 direct interference intentional or negligent act no lawful justification ko si idi to le fi mule ri pe nkan to fi se nkan yi ni to ba ma di ose to nbo a ma salaye awon kan mi na e ma si igbagbe pe ani a ma soro nipa
1: obtaining by force pretense to fi je wi pe Nigeria lati n gba run kan be pupo ni to ba fe ko exam eyin omo te ko we e be se exam the legal students be se ma ko ohun ni won ti pe yen sugbon itumo e o ya to kan pe ti won ba ti fi di kan mule o ma n pe ko te le kuro ni imulo aha to ba ma do se to nbo ko lo wa pelu wa a jo so asoyin God bless you eyin ti e ba wa ra le o ye kini gan ma du wi pe ohun ti a n so nisin ni nkan ta won ba le awon ilu won yen so so pe awon ba le ma fe ki ilu won gan ki won develop o la se so fun pe e wa lo sise lori ile yin awon mi ejo wi pe won ba le mi ni won ko lo police station ko lo court ti wa n se a n so fun pe e wa lo ma lo le yin bo le je owo shop kan lo ni wa lo ma ko e ma wo en to sura le 5 6 7 years ago ti o ti ko emi 10 years won le ti mo bi ti le won gan wa emi ko se ko corner piece ti won ko ruko won sibe ni e wa lo ma lo e gbo awon ba le ilu won ti so pe ka jo ka so fun yin onu aran yi lowo bo je 50,000 lo ni bo je 100,000 lo ni o ni to bere nkan ni ori ile cement nisin o da bi 12,000 plus ni abi eh eh to buy 50,000 si le ra bag merin you understand so a se kankan bag cement kan o to block more than 80 bag cement kan so e wa bere nkan o je so mi ke mo yo sibe kankan ma yo sibe kokon ni fe balẹ pe e ti gba eyi leyin oluwa wa pelu yin o e ba so fun awon eyan yin ko wa ba ara le o
5: Bye. E ma gbagbe ile ti a n polowo re ni Abuja si wa sibe fun tita tori a n fe ni to le ra 9 plots yi papo ni ekan na ni o ni Kwari Gbagbalada ni tosi post office lo wa pelu ile 10 plots ti a n polowo ni abo okota iyen na si wa sibe fun tita o ti ko jina si roundabout ni okota fun eniyan to le ra gbogbo re papo ile wa si wa ni owode ni oke rinja a ni Si Laro behind a Laro stadium of Ebenezer Obey Fabi Farm. 350,000 si 450,000 soke leo fira ile plot kan lodo wa lasiko yi bakan na ni atun ni awon ile kan bayi si Mowe after Christopher University ti ko jina si redeem ni isheri pelu owo ti o gani lara leo ra ile ti e ba fe nibe ile to dara to teju ni bakan na e ma gbagbe nipa ile ti a so pe wa leyin baraki ajilete iyen ni owode ti a so pe ile to dara to sumo ibi ti security awon soja to wa ni ile yen dara eyi ni ati so fun yin tele ero ti re lasiko ti a se promo lori re lowo yi gbogbo iwo ti o ba ka owo me lowo ma se fi asiko re dola tete pe wa bayi ki won na le je anfani promo yen pelu 400 si 450,000 iwọ lo je anfani plot kan ni ori ile ajilete eye ti a ti so fun wa ko toto di pe yo gbori soke iwọ ti o ba nife si ati ra awon ile yi ma je kodun yi to koja lai gbe igbese kankan iwọ na tete pe wa ko je anfani awon ile ti a n polowo yi tori gbogbo ile ti e ba ti ra lodo ti wa lo ni ifokanbalẹ ti ko bewude ohunkohun to ba fe sele awa se tan gege bi aja fun eto omo eniyan lati dide ka se yanju re ni ke amosa iroyin ayo to leleyi je fun gbogbo eyin ti e ba nife lati ra ninu ile wa ti a n polowo ni oja odan ni josi ile wa to wa ni after ilaro poli o tun ti wa fun tita bayi ni repete nitori eyin na ti ma gbo wipe senator Olamilekan Yayi o ti se awon ona kan to wa ni oja odan nibe bayi eleyi yo tun mu ki irorun deba eyin ti e ba ra ile yen CBT and Olowoye 20 acres ti wa nile baye ti aya soto fun eyin ti e ba ti setan lati ra plot kan tabi ju be lo ninu ile yi pelu 200,000 naira pere o nle o fi ra plot kan lasiko ti a nse promo lori re lowo baye ni oja odan after ilaro poli ni ile yen wa lati ibere osu kejo yi si pari osu kejo enikeni to ba tete wa lati ra boje plot kan le fe ra ni 200,000 ni tabi ati le ri enikan to le ra gbogbo 20 acre yen boye fe fi dako ni abe fe ko awon nkan to ba wu yin ni ile sori ile yen nibe ki e tete yoju si wa ni office wa bakana ti a ba ri eni to ni ile ti o je ti ebi ti won tabi ile ti won ti won fe ta fura ara won ti ko ni wahala kankan lori tabi eyi to ba ni wahala ki e tete je ki a mo nipa re ka le mo igbese ti a ma gbe si je wi pe iwo ni lo lawyer to mu harahara to le bo yanju oro iwa gbogbo re lo wa ni ikawo wa tabe ni kan gba o loju to ni e je to lu enjibite to fe ka be track number re gbogbo ise yi o ni awan se ni office wa ti ma pe sori 0704967872907049678729 tabi 0802703 7390 0802 703 7390 e ma se je ki odun yi to lo lai be igbese kankan to e fe pe mi ti mo je atokun e pe mi sori 081 3936 5988 081 3936 5988 titi ojo mejo ta ma pade olorun da emi wa si ka fere pade lose to nbo goda
6: Bond FM 92.9
7: Bond FM o ki yi o won ni saje woga atun be tutun de o la se pe gogo lori ire wa polowo oja re kaye o gbon ni Bond FM 92.9 na ni asu aju la je ninu ka polowo oga la je ninu ka se royin ore ara ilu la si tun je la bi se de gogo ka sa usa fa usa ka so ibo fu ibo ka tu so yoruba pa won ti a Bond FM 92.9 lo ni lu

0: so itumo awon akole ede moyi bariga ko jale lati se nkan pato nipa ku fidi eni ni ijakule taku ko lati se nkan agara ti sepo asiri tu juba e o salo mosu gbegba aidikita ko yowo yo ko ni gbagba dokun asiri tu tenu bala kiri se fofo kiri fori oka omu wa wahala toje sinu aisoto pororo se bi eni ti o su wa isu mo papa gbe wa sala patapata oju bante ofo eyin ara ile e tun gba iyawo eyin baba wa iya wa egbon wa eto wa ododo eye na mi en teti gbo lati ile ise wa Bond FM 92.9 Envy lo kan bayi e ma ba wa ka lo
1: oruko mi ni so ajidin koria Envy lori ise mi ogun ise ise mi ogun ise bi wa si se oro mi ise la tin de ni giga bi o ko ba re mi 70 bi o le la ni bi o ko ba re mi gbeteli atara mo se orin iya le lowo lowo awa ere le sile kan to ba gbojile won ko ti tan mi so fun won da ko ba di ya fun ti le tojo won da ba se fun ti gba owo eni a pa la wa ije kan ni le kan ti won so eleyi to ba le lowo awa ma so dela e ko ni patata aye ti ten ten to le ni ti rago o n pa re ni si o e ko ni san doba ma to ko daada ti si o pe eniyan to fe ko se orin ni dákun má fàáre wọn ìyá ń bá fún ọmọ tí ó gbọ ẹni tó bá fún ọmọ tí sáré kiri wọn lọ gbọ ṣe é ọrẹ mi máa ti ṣe ọjọ ń lọ ṣó gbọ.

0: at 2.9.
1: Baba wa somo yo wa kere ju feru yi
2: kilo kon be oro mi de leru sobo le yo ke
1: daddy wa omo yi le jomo yin ije ti e mo pe ko dara rara ka ma fi awon omode sise agbara ka ma lo won nilu eru tabi ka ma fi iya je won awon omo woyi awon ni ojo iwaju wa leyin wa ola ajo agbaye yin United Nations papa won fa juro gidi si ki a ma fi awon omode sise agbara koda ijiya to gbo won be labe ofin orilede Nigeria fun eni ti owo ba te to fi awon omode sise agbara
2: to mi o mo ni a je pe mi o ni se be mo o
1: e ma se be mo o nitori pe ojuse gbogbo wa ni ojuse temi ojuse ti e lati ri pe a o fi awon omode sise agbara
0: Bond FM 92.9

0: E kaabo pada iroyin apapo nte siwaju. Awon olori egbe osise ti pe fun agbeyewo owo osise to kere julo tori pe egberun lona 100 naira ti joba nsan ni owo osise ko ka nkankan ni bamu pelu ti o ra je ile yi so lasiko ta wa yi. Awon olori egbe na lede oro yi ni bi apero eto awon osise todun yi ti won se ni ilu Benin Kebbi ipinle Kebbi lati se ayeye odun ikejidi la adorun ti won da egbe na sile are egbe osise ogbeni jo ajero eni ti igba keje ogbeni audu amba soju fun so pe owo osu osise to kere julo ti ijoba nso lowo iko kaju ipenija to nkoju ara ilu mo oni awon ti gbe igbese lori ifikunluku pelu ijoba apapo ati ipinle lori alekun owo na tori pe asiko ti awa yi ni o ye ki won ti se agbeyawo e ko to di pe nkan yo koja bi o se ye minister of oro omi ati imototun ajogbon joseph utsev so pe o seto lati ri pe ijoba apapo ati ipinle forikori lori ise akoso omi ale ati ipenija tun koju ipese omi ati imototun lorilede nigeria ajogbon utsev lede oro yi nigba to se ayewo sawon agbegbe to mi ale tin sele ni ipinle eko ati ogun ibi to ti fidi e mule pe opo eyan to npe ilu eko asipo ti oro aje ilu eko wa je ki isoro mi yale e ko ma ko ijoba apapo lominu o salaye pe to isakoso mi yale ti are Bola Tinubu pase ni se pelu gbogbo ipinle ti ijoba yo si fi imosokan pelu awon eka aladani na lati wa ojutu ti awon ipenija yi insta na salaye pe dida idoti soju agbara je kan lara ipenija to nje ki wahala omi yale ko ma peleke si oni won o se alekun ko to idaminu tawon ba ti pare ayewo tan ti won si fi abo ati aba fi sowo si ijoba fun igbese to kan ninu oro adari ajo Hydrological Services Agency Umar Mohammed kilo pe o se se ki omi yale ko tubo sele ni ipinle Eko lodun yi latari wahala ayipada oju ojo ewe olugba gomina babajide sanwoolu lamoran lori oro ayika ogbeni rotimi akodu so pe ijoba ipinle eko tese siwaju ifowosowopo pelu ijoba apapo fun isakoso mi ale to si toka si irufe irinse ta mo nlo ni agbegbe ilu birin ni asiko ti omi ale ba sele lege bi kan lara irinse igbalode ti awon nlo lati sakoso mi ale ni ilu eko mine okere Ole ni milionu mejo awon ogowere ti ori ile eko lo latari ogun abele to nje orilede Sudan lati bi odun meta igbakeje akowe ajo isoko agbaye Amina Muhammad en to lede oro yi ibi ipade idabobo eto eko ti won se lorilede Sudan woye pe ari ile eko lo awon ogowere yi o ndukoko mo ojo waju won ajo isoko agbaye so pe ida meta awon ile eko to wa ni Darfur to je olulu orilede Sudan logun to si bere lati osu kerin odun 2023 ti baje tabi to ja pe ko si abo to pe fun awon akeko abileko Muhammad fikun pe ajo isoko agbaye ati awon ajo toro kan ti gbiyanju lodun yi lati da milionu kan awon oguwere on pada si ile eko sugbon omi sin be lamu iroyin wa fun ti osan ni ko ni ju bayi lo sugbon kin to ma lo egbo awon koko nu e lekan si Gomina Babajide Sanwo-Olu fajuro si bawon obayeje kan se nyo irin ati awon elomiran ti won fi di ese afara opopona alakija si festa kimu ti owo awon eso alabo si ti ba afurasi metadi logbon egbe awon oluko imo ilera fun ijoba apapo ni gbedeke ose meta lati da won lohun ta won bere fun tabi kawon gunle iyanse lodi awon olori egbe osise pe fun agbeyawo owo osise to kere julo tori pe owo ti won san ni sayi won ni ko ka ohun ti o n sele ni Nigeria lowo lowo bayi ti won si ni awon ti gbe igbese lori agbeyawo owo na fun alekun ile okere afitoyin leti pe o le ni milionu mejo awon ogowere ti o ni anfani si eto eko latari ogun abele to n ja ile Sudan lati bi odun meta ajo isokan agbaye United Nations so pe bo ti de ja pe awon ti gbiyanju lati da milionu kan pada si ile eko lodun won ni omi sin be lamu ope pataki lowo Wydad Fagbon to je olutu iroyin emi Bilkis Abdrahim Lawal lo mo se ti boyin e se n tete si wa
1: Front FM.
2: Edimare lojiri ewa fakuko. Edimare lojiri ewa fakuko. Oba oge lojiri ewa.

0: chef chef lana de kaya begu na ga ni nwere here ugbu a isonyere m nozi ekele nke ubochi taa site ni kpo na kara 091 22 55 2874 asim gi oburu ni choro isonyere m nozi ekele nke ubochi taa cheta na de ki na isonye na egeme ya nkenke ozo igbanyo radio gi sebe radio gi no mokwa ni sebe radio gi no puo ekula ka ona eme mpoto eba ipom na kara 091 22 55 2874 ya bu 091 22 55 2874 akara ga be isonye nke ọma n'ozi ekele nke ụbọchị taa ka ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme ọ dị ka o nwere onye chọrọ ịbụ anụ mbụ ga-aṅụ mmiri ọma na nke taa mgbaka nara ya bụ akpọmoku elo nke akụpụrụ akụpụ tinye ihe eji akpọ oku ekwentị na ekwentị gị ekwela ka ọ na-agba onye ba alo
1: ya gazie
0: onye ka anyị na-ekele?
1: Maazị Richard
0: Ohazume. Richard Ohazume? Ka ebe Richard nọ?
1: Ano m Ikeja.
0: Richard si Ikeja ngwa agba. Anyị tara redio gị ọfụ m nke ọma wo ka ọ hapụ ịdị na n'olu m ebe ahụ.
1: Ok.
0: Ngwa gaa n'ihu kele mmadụ ole n'ole chọrọ. Richard ị na-adị ewu.
1: Kelele m. Dinwe m. Vivian Ohazume. Ọgọ nwoke wu Bishop Ezeagụ na Nnamdi Ezeagụ na ndị niile bi na ndị nebọ m niile.
0: Oh, Richard nke bụ eziokwu bụ na adịghị m ka Maazị Credit dị na fonu gị. Ewebụrụ ya ị ga-eji nwayọ kpọghachi azụ na akara 091 22 55 2874.
1: Hello.
0: Onye na-ekwu?
1: Tochukwu dị Ajegunle AJC.
0: Tochukwu ka eke mere?
1: Emekwa m ọgbụma ọsọ ka gị nwa mee.
0: Udo mara ọgọdọ.
1: Ekele Chineke. Anụ m ekele Chineke bi n'elu, onye ọgọdị a na-akwụ n'ala. Oke ka otuto na mmasị na mbụ n'elu ka ọ bụrụ nke n'aha Jizọ.
0: Amen.
1: Onye ekele ezigbo nwunye m, Ugodie, onye ji Ugodie wee mmanụ. Ekelekwa ụmụ ọma ụmụọlụ m n'ofu n'ofu wee na-asị ka Chineke gọzie anyị gọzikwa ọnụ nwa bụ ndị Bọndụ FM ka ụbọchị tata bụ ụbọchị dị n'ihu kpata anyị mma n'aha Jizọ.
0: Amen. Ya rie ka ị gọrọ nna m o ya gazie. Ozi ekele ka m na-aga n'ihu na oge ndị Igbo Bọn 92.9 FM. Hello. Onye na-akpọ?
2: Maazị Richard, akpọghachiri Maazị.
0: Maazị Richard, ka ezi mere ji ụgbọ ọsọ?
2: Ọkụ eji tụkwara agwụ.
0: Ayi, mgbe ọzọ ị na-akwado ọfụma o?
2: Adị ụwa, kelele m ezi nwere mmụọ isi ndị a nọ na Zume.
0: Adị ụwa.
2: Ọgọ nwoke, Bishop Ezeagụ, Nnamdi Ezeagụ.

0: Eziokwu, ya bụ egwu ndị Unity Singers na ụmụ ekwele afugiri na ụmụ ahịa na steeti Abia mgbe gboo gara aga. Ọ bụrụ maka ụmụaka ndomi anụwa ndị amụrụ ugbu a amaghị ha na-ekwu ihe a bụ egwu akọrọ mgbe eji ọjị akpa nkata. Ugbu a ihe ejizi akpa nkata bụ ụmụ ihe sachet na ịmarụgonodị ya. Ọ bụrụ mgbe eji ọjị akpa nkata izisi mgbe ahụ a na-agụ akwụkwọ nsọ n'ụlọ ụka, mgbe ahụ ka a kụrụ egwu a. Cheta na ọka bụ ozi ekele n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka anyị nọ n'ime ya. Ma m na uche gị ka dị ya, naanị kpọọ na akara 091-22-55-2874 ka ị nwee ike sonye. 091-22-55-2874 ọ bụrụ ozi ekele ka ị nwee ike kote oke nke gị na ụbọchị taa. Anyị na-akwụ ọtụtụ ụfọdụ ozi ekele ugbu a anyị aga gbaa aka ahịa maka na ọkpọ ka ọkụkọ ji azụ ụmụ. Hello. Hi. Gịnị na-emezi? Hello. Kpọchie maazụ na akara 091-22-55-2874 ka anyị na-eme ya ka ọ bụrụ nkwanye kpụrụ nwa anyị ka anyị na-emezu. Hello. Ya gazie, kedụ onye na-ekwu?
1: Amagụ Nwokumosi from Abụlegbo.
0: Maazị onye?
1: Nwokumosi from Abụlegbo.
0: Moses, ka eke ya Abụlegbo dị?
1: Abụlegbo dị mma.
0: Ngwa na gaa n'ihu.
1: Atọbi jiri ohere kere nọwa bụ ndụ Bond FM nke na-emeta ihe obi ụtọ mgbe ọbụla.
0: Ya gazie, oo.
1: Ọ na-ekele ndụ eze Ezekuna niile nọ n'ebe niile ha ebe a na-achọ tinye ego.
0: Ị bụ onye eze Ezekuna?
1: Nwa bụ onye eze Ezekuna.
0: Ọ bụ ya, na steeti Ebonyi?
1: Steeti Ebonyi.
0: Dị mma.
1: Na-ekerekwa ezipụta nwanne m nwoke bụ Chiedu Nwagba na ezinụlọ ya. Afrika Chineke gozie ya ihe ọbụla ọ na-eme. Na-ekerekwa maka kọdinetọ, ma past kọdinetọ Brother Kenneth Nkemichos from TCRA Catholic High School Mercy Renewal City Tablegba. Aka Chineke gozie nche niile ka nkwupụta mkpa anyị nwekọ ma n'aha Jizọs.
0: Ise ya gazie, nwanna Moses.
1: Na-ekerekwa gị gbapụ ezipụta nwanne m nwoke Chinedu Chukwu nke na-eme ya obi ụtọ mgbe ọbụla. Ya gazie gị.
0: Ya debere anyị nna m ukwu.

Hello? Hello? Hello? Onye nke a kpọrọ naha ekwu okwu kwuo n'okwu olite olu gị ka anyị mara na ị na-echọrọ isonyere anyị na nke taa n'akara 091-2255-2874 o nwere onye na-ezitere m ozi ebe a ọsị na ya afa ya bụ ọsị na aha ya bụ Patricia Ndubuisi ya na-ekele EDU Women ke ndị bụ EDU Women Lagos Branch nakwa ndị Bond FM niile na sị kudo dịrị ha onye na-asịkwa kudo dịrị gị onwe gị mbụ mmadụ ya gazie ozi gị rutere m aka nwa ada Patricia mama ebe dozi akụ ka ibori akụ ka ị na-akpata akụ ya gazie imela ha maka izite ya bụ ozi sonyere anyị na ya bụ ozi ekele maka na anyị ka na-echa kpomoku gị ịdị anyị mkpa n'ụbọchị taa sonye nke ọma dịka o si wee kwesị ka ọ bụrụ ihe kwuru a na-eme n'akara 091-2255-2874 nara otu akpomoku ugbu a eje mgbara aka ahịa maka na ọkwọm ka ọkụkụ ji azụ ụmụ a na meche akpomoku gị ka ị nwee ike soro keta oke nke gị na nke taa ebe ọbụla ị nọ ịbụ nwa afọ igbo ama m na m nke ị na-eme na-aga nke ọma mana ị ga-eme ka ọ gakwuo nke ọma tinyekwuo na nke ọ gara aga isonye na nkịta anyị ghọtakwara nke ọma o n'ụwa o nwere ka ọ dị ọchịghachịgha ụwa achịghachịgha ka anyị jigodu ọtụ imetsa warrior ma eziokwu

ekele gị nwanne nke m, ọ kọọla elekere mbụ gere akụkọ ụwa nke si n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Taa bụ abalị asatọ nke ọnwa August afọ 2026. Ndị a bụ tubi isi opi n'akụkọ ụwa nke taa. Gọvanọ Babajide Sanwo-Olu enyela iwu aka ọkụ ka a nwụchie ndị gara mebie akụrụngwa akwa ụgbọala njikọta Festac gawara Alakija. Otu National Association of Medical and Dental Academics enyela gọọmenti iwu ịkapi okwu ha ọnụ. Otu mba ụwa United Nations kwuru na agha mba Sudan amajala ọganihu ụmụafọ mba ahụ. Gerezi akụkọ ụwa n'uju ya, abụ m Ngozi Nduche. Aka na-achị steeti Lagos, Gọvanọ Babajide Sanwo-Olu katọrọ mmebi si briji njikọ dị n'ụzọ Festac Alakija bụ nke ọ gwara ndị ọrụ nchekwa ka eji chie ndị kpara ya bụ arụ. N'ozi ya sitere n'aka kọmishọna mgbasa ozi na ihe Maazị Gbenga Omotosho, ka gọvanọ kọwara na nnyocha ndị ọrụ ụzọ ahụ nyopụtara bụ na ntọala akwa ụgbọala ahụ ka kwudosiri ike. Maazị Sanwo-Olu kọwara ajọ akparamagwa ahụ dịka nke jọgburu udele si gbuo nkakwụ. Ọ bụ n'ọnọdụ ahụ ka o kwuru na onye ọbụla e nwetara na-eme nke a ga-ata akụkụ ruru ya. O jikwazi ohere a mee ka a mata na ọrụ ga-amalite ozugbo n'ebe ahụ iji mezie akọrọngwa ndị e mebiri n'akwa ụgbọala ahụ. Ọ gwara ndị obodo ka ha kee nkwụcha ma mụrụ anya ka azụ ịgba ama ndị ọbụla na-emebi akọrọngwa ala anyị. Esila na iwu akarachi steeti Lagos nyere mee ka anyị mata na a nwụchiela mmadụ 27 bụ ndị a na-enyo na aka ha dị n'imebisi akọrọngwa akwa ụgbọala Festac Alakija bụ akwa ụgbọala aka rụrụ ọhụụ. Onye kọmishọna gburugburu Maazị Tokumbo Wahab bụ onye kwupụtara nke a n'ọwara soshal midia ya, kwuru na ọ bụ site na njikọ aka otu nchekwa Rapid Response Corps na otu CAI ka ha jiri nwụchie ndị amakekwu ahụ ka ha na-eme ngagharị n'abalị. Nnyocha emere gosiri na ha wepụrụ igwe ndị eji doo akwụ ụgbọala ahụ, eriri ọkụ na ihe ndị ọzọ eji kwado ya bụ akwa ụgbọala. Onye kọmishọna kajọrọ ya bụ ajọ akparamagwa bụ nke bụ mmaja nye nchekwa ụmụala anyị. Ọ gara n'ihu kwuo na a ga-ekpe ndị a na-enyo enyo ikpe site n'ịgbaso iwu steeti Lagos ọ bụrụ ka ha kwudosiri ike na nchekwa ndụ na akụnụba ụmụafọ steeti Lagos. Otu na-ahụ maka ọmụmụ nlekọta eze, The Nigerian Association of Medical and Dental Academics, enyela gọọmenti etiti izu ụka atọ ka a kapie ọnụ ihe ndị ha tụpụtara. Ha nọ na Uyo ụbọchị Fraịde mee ka ndị nta akụkọ mata nke a na nzukọ otu ahụ nwere. Ya bụ mgbakọta okwu bụ nke onye isi oche otu ahụ bụ Nosa Ohua na ode akwụkwọ ya bụ Anika Peter binyere aka, kwuru na ya bụ oge ha nyere ga-eru abalị 31 nke ọnwa August afọ 2026, nke na-eleghara oge a anya ọ ga-ebute abụbụ ọrụ abalị atọ ịdọ aka na ntị. Otu a na-eme mkpesa ihe ha kọwara dịka gọọmenti iju ụkwụ oyi n'ịkapi okwu ha ọnụ, ebe ha na-ekele otu SSS na otu ndị ọzọ maka ịgbatara ọsọ enyemaka na okwu metụtara otu ha. Gọọmenti etiti ezipụtala mmasị ha isonyere ndị steeti pụọ nsogbu ide mmiri, ezi mmiri na adịmọcha gburugburu bụ nke chara ala anyị aka mgba. Ọ bụ Minista Okwu Mmiri na Gburugburu Ọkammụta Joseph Usef mere ka amata nke a na nnyocha ya ka ọ gara leta ọnọdụ ide mmiri na steeti Lagos bụ nke metụtara oke ala dị n'etiti Lagos na Ogun, ebe a kpọrọ Ile River, Ikubiri, Agbado Okodo,
mpara Alimosho tinyere ebe ndị ọzọ na Lagos. Ọka mmụta Usef kwuru na ihe so akpalite ọnọdụ a bụ oke ọnụọgụ ndị mmadụ dị elu, bụ nke ha gbadoro ụkwụ n'ihe omume onye isi ala wepụtara bụ isonyere ndị steeti na ndị nkịtị maka inweta ezi ọwa mmiri na ezi usoro nchekwa ezigbo mmiri. Ebe Director General na-ahụ maka mgbanwe ihu eluigwe, Maazị Umar Muhammad, kwuru ka steeti Lagos kwado maka oke ide mmiri n'ọdịnihu. Ebe onye ndụmọdụ pụrụ iche aka na-achị steeti Lagos, Maazị Rotimi Akodu, kwere nkwa gọọmenti Lagos ike aji n'ume maka oke ide mmiri ọdịnihu. Otu jikọtara ndị ọrụ akpọọla oku ka elebagharị anya n'ụgwọ ọnwa opekata mpe bụ ₦70,000, bụ nke ọnọdụ akụnụba mere ya ka ọ ghara inwe ume n'ebe ndị ọrụ nọ. Ọ bụ Maazị Joe Ajaero, onyeisi otu a, kwupụtara nke a n'ọgbakọ ikike ruru ndị ọrụ ha chịkọbara na Benin Kebbi nke steeti Kebbi na ncheta agbamafọ 88 nke otu a n'ala anyị. N'okwu onye ndu otu Nigerian Labour Congress, nke onye nọchitere anya ya bụ Maazị Audu Amba, ka ọ kọwara na ụgwọ ọnwa opekata mpe so na nsogbu ndị ọrụ na-agabiga ugbu a, bụ nke na ego ụgwọ ọnwa anaghị ekwe ha azụtazi ihe ọbụla. O kwuru na oge enyere maka ụgwọ ọnwa opekata mpe ezuola, na nke a bụ ohere gọọmenti etiti na steeti nwere iji lebagharị anya na mbuli ego ụgwọ ọnwa ndị ọrụ maka iji nagide ọnọdụ akụnụba n'ụbọchị a anyị nọ n'ime ya. Ọ bụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ wee na-anụ si na-abịara gị, ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọrọ afọ. Aka na-achị steeti Ebonyi, Francis Nwifuru, akatọọla ka esi gaa n'ihu na-akpachapụ ndị ọrụ ikpe gụrụ na Mahadum Open University of Nigeria n'isonye na law school ala anyị. O kwuru ka uche ala anyị dị ya n'ụdị mkpachapụ a na-enye ndị gụchagoro akwụkwọ na mahadum ndị ọrụ ikpe, nke a gbara elu oge ya na ndị ụlọ akwụkwọ Open University nke Abakilike na-enwe nzukọ. O jikwa ohere a gwa Vice Chancellor Now University, Ọkammụta Uduma Oji Uduma, ka o bute ụzọ ikwulite olu na mmegide ndị ọrụ ikpe si n'ụlọ akwụkwọ ahụ na-agabiga maka ịga law school ala anyị. N'okwu ya, ka ọ kọwara na mmachi ndị a na-enye ha na-anapụ ha ohere itinye oke ha maka mwulite ala anyị. N'ikpeazụ, ihe karịrị ụmụaka dị nde 8 bụ ndị anaghị aga akwụkwọ na mba Sudan n'ihi agha malitere ebe ahụ kemgbe afọ 3. Ọ bụ osote onye ode akwụkwọ ukwu bụ Amina Muhammad kwupụtara nke a na nzukọ ndị United Nations nwere maka nchekwa ụmụaka maka agụmakwụkwọ ha. Ọ bụrụ ka ya bụ agha wegoro ụbọchị 1,210, Oriakụ Muhammad kwara arịrị na agụmakwụkwọ ụmụaka so n'otu ihe ya bụ agha wegoro na ndụ ụmụaka Sudan, bụ nke gbochiri ezi ọdịnihu mba ahụ. Ụlọ akwụkwọ 3 n'ime 4 e nwere na mba ahụ bụ ihe emebiri kemgbe ya bụ agha malitere n'ọnwa April afọ 2023, dịka United Nations si kwuo, nke na nwata 5 n'ime 6 anaghị aga akwụkwọ. Ka ọ dị taa, otu United Nations akpọghachitela ụmụaka Sudan karịrị 100,000 n'ụlọ akwụkwọ, ebe ọtụtụ ka nọ bụ ndị anaghị aga akwụkwọ. Tupu akụkọ ụwa nke taa kụrụ, na ọ ga-abụ Migere nwụ isiokwu ndị ahụ anyị ji mere gị akụkọ. Gọvanọ Babajide Sanwo-Olu enyela iwu aka ọkụ ka anwụchie ndị ahụ gara mebie akụrụngwa akwụ ụgbọala njikọ Festac gawara Alakija. Otu National Association of Medical and Dental Academics enyela gọọmenti iwu ịkapị okwu ha ọnụ. Otu mba ụwa United Nations
kwuru na agha mba Sudan amajala ọganihu ụmụafọ mba ahụ. Ọgwụla bụ akụkọ ụwa bụ nke bịara gị site n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ekele m Taiwo Sodiq na Wydad Fagbo bụ ndị jikọrọ aka ọnụ wee mee ka akụkọ a rute m aka n'asụsụ Bekee, ebe m tụgharịrị ya ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Abụ m Ngozi Nduche, ka emesịa.

0: izuki neke kwa kedozi ugin kadi otu agini mezri
1: na ezibi wage make ba
0: gini mezri korono ma
1: o kwa nne mu onwe udi ihe nwaanyi agbaye m na bali onya ezokwe imakwa onu mekweyi m bie nri abali
0: because is him meria umu nwaanyi a
1: nikpa mu ọkwụ onye ahụ mụ na gị kpụ n'akụkụ ebe a na-ere ọka amaghị m na nwaanyị ahụ chatara anyị ka o si ahịa lọta ozugbo m lọtara oche dị ka anyị pa akwa m ji lọta o wee malite mba nke nwa ji mee nke nwa
0: abịa na-eri gị nri n'obi otu a nwa ọma mgba cherechere
1: chere godi hapụ maka ọnụ maka dị m n'obi
0: zuki hafụ ihe ahụ ịmara ọ bụ otu aha ka ndị nne a niile si eme
1: mba nke nne m pụziri iche
0: n'ebe dị chirenụ ka nne m malite nke ya ịmana ihe na-eme ha bụ na mgbe ụfọdụ ha na-edowe aha ka a ga-asị na ha etighị abụrụ ihe abụọkwa na anya ọkụ ka ha na-egwe anyị ịmana oge ha gara
1: ọkọ nọ ya
0: ka m na-agwa gị ha ezuki ezuki obi dị nnọọ mma na ịgbasala ihu gị nnọọ nwa ma chaka anyị gata ihe biko
1: akwa ya
2: tupu iwe ọka enwe

0: Dọkịnta, daalụ sọ. Anyị alaghachitela azụ dịka isi gwa anyị ụnyaahụ.
1: Nọn, ngwa nọdụ n'ala n'oche. Azụka, kedu ka ị mere taa?
2: Dọkịnta, adị m mma.
1: N'eziokwu, ya bụ nnyocha e mere ụnyaahụ apụtala. Nnukwu nsogbu adịghị. Ya bụ wetu unu obi ala. Mama Azụka, ka m malite n'ebe ị nọ. Ị ma na ụwa anyị nọ n'ime ya dị omimi nke ukwuu. Mgbe ụfọdụ, ọ bụghị otu anyị si chọọ ka ihe ụwa na-adị. Mana otu ọbụla o si dị, anyị ga-anagide otu ahụ. N'ọrụ anyị a...
0: Biko dọkịnta, ewela iwe. Abalị atọ gara aga, a gara m ụka nụrụ nnọọ ozi ọma nke ọma. Ọ bụrụ na oge ekwe gị mee, hapụ ozi ọma ndị anyị na-ezi m. Ihe m chọrọ ịmata ugbu a bụ ihe na-arịa Azụka. Ọ gwụla.
1: Ọkwanụ ya ka m ji nwayọọ chọọ ido gị anya. Ihe mere na ọ bụ na nnyocha anyị mere na-egosi na Azụka dị ime ọnwa
0: chi efu ọmọ. Azụka egbuo ọmọ. Azụka arapụtala m n'ihu ndị nna dị o. Akwọ m aka tiere ọkụkọ akị o. Azụka nwa m gịnị?

0: 92.9 Bond FM Igirigindo.
1: Ewetala gị na anyị gwara gị na ị ga-ewetara gị isi iyi nke ndụ n'oge dị ugbu a, mana ya bụ isi iyi nke ndụ nke na-esiwe n'aka ụlọ ụka Amazing Love Assembly na Trasekule Enugu wee na-abịa agaghị adị taa, kama a sị na eriwe nwata anụ ewere azụ wee kwụọ ya ụgwọ, ka ịkpọbatazie ụlọ ụka Zoe Ministry ka ha bịa, maka na ọkwa otu okwuchukwu ahụ ka ọ bụ a na-eme ọnwa ihe na-aga nke ọma, ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme. Cheta na ọka bụ n'oge ndị bụ na Bond 92.9 FM. Ngwa ka anyị sonyere ụlọ ụka Zoe Ministry.

regardez que non piachi kaina piachi sino gendi bon ko mateta Abruna ime trage mano kora bato be gabo no ngwe kai sweri emperi jini no ngwa yota kere anye kelengi bukan ne kelengo zindu chebo yomo ne ame trage mana nketa na tinye kora nam de zoko yin rolia no ge akokone ugu mwengwe mbo chine do chuku wena sige ke guwa hebo frota de wako bochi tiba ka kwane ya aga meji no ngwayo jiri ngwayo ngwayo ngwayo ngwayo na hafegi na akandi aswa osa akosi la deo kaburi mbo gejo akaraga fe elekire abonke yeta

0: an gaida Chinaduna bangaren Ibo sai in ce ku sauka lafiya kai da abokan aikinka. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan zango da zamu ci gaba da watsa muku shirye-shiryen namu cikin harshen Hausa daga yanzu har zuwa karfe 4 da rabi. Tare da fatan mun same ku cikin koshin lafiya yau Asabar 24 ga watan Safar din shekarar 1448 bayan hijiran fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina Annabin tsira, wanda ya zo daidai da 8 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya. Dan Muhammad baban Muhammad Jikan Shaibu Kabiru Muhammad Shaibu nake fata za ku biyo mu sannu a hankali dan jin shirye-shiryen da zamu gabatar muku a wannan rana, inda zamu fara da shakatawa tare da ku zuwa karfe 3 daidai mu bude layi domin isar da sakon filin zumunta a waya. 3 da rabi zamu leka dakin mu na labarai har ma da sharhin kadan daga cikin jaridun mu na yau. 4 mu kawo muku shirin nan na abokin hira, amma duk wannan za su kasance ne da yaddan mai duka, tare da fatan za a kasance tare da mu har zuwa wannan lokaci. Yanzu ga faifayin mu na farko da be dake bisa inji ai sauraro lafiya.
1: Kumar do a daidai mun ke tsamtashar mutanen ne ba.

0: To Aliji ta mu sauraro sun ce su ba za a ba su daman kira bane su da ba sa group to a kira lambar da aka saba ta shirin abokin hira kai ma ka gaida ƴan uwa da abokan arziki a shirin mu na filin zumunta a waya 081 690 7625 zaka same mu insha Allah nace a kira wannan lamba 081 690 7625 na'am yawa wake magana daga ina to na bagada wa zaka gaisa a cikin shirin zumunta a waya
1: wallahi nake cewa yau nan bare ko bare ne zan kira da farko domin na san idan kira kuma bana samu
0: an tafa maka yau ka samu kai ne na farko ja mu je
1: wallahi ni daga Borno state ne a cikin wannan jama'a
0: ayya mutanen Borno to ja mu je wa zaka gaisa ayya ko mutanen Borno a Lagos
1: eh
0: oho suna na dan Muhammad baban Muhammad jikan Shaibu to suna na Kabiru suna na Kabiru mun gode kwarai da gaske amin hello bana jin kai ina wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
2: kana magana baba da mai tawi su daga nan Shegule
0: to mai dawi su ne Shegule wa za ka ga sa a cikin shirin mu na filin zumunta a waya
2: na farko ina gaida Rufa'i yaro na
0: to
2: yana na JRA ina gaida Alhaji Masto
0: to
2: yana can na biyu ina gaida da Haji Lawan
0: na'am sun kare ko
2: alhamdulillah Allah za a tashi lafiya
0: amin ya ayyuka kai muna godiya
2: nagode
0: na dalla yawa me dawo su hallo
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
2: kana magana da Sulaiman Adamu Raya daga nan Sabo Yaba
0: okay to na Raya muna jin ka daga Sabo
2: da farko da kai karan kanka da ina gaida kai ina yi maka fata alheri
0: okay to muna godiya
2: ina so a gaisa mun da mutanen Raya gabaki daya mazamna Lagos
0: okay muna godiya
2: sannan ina gaida ki amma yaya mai kaza ka jiri da gasnas ko gaga da hambali fakka
0: na'am
2: da dukkan sauran mutanen ya kungiyar mu gaba daya da ina gaida kowa da kowa
0: to muna godiya
2: ina yi muku fata alheri
0: to Allah ya sa mun gode kwarai da gaske
2: masha Allah
0: yawa madalla raya hallo
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
3: aran taro da fatara baban Fatima
0: to baban Fatima barka da warhaka na'am
3: barka dai
0: yawa
3: so da farko ne ina da kuma da gore da gabanin ku na muku barkar rana
0: mun gode kwarai da gaske
3: akwai irin su mamma auren lahi dan Niger da Balen Fasta
0: na'am
3: abubakar mai shayi da mukan gado kwakwadawa da ke da moti zangan da zangan mama isha
0: na'am
3: da halila okurodu tare da stoya ba bazan mafi su da biyanu da yanjinu dukkani da sauran mutanen ganga ina musu barkar rana da amurin lafiya
0: to wa alaikum assalam muna godiya hallo
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na'am
4: ina muku fata alkhairi dai dai ni ban taba kadari da wannan shirin bane
0: sai yau muna taya ka murna
4: na godiya
5: ma adalla why zaka gai san
4: eh to da yake ban taba ka kari da shirin ba sai teo sai dai an ce ina muku fatan alkairi goma da shaura shi da ma'aikatan gidan radio ba
5: kida mun gode kware da gaske ka bude radio ma ayyo wa alaikum salam kai ma ka bude radio ne ba
4: a ta haka ce gaba da naka
5: to lafiya kalowa ke magana daga ina
4: sunana abdullahi kuma daga nan sabon wata
5: na'am
4: ina ga da idan gargawa madara ne ka gaba daya
5: na'am
4: irin su alhaji shehu garba irin su alhaji umar bala da bala na sani dogo da abu na rima ya fi su soja da duk sauran mutanen gargawa ina kowa fata alhaji da ɗana alkine da safiyana da sauransu
5: na'am
4: ina wa kowa fata alhaji da fata ku tashi lafiya
5: to mun gode kwarai da gaske ina godiya hallo
6: assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam
6: muhammad dan muhammad barka da aiki a gari
5: lafiya kalau wa ke magana daga ina
6: kana magana da nasiru dan lagos da ke abatuwa
5: to dan lagos na abatuwa muna jin ka
6: da farko dai ina gaishe da kowa da kowa mai gaskiya wannan shirin abokin fira
5: mun gode kwarai a wannan shirin filin zumunta a waya ne
6: yawa sai kuma wani abu guda ɗaya da zan faɗa to Allah akan wani dan uwa ne lokacin da ana tantan lokacin mun bana san nan wato abin da ya faɗa wani wanda yake tsare cewar dai yawanci mutane da zaka gansu daga Katsina ne Kano ne shiga to idan iya jira to Allah don annabi a daina irin wannan zancen
5: na'am
6: yawa don Allah don annabi idan iya jira to Allah wannan ba raha bace kuma ba wani cin mutunci wannan saboda cin mutuncin dan uwa ne wannan irin abin saboda koda zuwa gaba don Allah don annabi ya kenan
5: to mun gode kwarai da gaske Allah sa wanda akai domin sa yana ji
6: yawa
5: to masha Allah muna godiya hallo wa alaikum assalam
7: sunana Muhammad Dambarno
5: na'am
7: ina gaira mutanen ajiya mutanen daki yan danguwa yan chibok yan general paint alaziya ikoyi gaba gidere da masu sauraron gidan bane fa gaba gidere yana gaira kowa da kowa
5: to muna godiya kwarai da gaske
7: Allah
5: ba zumunci madalla hallo na'am na biya kallo to
8: wannan magana da wannan yacce a baki eba sai ya bace gaskiya ne
5: to bayan kuma ya ce ba raha ba ce hallo na'am
9: salamu alaikum wani kabila
5: wa alaikum salam
9: awon lafiya
5: lafiya kalau
9: ya gida ya aiki kana magana da mama Aisha
5: ai mama Aisha barka da shigowa
9: barka ka dai ya kwana biyu
5: wallahi lafiya kalau ya aiki
9: ya kokari
5: muna kai
9: to Allah ya taimaka
5: Ami ayo akayin.
9: Muna gaishe ku gaba ki daya.
5: Muna godiya.
9: Yawa tashi lafiya.
5: To masha Allah. Ana jin mu yau ne a can?
9: Ai, yau kwanan nan na tun ran Lahadi na fara ji.
5: To masha Allah.
9: Na ce bari in gwada kawai sai na ga na kama na ce to lokacin mayar banci ne shirin safe.
5: Eh, to mun gode kwarai da gaske.
9: To shikenan alhamdulillah. Kiran ya zo bangaren mu kenan.
5: To mun gode kwarai da gaske.
9: Ya tashi lafiya
5: masha Allah da wannan kira na mamar Aisha na tuna da cewa malama Amina Lawal ta kira ni shekaran jiya take sheda mun cewa ko ranar Alhamis take cewa sheda mun cewa akwai wani ko awwal ne mai jan keke napep ya dauki passenger a keke napep din sa kuma passenger nan yayi mantuwa a bayan keke napep din ya tafi shine yake fatan da Allah za a yi sanarwa ko Allah zai sa a gane ko kuma me shi ya ji duk da dai bai san yaran sa ba ko yana jin Hausa ko ba ya jin Hausa ya ce ya manta da na'uran transfer din kudin nan wato POS ba zan fadi yawan su ba saboda in me shi ya sani in nasa ne ya bitar dan an ce da yawa ba ɗaya bane ba biyu ba kuma na ji mamaki inda aka mutun yake yawo da POS har guda nawa ina za shi da shi oho ya dai mance da shi a keke na fa shine yake sanarwa ina gani ina ta neman lambar mutumin wallahi ban gani ba kuma ranan na ce mata ta turo min dan haka sai a hakuri dai ko kuma Allah ya sa an ji wanda ya san wani wanda ya yarda POS insa mashinan POS insa sai ya sanar to masu sauraro anan zamu ji labulan shirin yanzu sai kuma wani mako insha Allah amma da misalin karfe 3:00 kai zamu kawo muku shirin aboki ra ko da yake 3 da rabi ma zamu leka dakin mu na labari kafin nan bari mu shakata da wannan sautin.

an gaida marigayi dan kwairo ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Brown FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja yanzu agogonmu na cewa karfe 3:30 lokaci ne da zamu leka dakin mu na labarai domin sauraron labarai ai sauraro lafiya.

Tuma da la'ana tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon Bon FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja. Idan muka koma bangaren sharhin daga jaridunmu kuwa akwai jaridu a nan gabana da dama, bari mu tsakuro muku kaɗan daga cikin wasu daga jaridun da suke gabana, inda za mu fara da jaridar Punch. Bari mu fara da jaridar Vanguard.

0: Na sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin abokin hira daga nan sashin Hausa na gidan radio Bon FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja tare da fatan mun same ku cikin koshin lafiya kuma muna fatan za a ji dadin kasancewa tare da mu to ga mu da tambayoyi kawai sai dai ku bugo mu ba ku tambaya ku ansa in Allah ya sa an dace kun ci daidai mu tafa muku kuma ku ci ba mu gode muku da kokari kamar yadda aka saba dai Kabiru Muhammad Shaibu suna na kenan kuma jagoran shirin za a same mu akan wannan lamba 081 690 7625 sunan shirin abokin hira bari mu ji malami ko malaman dake bisa na'ura hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: Muhammad Bashir Tawamu daga Agodo State
0: Na'am
1: Shi tambaya akwai tambaya guda nawa akwai
0: Akwai tambayoyi da yawa amma bari akwai tambayoyi bakwai yanzu Daya zuwa bakwai
1: A bani guda bakwai
0: A'a dai zaka zaba mallan garaje To ka fara da na farko mana in ka cinye yi mu kara maka na biyu.
1: To a ban da farko.
0: Tanawa. Tanawa kake so yanzu a cikin bakwai din?
1: A ban da daya daya.
0: Ta daya. Komai son rai ne.
1: Komai son rai ne.
0: Komai son rai ne.
1: Hakuri ba ba gani ne.
0: Ah, ka gobsa. Ba haka bane. Ba haka bane. Me ansa tambayi bakwai. Kai, mutane na komai son rai ne. Hallo.
1: Hallo ka.
0: Na'am.
1: Barka ne.
0: Yawa barka.
1: Yawa.
0: Kai, mun taya ka murna.
1: Abdullahi ne daga Jakarta.
0: Abdullahi Jakande to barka dai ga tambayoyi guda bako wanne zaka ansa mana
1: komai son rai ne
0: eh
1: komai son rai
0: eh
1: to ka gani kamar ni da kai ma ta ta to yin so kayan in so kai na ban so ka ba ko haka ba
0: eh haka ne a wajen ka amma ba haka muke nema ba mu yau ta biyar
1: eh
0: Allah ya sa dade
1: ana yi
0: a ba haka nake ne ba ba ci gaba da sauraro insha Allah bakwai masu wuya hallo wa alaikum assalam na'am yawa barka dai tambaya ta uku kowa ya ji dauke ni haka ne sai ya ji sauke ni haka ne muna godiya kwarai da gaske
1: a kare ta hudu
0: kowa ya ga gidanka
1: sai ka ga nasa gida
0: ka ga nasa haka ne
1: ka san ko ku ba la kwace ne amma da haka ne yake
0: tafiya haka ne
1: ka ta ji da ayyana sai mu mutunta shi ne mukojin da yake
0: A baka ta nawa?
1: Tana kuma.
0: Ta nawa? Ta shida? Ana yi.
1: Ana yi ana gani.
0: A'a, nan kan ba ma tare.
1: To kuma ana bai. Ana yi ana bai.
0: A'a.
1: To na ba gani na ambala
0: gari. Okay, muna godiya kwarai da gaske. Ai kai kokari ka.
1: Ambalin gidan mu na ba shi gari.
0: To ambali na mu sarkin gida.
1: Insha Allah, gidan ma ta ne da.
0: To mun gode kwarai da gaske. Hello.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam wa ke magana daga ina?
1: Wa ina ofisa yake je kantome.
0: To ofisa ne yake je kantome muna jin ka. Eh? Aisha. Hello? To ai ba jin ka ofisa, he dai ka saki buguwa ko ya ne? Ko wala shede. Ba a jin ka ofisa. Gashin nan na an fara kaman za a yi. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
1: Abubakar daga Bisa.
0: To Abubakar Sadiq, muna jin ka. Lamba uku. An amsa lamba uku da hudu. Eh, sai dai na daya da na biyu.
1: Ah?
0: Kaga ba tsare yanda zaka ansa tambayar ka kenan. To in ya gagara ba sai in koma wasu tambayoyin ba ma in bar wayannan din gaba ɗaya kawai. Hmm? Sai waye ne? Alo? Na? Lafiya, wake magana daga ina?
1: Aban lamba ta bakwai.
0: Lamba ta bakwai. An bugi juji.
1: Eh?
0: An bugi juji.
1: Don mara ya ji tsoro.
0: Eh?
1: Don mara ya ji tsoro.
0: Ah.
1: Ah, to, rage la ya.
0: An bugi juji. An bugi juji. To. Kai Allah ya sauke na. Hello. Wa alaikum salam, wake magana daga ina? Na'am. Allah sarki, to muna godiya da shigowa cikin shirin aboki hira, wacce tambaya za ka ansa mana? Ta shida. Ana yi. A'a, ba haka ba ne. Tabiat? Tabiat? Allah ya sa a dade. Eh?
1: Yanzu ma so gari.
0: A'a, saurara za ka ji ansa insha Allah. Muna godiya kwarai da gaske. To ya ne tambayo guda bakwai da kyar an ansa biyu kuma. Keke, wace magana ga ina?
1: Magaji daga Onara.
0: Ka shirya makamanka kuma ka girbe. Haka yake. An bugi juji domin a ji karar gwazarma. Kun ji ko? Mafi yawanci in kun ji mun faɗa ku kukan ɗauka kamar kawai da gaske ne. Alo, mun gode kwarai da gaske. An bugi juji domin a ji karar gwazarma. Ansar kenan. To kun ga yanzu an ansa mana uku. Kowa ya ji ɗauke ni, ya ji sauke ni. Kowa ya ga gidanka, ka ga nasa. An bugi juji domin a ji karar gwazarma. Wani abun da zai baku mamaki, duk wannan tambayoyin na taba mika su a wannan tasha, a wannan shiri. Wani abun mamaki, kamar na sani na ce bari dai in sake kawo wannan tambaya, amma wallahi na taba duk mika su. Halo. Wa alaikum salam, wake magana? Na'am. Akwai tambaya ta daya ta biyu. Eh?
1: Akwai tambaya ta daya.
0: Ta biyat?
1: Eh.
0: Allah ya sa a dade.
1: Allah ya sa a dade ma ya yi amarya.
0: A'a. Wawa ya ci tuwon mutuwa.
1: Okay.
0: Ya godiya kwarai da gaske. Wawa ya ci tuwon mutuwa, ya ce Allah ya sa a dade. Kai, to na ba da ansan hudu, mun ba da ansan hudu ko? Ni na ba da ɗaya. Yanzu duk wanda ya kasa sai in ba da ansa, sai mu je wasu. Tunda akwai tambayoyin ba iyaka. Waya ne kuka yi sanya ne yau? Hmm? Yaya ne, yaya ne? Anya ba zan je ga wasu tambayoyin bar wayannan din ma kawai gaba ɗaya. Amma dai bari dai in tsaya. Wani ya gwada mana in bai ci ba sai abun nan bari mu dan shakata da wannan binta katsina.

0: To madala ana tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bound FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja. To muna nan muna jira amma barin ansa tambayoyin nan gaba ɗaya guda bako sai ni in ba ku tambayoyi saboda karka bugo in baka sani ba ko kuma kar in maka bazata duk tambayoyi ne da na taba mika su anan amma yanzu dai amsar tambayoyin mu na yau guda bakwai din nan na farko komai son rai ne kawa da makauniya kowa ya ga na gida ya bata ahu kowa ya ga na gida ya bata ahu ko ya kashe kudi kowa ya ji dauke ni to ya ji sauke ni kowa ya ga gidanka ka ga nasa Allah ya sa a dade wa wa ya ci tuwon mutuwa ana yi kwado yayi wa bushiya kafa an bugi juji domin a ji karar gwazar ma to mun gama da wayannan guda bakwai yanzu kuma tambaya ne zan yi ka kasa kunne ka ji tambayoyi guda uku zan jero su guda uku in zaka iya ansawa sai ka kira ka ansa mu na farko waye zai kawo mun jerin sunayen watanni na Hausa wato kamar yanda ake ce January February to a fasara ya ake kiran January ake kiran February March haka dai har ka je watan December ina so in ji yanda ake kiran su daya kenan na biyu a zo a gaya mun sunan watanni na Islama na musulunci kenan ko dan haka su ma guda 12 sannan kuma akwai mutuwa da ake banda mutuwar cikawa da kalmar shahada amma in mutum ya yi irin wannan mutuwa akan ce ya yi shahada a kawo mana su ko guda 6 to yanzu ya rage mai tambaya ko kuma mai ansa tambaya idan kuma kana so in baka tambaya ne bugo in baka tambaya in kuma waɗannan ne zaka ansa mun guda uku mutuwar shahada guda nawa zaka iya kawo mun guda 5 sannan watanni sunayen su da Hausa na turancin na ga mu yanda ake kiran su da Hausa sannan a bani sunayen watanni na Islama na musulunci guda 12 bari mu ji alo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
1: mutuwa da ake ta shahada
0: eh
1: akwai wanda zai mutu a cikin ruwa
0: na'am
1: akwai wanda wuta za ta ci mutum
0: na'am biyu
1: akwai wanda kila za ta haye mutum
0: eh okay uku
1: sannan akwai wanda za ta tsaya idan ka yi shahada da cewa zai eh ka yi living da abu
0: Ah, wannan ban san wannan ba. Kawai ne? Eh? Ban san wannan ba gaskiya. Eh. Kawai na yadda da abu, kawai ita ma shahada ne? Kace in mutun ya yadda abu, kamar wani irin abu?
1: Kamar ka believe.
0: Eh. Eh. Akan me akan me zaka yi wannan yadda shine ai babban abu
1: kamar sai zaka ji kamar wa'azi na kasa
0: yawa eh
1: na zaka ji wannan abubuwan
0: okay na'am
1: sannan da mace mai ciki wanda zata aihuwa
0: Na'am. To eh muna godiya kware da gaske haka ne mun gode kware da gaske. Masha Allah to kaga mun karu. Asan abun dole. Eh? Wa alaikumus salam wa ke magana daga ina?
2: kana magana da Alhaji Gana Mawaki.
0: To Alhaji Gana Mawaki kwana biya jama'a.
2: Lafiya galau.
0: To da wanne ka taho?
2: Dala kafin amsa tambaya ina so in bada wani tsakiyar da Allah kadan.
0: Na'am.
2: Akwai wani a Dolphin ya tsaya da Allah ya fata Allah ban mu sai da yake ba.
0: A Dolphin ya tsaya wani layi.
2: Tona shi Isa.
0: Na'am. A wani yanki ke na Adolfi? Eh?
2: Dan Barno ne, dan Barno.
0: Shi ne na ce Adolfi wajen wani na Ilipeju ko Ikeja wey?
2: Sadiko.
0: Ladiko?
2: Eh. Sadiko.
0: To, sunansa?
2: Sunansa Lucha.
0: Shekarunsa?
2: Shekarunsa Zekai. Zekai.
0: A tun yaushe ya bace?
2: Wallahi yau kwana hudu.
0: Akan zai je ina ne ya barku?
2: Daga Dolphin zuwa Badande kasuwa, wallahi daga tsakanin nan kauye bata.
0: To ai daga Dolphin zuwa Obalande ba wani nisa, moto biyu kawai za a shiga ka.
2: Wallahi anan ya bata yanzu ba mu san ina inda yake ba.
0: Bai da waya a hannunsa ne?
2: A wayan shi baya tafiya.
0: To Allah ya sa a dace, to in an same shi wani lamba za a kira?
2: To, ya wannan layin, yawwa ba damuwa, mun gode.
0: To, mun gode.
2: Da kira layin nan idan
0: haka. Eh, to ai ba ku faɗa ba, ba ku da kuna son ku yi cigiya kuma ba ku shirya ba. Hallo? Na'am? Yawwa watanni na musulunci ba? To ja mu je. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Ko juma da wula ba? Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Masha Allah mun gode kware da gaske. Kai gaskiya alhamdulillah to kaga wani ya ji aka du ni ma ka kare ni na gode Allah saka da alheri
2: amin
0: insha Allah zan rike an ce a baka 2000 wai amma ta waya u gode kore da gaske wai sunan malami sunan malami
2: Abubakar Maji
0: na'am daga ina to muna godiya kore da gaske Masha Allah Allah saka da alkhairi na'am Masha Allah to mun karu wa alaikum assalam wake magana daga ina na'am
2: dangane da mutum shahada din wanda shi wannan mutum ya fa ya fara bin ra
0: yawa
2: ya fa amma eh kore mata da yanzu zo na ku da tar
0: rosi eh eh ya fada ya fada
2: sanan akwai cewa za ka ce mu fulala wanda ya ga mutum ko shi ya ce da mutum shahada
0: wanne kenan to
2: dan ko shi an ce in ya samu tun Allah ya mai ya mutu shahada
0: ko ciwon ciki
2: eh akwai ciwon ciki shi ma din daga
0: yawa
2: ni ciwon kulala aka ce mutum kai yana cikawa da ciki haka
0: to me ya wani zai kira ya kara mana bayani ban fahimta
2: kulala aka ce masa akwai wani zuwa da aka bari kulala amma ne da Hausa ana kiransa kulala
0: na'am to bari mu maji daga wajen wasu to na'am mun gode Allah saka da alkhairi yawa muna karuwa dai eh yau abun namu fa ni ma na shiga aje yanzu an koya mun mutuwar shahada ka sunan nan an ga mun su wajen guda shida mhm hallo wa alaikum salam yawa barka da waki aiki daga ina
2: kana magana da Nasiru daga Abu to ya gari ya gida
0: ah lafiya kalau
2: ya abokin hira
0: gashi muna kai ga kanan na hanya
2: wannan Hamza zai rike ma muje ka samu ba kuma mu ba ka tabo Hamza ka samu ba
0: ah ai ni gashi nan ne yau ina aji ne ana koya mu wani sabubuwa ne ma da ban sani ba
2: to abin ta goma ban ja
0: ta goma
2: eh
0: to akwai ah yanzu dai ka ba mu sunan watan bakwai me yake kiransa da Hausa
2: wallahi ban sani ba
0: to watan hudu fa ka tafi hallo wa alaikum assalam wake magana daga ina yawa barka dai
3: mutu ce hada guda na wake so
0: guda biyan zaka ga mana kawai mu karu
3: na farko dai akwai mutuwar cikin
0: rufa da na'am an fada na'am
3: na biyu kuma akwai da guda za ta
0: ci eh wannan ma an fada biyu
3: hello
0: eh biyu
3: na uku kuma akwai wanda zai mutu fili
0: eh
3: na uku akwai wanda zai mutu fili ne
0: na'am eh uku na'am
3: kana dira
0: eh ka fada uku
3: yawa na hudu kuma akwai ciwon ciki
0: hudu
3: na biyar kuma akwai wanda ta tsinta zo haifu Allah ya ce garar kwanan ta
0: biyat
3: yawa biyar din ta fada
0: mun gode kware da gaskiya Allah saka da alkhairi ina fata
3: kana magana da baban siyama da ke dan sigawa
0: ayya baban siyama muna godiya Allah ban zumunci Masha Allah baban siyama lalle ka kare mu Olumi zai ma yace Olumati ma yace kai alhamdulillah ya karu to sai waye mun yi kusan tashi fa kai ina mun yi kusan tashi kai ina sai waye na
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
4: wani ne ke magana daga ina kwaja
0: ya na kwaja ja mu je
4: abinda nake so ni kai ina
0: kuma in ya faru akan bishiya yayi shahada wallahi ban san haka ba gaskiya
4: to Allah ta hoye gara yanzu ka tambaye ni sunan watan sunan watan ko ni lawa ne ma ko zan iya yin loki
0: to ga mana mana sunan watan watannin Hausa
4: eh wani wata
0: eh watan shida
4: watan shida Yuli
0: eh a ba Yuli bane watan shida
4: okay to jige da
0: watan bakwai ne Yuli muna godiya kwarai da gaske kai ma sa ro anan zamu ji labulan shirin tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu yanzu ka madadin daukacin abokan aiki na naku dan Muhammad baban Muhammad jika shamu nake fata za a tare mu a shiri na gaba

kuma da lamar sauraro a nan zamu ja labulan shirye-shiryen namu gaba da tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu tun daga misalin karfe 2 da rabi zuwa karfe 4 da rabi inda zamu hada ku da bangaren yarbanci ga Olumaiti zai ja ragaman shirye-shiryen yanzu ka madadin daukacin abokan aiki na musamman Umar Tukun Salihu din da ya da Usman Ibrahim Tuno Galibaffa Agege na ku dan Muhammad baban Muhammad Jikin Sha'ibu nake fata zamu kasance cikin koshin lafiya.

0: ale ro pe ta le se bi o emi so ye ri ilo nsoro se ti yin go e o o e mo gbe ku nbe te ba gbe ku nbe ma oda 92.9 Bond FM e ma tele wa kala
1: adupe lowo olorun ogo egoji lo ba tutu mu wa wa ni eni lati igba ta ti lo bi ose to koja lo ade dupe fun ro fe to lo fun wa tutu mu wa tutu ka ye ni gege bi ala yo kon leni ogoni fun olorun loke orun eh akin ye ku le o eku le akarale eri wala kero ona kabi isbaila ko balade gbe nta binu obirin da ko ejo e ti wa leyin e ma se ti wa loju o gbogbo ni sese asiko sese lawa e bawo ta e tan si gbogbo e kon tutu ni ah sugbon we adupe lawa olorun gbogbo e ma gbo lati is no video ago mejo ale gbogbo nte ba tin gbo lati sin lo eh gege bi akede ati lo botin fun sayi eh gbo le ma gbo lati ikoni ti wa nbi bo wa nkale gege bi akede Olumide Olalere loruko temi be si pe mi ni Olumaiti omi eko eko ni eh eto eyi wu mi eyi owe ona le ma gbo lati sin to video ago marun irole Olaide Olorun oje ati Sekinat Aya Kisode iyawo agbara agbara fry ba lokunrin yi okoda emi ko mo nsa ni oruko agbara ah eyan to empty ni o adupe lowo Olorun eyi wu mi eyi owe ona le ruko te ma gbo eni kokomo wa mi o Abosede Aya
2: Akiyin mi bi gbogbo te tin gbo wa aku weekend bawo ni lodo yin so ndun so jora won aya e ma wori
1: so ndun so nde
2: abi e ma wori lagbara olohun gbogbo enu lo ma gba lo ma jora won Abosede sokun bi loruko temi e ma ba wa kalo

0: jabo pada lori ara shinta sojile jabo defen lawa nari 2.9 ani pe keyan ara le ba da si oro ito wa ile la ife sunset wa ile la laarin awon obirin ti wafcon to lo lowo lowo laarin nigeria pelu iko cameroon kini ka ma ranti ka ma reti gege bi abajade ife sunset na be ni ni ola ode yi e ba fi atejise ranse tabi ke pe sori 080-26-298-190
1: Nigeria
0: won 3-0. Nigeria won 3-0.
1: Bene, ajoba
0: lati tu be ajoba Erasa o.
1: Yes,
0: yo dara gboro Olorun, e seun sir. 3-0. Oda. E ja gbo erungba telomi. 080-26-298-190. E ma flash wa e pe wole ni o ta fe da si eto. 080-26-298-190. Hello, don't do so.
2: Peter Raymond look at Lati Agege.
0: Lati Agege.
2: Nigeria match. 4-1.
0: Hello, my dear. I'm a look Cameroon.
2: 4-1.
0: I'm a look Cameroon.
2: Bet.
0: Oda, call on Fuashi. Who are no bet? Super Cameroon, Sharon Roger. 4-1. I don't know. It's a way 3-0. Come on, say, Nishi Uguara. Just a little and 3 0. Say, where? Oja ya le ni sa e ma ja so ju be lo
3: oja ya ke
0: 080
3: ezi ti pada de ni
0: 2639-8190 oda ale wi be ise se de wa won n gbe ifeso te kon lo ni ese kuku ni ti o pe ni ise se 2026 football competition ni to n waye fun ti awon under 15 ni o be ni ana ode yi be ni bo si n tesu waju abaya de ife so se na ni to waye na lati di the royce ati 30 GB awon 30 gidan bank lele ile ise le edun na se ball like ball na lele sa 91 lo ma yori si mesan si eyo kan mi ro pon olugoli tori o ya mi lenu gba yan ba luyan ni mesan si eyo kan 91 ni 30 gb fi lu the roy bakan na f eagles awon ati 6.7 awon na wa wa yaja 6.7 lo ma lu F Eagles ni mefa si meji oda mo bo na hello sir hello ma
1: ekuro
0: le sa o
1: eruko mi ni ama wala se ko lomu ni korodu
0: lati korodu wa no gbo korodu le ni
1: ko lomu ni korodu
0: ora e ba da so to wa le baba
1: Nigeria 2
0: Cameroon ko
1: Cameroon
0: 0 hey so o ko wa si bale pa ma raye lu awon abi sa
1: ma
0: na ba na ni 2-0 2-0 lati ikorodu e seun ba mi kele baba alafia ni baba alafia lo wa alafia ni lai pe lai jina pelu aso na e gbe won ami ami sa e seun sa ya fe le mena fa yi hello sa hello ma sa lo ambe o
1: hello
0: e kuro le sa o yes sir.
1: Hello,
0: don't do. Don't do
1: so. Lati
0: Mister Ojo sinle, lati kontu egbe. Eh, o ma di egbagba. Eh baba o. Yes sir.
1: This one.
0: Bami, friendly kon don gba o. Ipele quarter final na wa yi o.
1: Ana ku wole o.
0: Mefa le ma pe, mefa won ma lu goli. Lo batan 6-1 baba na ma lu Cameroon ojo sinle on di soro bayo yoda
3: customer wa no ni
0: yoda session sir
3: customer wa no ni Cameroon
0: ah ele su o tu kama ma o won ni mefa la ma lu Cameroon 6-1 yoda eye nte so universe ti mo ni wa nbe lekan F Eagles mo ni won ji alowo 6.7 mefa si meji bakan na ojo oke ati peacemaker won le pari jani lo to meta sodo na no je lowo ojoke bakan na God's power agba olohun ju be lo awon asi bamsi won wa ku 30 ni na yori si ni abala be awon kaso to waye ni ni ti isese 2026 football competition ni to shin teso aju ni ti under 15 won 080 26 29 8190 te ba la fani ati pe wa ni role to ni ife so se won waye ni ola pelu Cameroon Nigeria lawon obirin wa la ni ke so pe kini o ma je abajade ife so se na ati gbo awon ipe kokan lati kurodu ni lati ikotun ni lati gbo lomu bebe pe lataige na ani a ma lu won 40 41 30 61 20 ati bebe lo iye ma teso aju lori awon eto wa lokoko ejeje bakan na ni ti asikagba ta mo si ipele ipele to kan fun ti fe so se senator Anthony Adefuye football competition in to test waju won ni yo wa lojo Wednesday ta mo si final yo wa lojo Wednesday sugbon won ti kede bi ti won ma lu gan ago meji osan gan yo wa lojo Wednesday to nbo yi pelu asolohun Wednesday August 12 ni asegba ife so se na ni ti Anthony senator Anthony Adefuye football competition to waye lokun yan ta won beri won ni asegba won final
3: e jan so fun yin pe awon ifese won se laarin Cameroon ati Nigeria
0: lo
3: ti waye seyin ah ngbe na lati ri pe Cameroon yi customer dada na lo je fun Nigeria tori won ti pade ni emedogun ototo te pe emerin pere ni Cameroon lu Nigeria ngba ti Nigeria lu won le me san ototo won ta omi le meji ele Nigeria na re tun ma wo pe kan je ko pe me elekewa ototo bayi to ba ma fi di ola ti emi de mo pe agbara olohun tawon omo yen na ti won ba de sun ah o ye kan le na Cameroon to pe ko si nkan ton to special bi kini emi ti en wo pe to ba ti e oko na fese won se lo to e oko kan na la ma mu sugbon to ba oko na ifese won se arin o ma wa laarin Morocco ti Morocco ba ri South Africa lu Nigeria ti Morocco en to ba jawe lu ninu awon fese mo yiji to fe gba liyin ni atola yen eyan to ba jawe olubori na lo ma pade ara won so Morocco ye revenge la won ma gbe bo tori omo nkan ti Nigeria se fun won ni last time tori Nigeria ni o je kon gbe tori ifese won se o ti ro boya awon ti e ti pari e ni lati 2-0 down ti ifese won se de ti ntan lo sugbon Nigeria se kini won se comeback pe champion ni champion won ma je
0: oda ni ti awon olore so re tun waye leni kan kan so mi pe iko olumide mighty Manchester United won si gba bo lo loba yi pelu iko PSG won si nta omi kokan 1-1 egun te egun ni mi na ko so se ma le die iru awon ifese ba ilu la ki o ma wo ri e mo bi te ku si gan ki se ku bia an gba won o je we keke kan tawon Chelsea lo lu kan le 4-2
3: si
0: ni kan jo en
3: ru le bayi
0: egun te egun le leyi e si mi la won sinu
3: fo ma ko shima yu mari
0: sinu ti e won won gbon sin o ma sa jebun
3: amori
0: amori o ba ku o di ya beta leni be ro fo horun gbon ni ah abayi ti bo lu kini na na ma pe ti wa ya na o lo ra muru o je o be ya be ba kan na Brighton won lu AS Roma ni meta si odo ni ton ti gba tan leni na ni resource da ji ya lowo FC Cologne ni osan yi meji se kon yen yori se be alba ku se lu Sevilla ni meji si e kon ton pe ti o se lu AC Milan ni meta so re be ai so e tele Inter na jiya olu olu iko Juventus meji si eyo kon 2-1 yori si la chalet oni ni ti fesan se friendly ton waye ti wa wa kon ton te swaju la chalet yi a ri pe a ti awon fesan ton wa do ma waye ni ini gangan ni ti asale na agbon fagelege Côte d'Ivoire ati Egypt won ma wako bakan na Morocco ati South Africa la go mesan le ni ma waye olon so South Africa ni
3: like legit o na Madrid ti ra Yan Diamondi bai ele agba bo to epon tin wa latojo ti iroyin e po sugbon bayin sin on ti ra o ti da gba bolu won awon omo ololufe Madrid won so pe omo yen o daju Yamal lo ipe lowo lowo bayi Madrid awon la won ma gba gbogbo ife eye
0: ko le ma ri be awon ni pe alara lo ngbaraga ohun ni ti oro ololufe oro yo no pa re bolu to ba ni ka wo ko se n to be sto na pe dada mora e ṣùgbọ́n a ti le fi yamonde a fi we yama lasiko ya ni so ko da julo tori pe ati ni ti yama se lati ojo ori kekere to tin gba bo te po si se dada ninu ikola liga a pa jo fun iko ba sudan na o tu wa lowo ko o si se dada ju be lohun lo ka ma ton ra wa yamonde to wa dara ko mo la liga o se se ke la liga mi o se se ko wole ko bo le si je lo to ba wole la ran odun kan si meji ta ba ni to gbangba ya ma so eh eh ko da pe omo yi o fe da to abuda julo aliba kan na ni won ri ṣugbọn ni temi I so de pe ajo mo amo an support team kan ka fi ro tora fun ra wa e je ko dena ko se dara be ngba ta side na ko Chelsea ko se da to o de Madrid ugbe oyo o
3: pa na lo nje bo ga Madrid o Madrid o ti Madrid n fun yen
0: ti po o wa fe lo n get mi na ki lo de le tan be de e ko o da ju be lo ṣugbọn ngba to di Madrid o ju be lo se se o ku se o yo ara ko na de be ko se dara na omo ya ma ta so yi omo o se kere o ti ko mo lu
3: ni o da si ba oko lo yin ni pe owo a ton fi agba ball owo yen po to pe ohun ni number 1 ninu awon agba ball to won ju ni ile adurawo lowo lowo bayi
0: ohun ni won ju fun ikoriamadi
3: eh eh ohun na de lo tun won ju fun ikoriamadi so kini yen o sese kofi tori to ba ni pe agba ball da omo yen mo bo gba ṣugbọn iko Leipzig o ni gogo to pe to ba ta awon agba ball won ko si boye le da to ninu iko won npo nu won fi be le si dada to ba lo si ko mi
0: ah we eh ah ti le fi yen we o a le fi yen we tori ngba mi wa te pe iko mi wa to ba dara po mo ogbe tun ma jade a to wa du wa ju wa lowo akoni mo gba to ba bo si lowo o ba se lo e si
3: mori ori e mo Africa Premier League
0: yo ma fun eni pe mo ra ni pe a lo le se bayi se ko si nkan tani kan se tani ko le se sumo mo ju be lo so o je se ki ogo ti e tu yo e pe o tun ma gba ori daada ninu ko Real Madrid won su gba ife eye to lorin ni sa ta fe mu yi pelu aso lohun atile ni lo ma je to te ba ra to ma fo royi o ye ko le ko loju bi e se je
3: iwuri na de lo tun ma je fun ile adulawo tori ta gba bori yen ba se daada o se se e ko gba balon do tori nkan ti mo bi so be nkan ti mo bi nkan ti mo bi so be ni pe nkan ti mo bi so be ni pe ti agba ball ba fe gba awon nkan bi awon ballon d'or atawon nkan be o ma n fe pe to ba lo si Spain biru Mbappe gbugbo awon nkan to se ni PSG e ka ni pe bi abi Madrid ati Barcelona lo ti se ni o se se o ti gba lekan eh o se se ko ti gba lekan pere sugbon eh bayi tori nkan ti mo to mu mi ti mo bi so be ni pe Yamal yi nkan melo na lo se ni sa to lo tawon on push e fun ballon d'or yen ta ba de ma wo daada ti o ba ni gba ti o ba ni gba eh eh ti o ba ni gba a si wa ni bi abi top 3 a ri ready
0: o sumo won e be ni ohun o da gan ku ba si to je aye defender fun iko Barcelona na won ti o na pe ku wa lara pe ko gba
3: so
0: ami ballon d'or na
3: sala ni o lo soke ju ni ile adulawo eh leyin ohun ni o si me so to ba se se to je pe ohun na gbianju to ba ri to ba ba aye anfani wa fun lati gba ballon d'or be
0: to o da eyan ale koni ju ado fun ti role to ni tori akoko yi na ti re bi ana ka ma fi ele isere ka de ma dupe lowo aye olotu wa tunji olamile kan ijo meso abere gbe lohun ti gbuni gbogbo ara e seun gidi gan pelu afokan si lataro to se yin lo to si fi ndo to ndo ba kan na olowo bo ti ni wa olumide olumaiti oke ogun na nile omi eko eko ni Manchester United na lo tele kan da ko te pe ko mo ju ma roni la lo
3: o wa mo messi
0: mo ja si meni kan elo bi wa da pe ko modo o si no te ni o le pe si bi bayi ko le gba wa si na mo e wa se mi ni kan ya lo lu fe ni ba da sata ro adupe o ife so to mo lo la ni Nigeria pelu Cameroon agbadua ko yo le si bi ka le ba de

Eko, Akwa Mojuba, Gbogbo Ipinle Ogun, Okan ni Ipinle Ogun lo ni sese, Oto ni Elo Ota, Elo Ifo, Elo ni Abeokuta.

ogun iseju ta lo gbo iroyin agbaye ta ba pada de lati awa iroyin wa a tesiwaju lori eto ta pe ni gbogbo fun oluwa leyin awon eto wa yokun ore ibile nbe lode ore sese nbe lode ba se ma se da gun mejo ade ti ma yo ndaye Temi no in Jesus name. Omi gbe la.

0: ni ta binu obirin oniseese ni yin e kuro ka le o e kuro le
1: eye
0: ni asu o sa lowo mi odo wa bi ona olumaiti mo gbadun.

this year, you are going to have Bond FM 92.9. Ilesha to seto ilera lobe ijoba papo to tun pese awon nkan itura ti pe awon ogun apokokoro papa julo ogun to npa oro ejo to lo bi 100 ti owo en lo bi million 25 naira fun ijoba ipinle ebenu igbese yi gege ba se gbo o wa fun lati fi se itoju awon eyan ti ejo ba bujeni ati lati mu adikun ba iku awon eyan ti ejo ba buso laipe yi baka kiri ipinle ebenu nigba to ntepepe ogun ohun siwaju ile ise to ri si oro eto ilera labe ipinle ebenu ni olu ile ise won to wa nilu makodi ibe na ni commissioner eto ilera ati itoju eyo dr paul ongwuse to je di mo pe eto yi yo mu ki wahala owo itoju osan ko rorun lorun ebi ko dikun jojo Dr. Paul Ongwuse owa dupe gidigidi lowo minister to ntuko eto ilera iye ojogbon alipate pelu ile ise eleto ilera labe je papo to de to ti de wura fun yo lowo o si so pe igbese akin to safihan ajosepo to wa laarin jo papo ati ti ipinle nipa isoro to nkoju oro eto ilera gege ba se gbo ogun to npa oro ejo yi di won ti fale oga agba to sakoso ile ogun regina agi fun ayewo finifini o fale lowo ati lati ko pamo ko si di pipin ni ilana to ba isakoso ogun muni igba keji are ruede ji to tun je ondije du ipo are labe egbe oselu african democratic congress adc

Abatato, gajo melo, olo wajo, beme so ke, elo ki so kiri ajo, oba logo, elo ki so kiri ona, oba logo tori ji tori doju ko, mama, ayesi befo ni waju. This is bad for the Waju, and this is bad for the Waju. Iyanu yosele, Iyanu yosele, Iyanu yosele. Ni wanda, timoni Jesu, Iyanu yosele. Oluwa sofumo sayi, sofa wenyele konte suwaju. Oluwa ni ona bayo, Jesu ni ona bayo, Jesu ni ona tito atiye. Ni erolayi. Bi o ti se gbe mi re ti si gbe fun o ma jo su o ma jo re wa dele muse wa se rere ma luka sadaba aye madide re ti gbe fun o ba je ko su o eyo ki se opin tori pe o ti nise eyo ki se opin tori pe o ti loko ke ki se opin o ti laya ko ki se opin tori pe to la bayo ko ki se opin e wo abasani wa bere ajo lati give it that pupuba ona ti ko sire ti mo ire ti ta compound e ka sanwa abi le won di ofo won ki gbe won ya mo se ati so fun ma ko wa o to ju wa sile sugbo oluwa so mo se ko tesi waju wa ni ka tesi waju o ku le leyi ko si ona ko so da bayo ibi lo fe gba ma lo bi kai ni ka so ba oluwa be won be oluwa be yo se ma jo suwa o to ba wu ki aye wi o to ba wu ki aye so Jesu ni ona otito atiye yo gba o ronu pada ijoba ru o ku si dede ola le peju e lo joba la re ma ba gba o ma lu koda ni igba kan emi ti o wo ye emi to gbo wo yi mo ti lo so koja awon mo jo gbo ku tele sugbon o ja so pe opopo won ti ku opopo won won ya mo to wa ni opopo won o krika lota won ri kiri ni nitori pe ese yo ke igbe loju ese yo ke bo ya se baje ese nbo ma lukadwa iwo ronu o iwo ba se bi iwo ba se ka bi be ni pe opopo ni peju ododo ola yo gba won ninu re ola yo gba o yo se ti o se ti mo se yo se ti ti o se ba se ni yo se ti ti o mama kapori kasoba ba jo su o iwo tesuaju ba je o re o ma po ara re ma mu ogun loro ma mu ogun loro ma mu oti to te gbere koja Jesu na labayo oluwa ni ona iwo gba iwe iwo gbadua iwo kepe oluwa so pe mo se o se kepe ko mi to ba ri be na po re ona si la kaporia amesali wo gba re kupa koja lo se mu se mama le ti be bu o ayo be fun o bi be ni pe opolopo ni koju ododo ra yo gba won ola yo ka to fun lo je to gbogun ye ki sona bayo omo logo te siwaju ma ro de kali ka sanaba omo logo dide mo na sekiri ko mu ayale te siwaju o serere o ni ayo ayo ayo de ma rubia wa de le muse e te yaju wa de be jesu yo ba se jesu ni be mi ni ona o titu aye ni ato tita ati aye ni tra ko pe aye kan korea

0: di ago mejo ma ye ba iwo to nwo ko iwo to nwo yawo awon obirin tin yoju otutu mu e tu pade mi la ago mo ko la le ni la gboro olorun
1: igbowo bi owo
0: o ti ni ma fun oga mi daddy mi bs media mr mu ibi lobirin oluma eti mama eti en mo fe

0: effective relief from malaria. Komal on. Malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: لبيك اللهم لبيك
2: ishala muhammad tama she mura lori wa ama pa sere ni idin ti ile ise to ni ko ni bi ka ko ni se aja ti mura pelu ro alifias aja ni brasa system te ise agbe kale september special umura jo fun lafa ni lati de to ife akase umura lafa ko december no gbe yin yo fun gbo awon to de pe a lafa ni ati lo aji 2026 lati lo gani ile oluwa oporopo awon anfani le je te baba le shall brasa aja ni brasa system se ni ajo september special umura ati umura december fun 2026 e ku ti ma pa awon afa to mo ni pa suna yo ma ko ise ni ajo su gbo awon ayami lati lafa ni ati sisi ase pe pelu wa se gba nipa awon je le wa to wi na le ma je te ti lo te fi de e ma ko lo ye to ma ko yin se ati balu to gbegbelegbe ni ati sisi lati ma san o September special wa kale tabi umura December fun 2026 so ti ma ka so lu le shell first one number 92 ko lu ro pa de bus stop nilu eko e pe 08034105710 tabi 08024717601 nilu lo ni e ka si won ni dojuko kiris hospital olonso bo lo ni 08032479451 aki ati gbogbo otogun e ma pe le adana lapo sori 08384 Alfidas Ajamina Services Limited. I want to lose that jack tomorrow. Baluro.
3: Arike rike. Emi lo de to roju koko bayi.
4: Oju lo siri. Se mo ti ma bo je.
3: Ah, emi ni mo se.
4: Anybody e bo se ile furu koko bi eni bi o le so kidi le ka to wo busu. Yo ro pe ni se kidi lo nko la se de re lan. Beke. Oke te o ni ti to sade daji ona. Ki o ti kari wonu bi epo lo to fenu kan yo.
3: Ah, ai sa tarun yo ma se nkan o. Emi wa ni si se bayi ololufe mi.
4: Se emi ni ma se so fun pe ke lo moju to rara yin. Brother o fa ga ma kari o. O wo igbogi baba oke ho.
3: Kilo win. Iwọ na soro soke ṣalaye bo se se fun baba oke o ko mara yo to gbonja le re fun lugun je ope yin to ro ni gorogo ara tita je ara tita ara yun ti ba ta o ma bo lese omo eniyan ko sun o baba oke o lele gbogi atura lori yi ke yi aisan tabi arun to fe danu gule baba oke o kale si shop 10A Oyekola shopping complex la dojuko deeper life church jakonde gate oke afa igbe road e pe 08094471143 08094471143 Baba Okeo, elekogi debede ebe.

Sun Lawa 92.9 ni ilu ni gbongbo ni keja ni bi kabiyesi gongbo wa won gbadun paso yen la be ba kabiyesi awuse onigbongbo oba oluwa segun adeyemi ajasa mo wole fori ade o kemi ola ogun sa

0: soma ori e wa nbe be na ah baba ba gbadun wa o landlord wa gbogbo gba ni ilese bonde for mi nu baba o fi wa sere awise onigbongbo oba oluwa segun adeyemi asajasa ka biesi sa gbogbo gba ni baba o ngbo ilese mi o bonde fair ni ka biesi o wa pelu wa mo riri baba o e pe fun wa sa ni bayi ka ma lo dara po mo mi fun mi layo lori eto yin eto wa ohun ipe lati gbadun ohun ti mama ni fun wa fun ogbon iseju agbodunu
1: Mighty hand of God. Ogwa agbara Olorun tin bani. Isoro nla wo loka olaya ore. Ni bologun tin ja o to le so fe ni kankan. Wa pade Jesu onise iyanu ni gbogbo ojo Monday. Ninu adura agbasegun. Mighty hand of God. Nile just a Raptor Proclaimers Evangelical Church of God. Tombe ni number 31/33. Adeye First Street. Lagos Abeokuta Expressway. Car wash bus stop. Iyanu Paja. Nimbi Olorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo. FA sise iyanu. Hello mommy. 080-3282-5416-080-5060-4508 Mighty hand of God ni gbogbo ojo Monday ma bogun re mole Jesus yo fun lona payo
2: mo ki ogbe ti ton gbo mi ni wakati ni oruko Oluwa be ni mo si gbadura fun o ni oruko Jesus Christ ti Nazareti ohun re koni bi Olorun ninu mo adura re koni pada si elaya gbogbo ise ati isere ni waju olorun koni degun le lori emi asise olorun ko fi bunu aye re akosile buruku to mu ko mo jiya aimodi lati nu ebi re wa lori titi e ki bi ona ibinu olorun ko pare lori bi titi e idajo olorun ni kikoro ko dawo duro ojo to ma lo laye a ko ni ka fun esan buburu le lori mo gbadura fun o tabari iwo ta layan le ntele kiri ko sibi to de wa lo na ni won ri en to so re do lodumo ri to ni to n ba si wa laye o ni ronu lo to ni bo ba ku papa o gbe se elelomi lowo idajo olorun ko wa ri o idajo olorun ko mu omo le agbara won ti won lori e tan fi sakoko ku mo won lowo agbani lagba ton ko gba o baba tin tuni ti ki gbe bo ti ki gbe je ko wa ori ko tu o sile mo gbadura fun o iwo to fo Olorun se gbe ke gbe ke le o to de ti wa gbadura gbadura ti wa sun e bo se gbadura to be na ni kan le to o tin gbo mi loruko Jesu agbara se itura tin gbani lowo ogun gbona ko wo mu aye re lo ibi tara ti ni eye ko bere si tura nibe ibi ti nkan ti le ko bere si de oro ibi ton ti de o ko ma tu bo ba gbagbo ninu ohun to gbo yi ni oruko Jesu Kristi ide re ko mo ja ki a tu o sile ewon re ko ja tubu re ko ya ko rona abayo o en to ba si lo ni lo oni o ropo re ninu ide en to ba lo ni bo o la gbede en to ba ri ko ni dara fun o ohun ni o so n to dara ninu aye ti re to ra anu awa ori bo si n gbohun yi anu awa ori se nkan re ni baje mo e lowo mo won ni ki e pele mo o mo gbohun e ku orire o mo so fun olosun loru gbogbo to je ti se yo be si dun ikoro tan loro re o wa gbo ibi te ogun esan ti n ja e anu awa e ri debe o ra anu olorun Jesu Oluwa wa amen eja lo sinu bibeli eja ka iwe Joanu John 8 ori kejo verse 36 ese keri de lo ni ogoji ese keri de logoji 36 oni tori bi omo ba so yin di ominira e o di ominira ni toto nitori ti omo ba so yin di ominira e o di ominira ni toto koto so yin lopolopo ma fin wa asu ma fin gbadura. The Bible say when the Son set you free, you shall be free indeed. You shall be shaken indeed. Te baba ka si waju ni verse 47. Only anything she ti Olorun a ma gbo oro Olorun nitori eyi ni eyin ko se gbo nitori eyin ki se ti Olorun. En to ba so di ominira yo do ominira ni to to awon wo la so di ominira ori oro oro re si won o tu won lara o mu won ku mi igbe ko won e wa mo so pe adura o gba adura ki dede gba ki se magic o eto ni o ke se to kandu ke se to turari o ke se abo orita o won lo se ni ka keko oro Olorun o oni e gbo mi won pe nkan ni asa ati se ibile ede onikaluku ile onikaluku asa ati se nbe laye bo ni o se ni si lohun ah bi se nbe laye ni asa ati si orun na nbe ah igbona lebo te ti ko gbo ke so lohun ni o teri ba fun o igbo to laduwa ti sun o to ni so si ti sun o emi mo ti won ko yin so si sugbon je mi o ko bibeli ti ko gbo Olorun ko kin so ni se yanu o gbogbo aye ko lo wa si se yanu fun gbogbo aye lo lanfani ati gba yanu o lo so pe Jesu ku fun araye awon kan ni ko ku fun awon a fa gidi mu ni a le wa mo lori ah se ti pa ti pa ni o fi ku fun oni won ni ese re lo je ese ko dun awa ko bi wa nu ko le ku fe yin awa lo ku fun ese ti wa lo wa pare awa si gba be toro je fa wa o lo je o nje oruko Jesu je jogun lo nje fa wa o awa leri to po o po le jaburata oro pe odun to koja ko bo fe to ni ori nbe repete o je fa wa mo si mo so lori radio ni gbogbo bi tin ba tin se wa so asi so ji iwo to ba so pe o de loju podo re mo ti sogun abi wo lo mu mi jade so soke je ka ye o gbo to ba so odu ti o mo iwo to je pe mo bi ti mo ti gba tabi to mo bi ti mo ntori bo soro soke social media ni gbogbo wa wa o la nfani lati so lori page e ko si se ri si gbogbo yen ko lo so ba se so yen e tin gbo be yo ba ise se ko se pombele to ba se musulumi se pombele bo ba se toni Jesu se pombele amulu mala o da ara ye le ntan awon kan ni ko se se life nkan kun idi le ti o fini se se fun lati dorun ndoro ti fi nkan kun toro oro torun mo obi agbara Jesu o ba ti ka isoro aye re mo tele Jesu a je pe kadara re oro mo wa nkan ni tele so ti gbo kadara re oro mo ma fa gidi sin ṣugbọn bo la se se ta fi n jere Jesu oni ati ko si bi o ko gboro so lohun lenu kokan ni ko wa gba miracle so ni gbogbo so to ba ti je pe ko wa gba iyanu ko wa gba miracle ni mo kan so Jesus can do this ogbole gbe Jesus can do it ogbole de Jesus can do it iro won pa gbogbo ni Jesus le se gbogbo e ko lu si se o ni nkan ti won ma o se e ma je ma so ri wo bi so wa won tin tan yin yen ta lo promote won ode ara re lo promote won ohun tó ní gbogbo nǹkan ní Jésù ti ṣe ẹwọ ayé rẹ̀ ṣé gbogbo rẹ̀ tiẹ̀ ní Jésù ṣe ohun tí Jésù ò lè ṣe o ṣe gbogbo rẹ̀ ní times and conditions ìṣẹ̀ṣe ní àṣà ní ó tẹ̀lé kó tó jẹ́ ẹlẹ́wọ́ tàwọn oníbìlẹ̀ gbogbo ẹ̀ lónìí tó ò bá ti ṣe bọ́ ṣe ń ṣe wọ́n lè já ṣe bó ṣe ń ṣe bọ́ ṣe ń ṣe kó lè bá a rí bó ṣe ń rí bó bá ti ṣe bọ́ ṣe ń ṣe yóò mọ bú ọ lọ́wọ́ ó wà bí ẹrú àwọn kan àwọn kan náà mọ̀ sí pé olúwa sọ yìí pé ọmọ yìí kan ewu kan ń bẹ lórí ẹ̀ gbà tó sì rí tó gbọ́ ó mọ̀ ẹgbọ̀n wọ́n wà ní kó lọ mú nǹkan wa ó lè ní wọn irú Jésù ò mú tó jẹ́ pé tó bá ti sun oyin kan kò ní ṣẹ́gun ká fún mi nínú bíbélì tó ti sọ yìí pé oyin báyìí ló mú wá tá a fi ṣẹ́gun ikú lórí ẹ̀ wọ́n mọ̀ sí ọlọ́dẹ tó bá gọ̀ oní bíbélì wọ́n páyé ìgbà tí bíbélì ò kárí alo mo ti bi so eyin na si ni bi ri opolopo yin lagban baba ile fi nrori inu ile ati ka odogun o ma se gba yin mo keji to tun mu soro ba yin ati gbo soro lenu je soro nla obi o n to ba so yin do mi dira e o do mi ra ni toto o so pe won ko ba po po ru ko oluwa la ugbala ati ko gbo gbo n ta wi o to ni se nje I want to lay down. I want to go to the bar. Because CJ is a can. For this, if one source pay, excuse me, you are willing to go one day. And Allah is a you pay Allah no combo. O bring me o. Into that funny case, if one Allah want to be in the day. At the end, any hour day. I was just sugar mommy. I was just side chick. And I'm not to phone. I be contract phone. On our wala. See, I will about to worry. Conversation on the phone. I'm a binu. But I'm afraid just before Danny was to lure you. Although no, he been eating you. He's a worry there. He warning. She don't tell you long to rob the money or the ma. Oh, tell you long there. And no, no, must say long in you. She won't miss a poke woo. Tori to ba ku ah wa ri wonder o ma wonder kokon ni wonderful ni ah wonder ebe ko ni wonderful idi ni wi pe ko mo mo se bi eni pe o mo wi pe ese ni o mo mo se bi eni pe o mo ni ese ni se mo pe awon emi ofurufu man fara won bi emi olohun won jise bi emi olohun won fo bi emi olohun elomi ani ko ti e kan mi ni fe mo mo to ti agbara mi fe mo ri emi to nlo ko gun aye temi sa ti se an ti o kan eloni o pada bo wa kan e to ba ku emi aye raye to fin ta tete yen ah o ma pada kan eh salat attitude careless I don't care o ma pada care o ni ra ni to ti o boda si ni gba yen tori won nikan ni o ku lenu e o ma pada kie nto lo kie le ni yen won egbe mi mimo ko si to ko pele mi mimo iya nu fe gba gba to gbe mi mimo wa sosi gba to gba iya nu won number 1 o wa nke ku riri ah odun bo lo ku fun laye bayi to lo to fa ye re takaiti yi oro sha ti la ko sha ti wa ki bo ko sha ti wa ah e to olohun Solomon to long book of duty lo ibo ni oro e wa bolu na wa daruko ibuku to long o bukun e to ni pada sonu obi gbogbo lala aye ni o pada tosi ni sare gbogbo lowo aye ni o pada tosi ni sare eni ba ni oro e mi nikan ni o ni pada tosi sugbon e ni fe gbo ko sa ma dun mo yin ni obi ba ke poruko luwa la ugbala o ren ton ba so yin di ominira e do mi ni ani to to ominira kan soso ni en to ba gboro si olorun lenu to ba pa ofi olorun mo to se ifi olorun itusile re adaju mo ni thousands of testimony available ni ma yi awon ni gbagbo both home and abroad ti olorun yi gba won pada emi se miracle maker ni ese abrakadaba te ma ti wa so fun won ton ma ti gbo ki lo fe ko lo se fun e ba ti nigeria gbadura bayi won si gba awon ni o ti pe mo ni mo ti pari adura ye o won ti pe mi o mo ti rise o case yen won ti cancel o kini kan won ti se kini kan o fun awon mo mo je ki won mo wi pe won o ni nikan kan lorun gbo ti e emi ni ti re be ni pe olohun o le gbo to won si tele imoran won tele oro olohun won de ma pe ko mommy adura te ni igbalale ana o ni bayi bayi lo olohun si awon go wan confirm pe olohun gbo ti won gbo mi ko ma duro de yan ko to mo tolohun wi se ko si won na ni so le po fi olohun mo ni o si wan ni olara to to bayi awon to wan gbiyanju yen se yan ko lo bi awon na ni o je ke search ti won ti ni de elebi ton ni condemn bo se soro ton ni condemn bo se rin gbo mi ta bi amo aye ba nto mo obere joko ko la di le obere o ki se gaga oko oyo kan ba o ki pariwo bayi mo gba wo mo table lawo mo gba le be yen ma fi ese ese rin pa pa pa ti a bi amo aye ba le ma to yan be si a bi amo orun kore lati to ni ta ba nko pe mo se bayi ko da olohun ofe mo se bayi olohun ofe o se wa ndu o tin ta o to ba o de bi pe o fi jo ohun le ibi to ti je pe it is well o ba mura bi we wo so si it is well olohun wo mo se mura n to like inu n to mo ra do meju ti so wa ye won ba de ti wa lai ba de pe kun ba de odo wa na tin pada bo so she it is well ye mama do le lo mi pe pastor njo pe it is well kini won se bayi woni ah hospital ni pastor ri fa won si won pada ri fa won ni pastor mi gan le fun won number wa pe kan pe wa sugbon to ma fe just to fe gboro lo won le do sa beta wa gbo won loro wa le ngba ta wo si lo mi ta fi sa bula bo mi si wa mi o si ni se ntori bi eyi ebi mi kankan mo so to awon ese lati so to si po sugbon ni gbo won

gas of papa ya no da gas of gas ya no se ya no do ti wa sugbon to wa ti je pe advertisement ya no nikan ni won se fun yin e ma sora advertisement igbala e ni gbo lodo won e ma sora obi bi so se ke se nbe ni so se otito wa awa ni kankan awon baba kan si wa ton so to e wa won ri ni wa so radio ki wa advertise bi ke wa so ti wa nikan pada si bi so se lo to to fi lege pada si be oni baba e ti gba darugbo so lohun tin sin darugbo ni e pada si di otito se ba mo bi te foju omo yin mo yi eh ti won ni complain be se dress for mo yin eh won ya ati ke ni mo le tin ko mo e ni kini kan eh so si to lo tomo re be yo do ma ro le week scarf wo so so correct ko de fi la wo so it does not matter omo e ni wa dagba ti wa lo so si won ni ko weri ko ti won ni ko weri ti o ni bi ni ko so eh omo re kekere eh omo de ni e lo so oru yo mo sun e te ni fun agbalagbe mo gbadura won bi to ba dagba o ba we ku ni tabi ko pada mu yale to e fi so oruko te ti ko gbo mi Ọlọ́run ti mo wi fun yi. Jesu gba ni la o. Sugbọn to ba ti tele oro re. Igbala re o ni daju o. Obi. E tun ni sile ni ide. Sugbọn to ba ti je yi pe o fi agbere sile, o fi ole sile, o fi ija sile, sugbọn iwo ko se o fi le. Ote o fi sile, ikorira o fi sile, o di yiyan o fi sile. Igbera gagan be lara re. O wa lo ti pe nsosi. Ta lo nka odun fun, ta ran ise. To ba ti mo pe o ni le tele oro Olorun, o ni le pe ofin re mo. Se ngba oni moran, mo lo sosi mo. O ni jere dawe mewa re, mo lo sosi mo. Gbogbo re wo fun gba lowo re, mo wule lo mo. Tipa tipa ko o ese o fa ja o sugbon gbogbo ese patapata lo ni asa so Olorun ti wa ta wa npe Jesu to gbe bi ni wa lowo yi o ni mi mo lo mi wa o mi mo angeli won ki gbe mi mo awon ogun orun won ki gbe mi mo egbegberun irawo o mi mo eje ka so otito mi mo eje ka wuwa to da mi mo ka be ru olorun mi mo ka le rorun wo mi mo o je se rere o je se rere eh it doesn't matter olorun go mo paye ti sun olorun o su o eyin le sun ori te gbengbe lo wa nibe in duro de mi ati e odo adajo wo bi Koman, babè ni koma, kinse magistrate ilon. Aye ebi lo ba man. Wo bi Jesu to se se o ba ti piyo, lo so sa. Geda ko mo ko so sa. Emi o so pe o da, to ba den tori ye yon ye. Lo se, inwo ti Jesu mba do loro ni o se, mo ba won sin Jesu to e, ti e, de ki Jesu o da o man. Mato se yin pastor, mato ta yin woli. Se gbogbo eyan ni o ri gbala ni gbogbo eyan kan ni o gbala em ti o sofu o wa ma pretend be pe o gbala ya lo fi jera re tori Jesu yo ni ko ni da mo leyin ku o o la mo ko so pa mo do kiri de lori ko re o ni o so pe ko ko waju o ni se awon ni se ese em ti o so be fo ni se iya nu iwo to pe o ti iyo nu lo nse lojojumo to ba lo so be fo en ko so to ba wa tele Jesu gbogbo ona ni o fi se temi temi ta tara mo to ra re mo ati ton pastor osoro fun pastor lati ton mo ojo osoro sugbon ara wa ni e meje atan pastor ni ro mura re omo ojo olofo mura re olorun si mo gbogbo wa sugbon tun mo pretend be pa je ba se je ah wo bi o ti mo so fun ni pe eni ba ke pe oruko oluwa na o gbala ki se pelu ese boss olorun lenu ene ba ke pe oruko oluwa la o gbala o la kori wa sun mi loto sugbon

0: siri nu ese awon ese kan wa olohun ni gba lowo e iwo lo fi ile o fe puro ni isin okun so pe iro wa ni olohun gba ni mo je puro osin pa se ko lo wa di etere mu abahan re ni ko ge eh agbe ni nlo yi ake isi omo lomo lo nwo ti mo gbara re ngbe fuke fuke ah mo de ti so fo olohun pe ti lati sagbere ko pa mi o ah sugbon mi ile o de ntele o ntele kekeke bi eguko o wa se to wa nwoki abi ti ma so mi o ni ji ni wo bi you are too weak to be a man awon ko so won si se awon ko ni laye awon ni se bayi mo won si make sure pe won se be mo awon to lohun fe gba la niyan ki sa awon to n de se to n tele ese to rin na ese ta ki lo fun to buru to binu and awon ko wa to ba so pe brother you are still doing this ani o judge awon won to di efficiency le but pastor to mo pe oyin ni girlfriend inu Twitter to mo so brother it is well with you tight e nikan ni mo biri ko si to kan pelu yomo to n ba so source o si joko si mo source o mo girlfriend pastor o de joko si be Oyo ye ale tori o de joko si be kilo de won to si many problem pastor man save for me o se mo o se ku ma loju oju ebo o se ku ma loju ebo e ma fi Jesu boju e ma ja fi boju mo be ni won ta ba so yin dominira o domida ni toto onise iyanu o le so dominira be ni iwasu ni so ni dominira dominira oni oro re ni fi si la si pa ese mi emi kan tin gbenu wa ni igba ikeyin oro lo ma ni wa lara ama ti so olorun yo mo ni olara ko ni ba lara mu oko ma ni abi emi ni pastor ba soro aga ko ti so isoro aye e fun pastor daran to fi le wasun to jo mo oro to so fun wa ba binu wa ni wo lo fi wasun de ma so wa fun mo ko le raye fi soro eh awon pastor mi o mo nu bi to fe gbe wasun mo to do oro won te oro esiri aye yin te ti so fun to wa fi le wasun de re bayi wa la de niyan o di ki pastor ma lo le yin ko ma so pe ma binu ko ma be yin ta ni ogo na ah ah oro lo a kan ma ni olara ibi to ma ri pastor di lohun lo ma wa wo bi ta di find membership in church lo da membership card won pada fun o ko si church le to wa pada tin be yin gbate si la gidi emi go be yin mo so to wa so to se ile ti su iwa so ma to tan be ni awon ko resource so wo wo bi church business ma to close abi ki le tun ma wi leyin lapso se ti ni Jesu nbo ni ah ko si ni pe de mo eyin te ko te le gbagbo emi o ba yin wi o eyin te si gba igbo na emi o ba yin da suro kini kan ni n to wa gbagba lodidi mo gba labo mo ah on to ma so omo ba so yin dominira o dominira ni toto o le dominira fi to ba to gba oro gbo bo ba je lese koni o ma gba yanu bo bi o le ma fede foko tu ma sagbere ebun laso ni aya lo ni o lo di mi mo ko je mi mo ijoba orun to lo ku si dede ibe ni lawa ja oni wole mo si ba so pe alagbe ajade ani won pe olaja ta ni ona tele awon eranko kan wa to je pe akọ meji o le gori won eyan kan to ba ti ni na ni won ni ki lo de an bo si bo si eyan ewa so sexual immorality di asa o ti wa di asa ti ise o ti di asa to je pe you can't let go won ti gbe si ori yin wi pe le control oji eyan de ti gba pe be le ri si olorun to da awon ara na ko lo da yin ni ki lo de eyin o le je mimo sugbon en wa pastor ti o je mimo eyin gege bi okunrin atobirin eyin ma so pe ah okunrin kan o to obirin kan o to sugbon ti pastor yin ba se be gbe so ni social media ah eh fe pastor ti o sagbere sugbon eyin o le se ke mo se ti pastor yin ba mu si te ba gbo orun e ni pastor eke ni eyin o si le se ke mo mu abi so ba pade pastor ti e ni clubhouse so para lord so da mewa fun jo keji so orun pastor to orun ti yan to abi eh mo kilo e yi pada nitori pe gbogbo eni kene to ba ko lati je mimo ko ni de ilu mimo ko ni de orun mimo olorun mimo ki yo le gba won la sugbon to ba gboran si omo lenu yo so di ominira ominira re yo si daju mo be o ni oruko oluwa lati wakati ilo bere si ni ye wa rewo ye ise rewo obinira to wa o nbe ninu jesu sugbon ki se ninu church lo wa inu igboran lo wa emi ati gboran solorun lenu yo wonu re emi igboran yo wonu re o be si se re ati se fi olorun oni ni olara mo be ni kori jesu oluwa wa amen
1: agbara olorun tin gbani isoro lawo loka olaya ore ni bologun tin ja o to le so be nikan kan wa pade jesu onise iyanu ni gbogbo ojo monday ninu adura agbasegun mighty hand of god ni le jo raptor proclaimers evangelical church of god to be ni number 31 to 33 adeye first street lagos abeokuta expressway car wash bus stop iyanu paja ni bi tolorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo fa sise iyanu hello mommy 080 3282 5416 050 60 4508 Mighty hand of God ni gbogbo ojo Monday ma bogun re mule Jesse yo fun lona payo

0: Àwọn ètò wa ń tẹ̀síwájú lè ṣe Bond FM 92.9 ká máa kí gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé pé wọ́n kó ìpalẹ̀mọ́ ìṣẹ̀ṣe o. Òun náà la fi ń kí Bálẹ̀ ìlú òkè odò olóyè Sọ́líù Babátúndé Dàda Akinlabi one pé wọ́n kó ìpalẹ̀mọ́ ọdún ìṣẹ̀ṣe. A máa lọ sórí ètò ayé dọ̀gbọ́n báyìí. Ẹ máa bá wa ká lọ.
1: Ojulobara abakapsu eyi tutun yeni ojo mole kedere ko ni lo fa ti lori pe gbolowo ko ma ro ni gbogbo ko si ma ma se pe won pe ni oju wa la lafi ara ojulobara abakapsu egbogi karoto ta ku papo pelu ile ati gbogbo papa wa lati wo authentic clear vision to si wa fokun ati lobere e la fa ni ati ra ni authentic clear vision to wa ni 29 and ni people street first number agege great bako la yin si sile lati je alagbata ojulobara abakapsu ile ko ti se authentic clear vision jade oni ko ro loju Bara abakapsu mashi bawara yede ojulowo ni ko ra ile se nafda ati pelu ojulobara abakapsu fun alaye opin 08142543127 08142543127 ojulobara abakapsu ile se authentic clear vision lori odumaru so wa soku kan aye ani
2: won ni ewure ki wolu ko pekewe ilu oku o be ni agutan ki wolu ko pewe ilu osofu ojojo yi se bi otutu yi meja lade odo bo ba ri be omi tutu ni o tenu eja gbo oro tutu ni o tenu mi jade ope pataki lowo gbugbo en te gbo eto aye dogbon te tun gbo le se radio Nigeria Bond FM 92.9 baka atu dupe lodo yin ti enra ojulobara eku ti mo peto a o ni nkan meji ojulobara na ni ope pataki lowo gbugbo yin a tun so fun wa ile ise yin o ye pada te ba ti de agege ni pensima run about ebere 5 anipupo street back of fidelity bank ninu agege long to emi na ni dele ogolade aise gbagbo daran atokun eto sugbon won ni eye kan ki fa pa kan fu emi ati alaga ile ise authentic clear vision ti won se gbogi ojulobara awon na wa legbe mi timotimo bayi ejo e ba ki awon ara ile
3: esi atokun mo ki gbogbo awon eyan to je ninu fe ile ise ojulobara aba capsule atawon ti yo se gbe to wa ni ale gbogbo yin mo ki ese gan oruko mi ni awolewa samson ti mo je alase ile ise authentic clear vision ta se ogun ojulobara aba capsule jade
2: alaga lai ni fi opapo lopolopa ejo a ri pe gbogbo ile ise kakakiri lo ni ewu era awon elemi to wa ni factory awon machine to wa nbe o lewu pupo ta ba so pa awon alapata o lewu ta wa nere mo pe ewu to wa nbe ni koda te lo gangan to re so bayi ise won o lewu ise wo lo wa ni ewu o toro mo ire waju
3: e si atokun gbogbo se pata lo ni ewu fun oju ko si se kan ta le yo soto wipe eleyi o ko ni ewu fun oju sugbon ma ko daruko bi melo kan ta le wo ekan ena lapata alapata to nge eran to gugu pata bo loju se wa lode se yin
4: tabi aja
3: alokada
4: obe lowo
3: ti o gu okada lo to subu ti ko ye oluba loju se wa lode
4: alade
3: ani to wa moto to nagent ti glass ba le yoju tabi to je ta glass oju window so wa lode ko si sehun ti ko lewu ta ba wo awon to ro fufu to nda na ogi awon to fi di se ora je won
4: awon to sun bole tabi tun so abe ni
3: o se nikan ta le jo pe se te le yin se lo fi owo je to gbogbo wa pata la gbodo ki esi iro wa se ti sa la mere ko ni bu soju ni se ni to nko mo loju board to gbe wo to ran du mo to ma ka ka ka ka ka na gba to ba ti e to awon owo to mo tu gbe obo bi mewa ogun lo anu class e a tu gbe ni kokan a tu ma ka ku to ma ma ke isoro bo to ko ti teju mo ta ba wo eni to office lo wa ta office lo to ko si o kini kan to wa di laptop lata ro dare isoro yi ro ma wa fun tabi o to pe phone lo ko lo nlo me wo ba lo ma nte iwo lo so bi lo so pe phone ibe ni business e wa ibe ni shop e wa samani ko ma wo fonu ni isoro wa nbe na fonu na ko si se kan ti ko le foju ni igamba ngbo kan ta gbodo ma se ni pe to ba ti ro won apere kokan kudiye kokan ni iriwo e ma joko ma wo ni na tete so jade o se pataki fun gbogbo wa lati le ma moju to iriwo wa o si gba kan ti o gbodo fi iriwo e sere idi ni ti le se authentic television to bi so goju lo baraba capsule dadi to ba di poju na wa apere kokan o le lo si pharmacist o chemist ka kira dugbe ko lo ra o goju lo baraba capsule to ba ti wa ri poju na wa apere kokan to ni pe ko salaye o le pe wa sori ero bani soro wa 070-3467-1162 070-3467-1162 lagbara olorun oju gbogbo wa ko ni elede wa o
5: amen yoruba bo won ni oju lo bara tori pe oju te ri ye na ni atona eda ninu irin ajo oju wa lowo lopolopo lo fi mu ki elegumari oba se oju lojo sinu koto kan pataki ninu agbari wa eleyi to fi awon oke ati ti isale garu re to wa fi ru pe peju se asiri bibo peju bi oluwa se wa se oju lojo to yi sibe opolopo won ki se amojuto oju won bo ti se to ati bo ti se ye tori pe awon ise kan tabi iwa ti opolopo nba oju ro ma nja akoba fun eyin ju won yato si cataract glaucoma ati awon aisan mi bebe to ma nba oju ja awon afowofa mi na wa to ma towo mi eniyan jade bi ki eniyan ma foju ko efi na gi ati awon efi mi eleyi to le da oju laamu to ma fa ki oju o ma wa mi ati awon ijamba miran to le ko ba oju opo ni o mo pe ko da ki eniyan ma teju mo screen fun opolopo akoko lalai da abubu oju re gege bi awon onimo nipa itoju oju se je ko ye wa oye o tun ye opolopo elomiran de bi pe oba to da oju to toju e to se lojo saaye ti aba won tabi abuku ko le titete kan na lo tun se awon onje kan ati awon eso kan leto fun omo eniyan lati le ma ro oju won lagbara awon bi carrot sweet potato iyen odukun eyin jije iru asala ta mo si awusa iyen walnut melo la ka ninu yin adipele lawon ohun ti eniyan le je to le ran oju won lowo sugbon ailakasi ise to gbowo opolopo ki je ki won raye se asayan o ti won fe je beke koju omele kedere ko ma ro ni gorogo ko ma se pin wa mi ohun ni won pe ni oju wa lalafi ara eleyi na lo mu ile ise kan ara oto ile ise authentic clear vision se agbekale egbogi ta pe ni oju lo bara aba capsule eleyi ti a ti pa gbogbo roja to ma ro oju lagbara papo fun lilo omo eniyan ti ajo Navdag de fi ontelu ko dara fun gbogbo eniyan okunrin obirin omode pelu agbalagba lati lo fun iriran to ja gerege oju lo bara aba capsule ko se ma ni ni fun gbogbo ile ma je ko digba ti oju re ba da ogule ko to di pe wa se amojuto oju ile ise authentic clear vision kale si 5 Anipupo Street leyin ile fun papo fi Fidelity Bank, Pen Cinema, Agege, Ojulo Bara, Aba Capsule, Onikoroni, Krisenti Eniyan Ma Kansoju, Mo Fi Gbodo Lagba Ro Gudu E, Ojulo Wo Bi Ti Awon Alagba Ta, Ojulo Bara, Aba Capsule, Kale Sire, Fun Nilo, Lati Le Wa, Laro Wo To Re, Eyin Ti Lagos Island, Iga Adugboro Street, Nike Ma Bo, Ni Chris and Chris Pharmacy, Chides Pharmacy, Alobas Pharmacy, Wa Ni 53, Ogun Eko, Surely Loss Pharmacy, Ati Mabins Pharmacy, Lagos Island, Don Wakale Si, Owani Slash Pharmacy, Nuhuro Nikon, Nidumota, Jutas Pharmacy, Isheri Dimu, Roman Pharmacy, Kale Si Kurudu, Justina Pharmacy, Pola Bus Stop, Lalagbadu, Poliman Pharmacy, Dalimo, Janki Pharmacy, Badagri, Good Year Pharmacy, Agbadoja, Goshen Pharmacy, Yewa Niyanoba, Famous Pharmacy, Olorun Sogunmushi, Life Back Pharmacy, Orilegomu, Good Mark Pharmacy, Ajuwo, Mitch Rosin Pharmacy, Underbridge, Songota, Eleyo Pharmacy, Owode, Agboyinu Pharmacy, Idiroko, Next Pharmacy, Shagamu Underbridge, Sabo, Deco Pharmacy, Along Sabo, Ishagamu. Iwona gbiyanju lati yan egbogi oju lo bara aba capsule ayo. Eleyi to n jade lati le se authentic clear vision ta se agbejade re latara awon tenu nja to tenu mu to dara fun iriran koju obo lowo yiyun riro ni gorogo wiwa mi sepe tabi ko ma wo bye bye fun alaye e pe 0703467 1162 0703467 1162 ma dabo boju re lori kore egbogi oju lo bara aba capsule o ti wa ni nilo fun gbogbo eniyan le kan si nibo ni mo ti le ri oju lo bara aba capsule lagbegbe mi 0703467 1162 oju lo bara aba capsule ti le se authentic clear vision se agbejade re 5 Anipupo Street, Lenny Fidelity Bank, Penn Cinema, Agigi, Miwakadesi.
2: To, won let you buy your Lori to Ayedogbon. To ba ti ri bayi, eyin gan, e ma jafara, e ma je ko digba ti o ba di nkan nla, ka to ese ma sare ka kiriki. Idire ti le se oju lo bara, to fi wa ni agbegbe wa ti gba won kemi to ba ti pe na bayi. Gbogbo bi to wa ni awon chemist to wa ni agbegbe re won a ti so fun ko si bi ti owo je erin ti o to ile ise authentic clear vision ti o wa ni number 5 Anipupo Street Lenny Fidelity Bank Penn Cinema Agege pe won sori ero 070-3467-1162 070-3467-1162 oju ni Imole ara tete ta o tun pade ara wa ni ojo mejo emi ni de ni ogunlade fun afani tabi lo si waju lori eto yi e le pe ero bani soro mi 07055863441 07055863441 ai se gbagbo dare o
6: ojo lo ba
5: oju lo bara aba capsule eyin fun yin le ni o jo mole kebere ko yin lo fa ati lohun ogbolowo ko ma ru ni gbogbo ko si ma ma se pe ohun wa pe ni oju wa lala afi ara oju lo bara aba capsule egbogi karoto ta ku papo pe ni ori ati gbogbo gbogbo wa latowo authentic clear vision to si wa fokore ati lobirin e la fa ni ati ra ni authentic clear vision to wa ni 29 Anipupo Street Penn Cinema Agege Lekki bakan la yin si sile lati je alagbata oju lo bara aba capsule ile to fun se authentic clear vision jade oni ko ro lo bara aba capsule ma se ba won raye de ojulowo ni ko ra ile se nafda ati o temi ojulo bara aba capsule fa alaye e pe 081-4254-3127 081-4254-3127 ojulo bara aba capsule ile se authentic clear vision lo ni edumaru so wa sokun aye ami

0: ọba Adeyemi Ajasa Awuse Onigbongbo Kabiyesi Kale o.
1: Iwe awo ti do mo ataye baye. Bo se wa wa ko se niyan la tete ko se. Ni o si tun si mama wa titi

0: Kabi esi ti pe mi la beru gba Oluwa e ti so ke. Jo si bondo fe ma jo so ni o.
1: Obirin na ko laye mu ti olori. Okunrin bibi to ba oko oko.
0: Kabi esi to sure. Na
1: ko laye mu ti.
0: Awuse onigbongbo ba di emi ajasa. Oluwa segun fura e. Gbogbo oniseese mo kiye ka le o.
1: Ayo
0: do super she mistake di enu re.
1: Le
0: mama.
1: Ta
0: ki re mo ba le lo. Obirin ma ko laye mi si. Ma gbo to kunrin o. Lo kunrin kiri to ba woko.

omo yo fariga o bore ja o fe dadi won o fe dadi won o won o fe won o se kini airo baba won no so fo won o da won iyan ti bo segbe kan awon obi omo yi asa ati loyun ati nife ara wa awon obi ti e kokko yari agbalagba lo lo fe o lo se kini kan o lo se gba kan ina omo e sa o pada be omo e to nbinu ah omo yi lo nfo hun layo inu hun ti e nife gan e ko ma binu ohun o sa le ma se bayi ko understand ife to hun ma ife omo o yato si fe ti yawo to hun ma jarun palu se kini kan igba to sa ma fi dele awon obi omo kan ti e lomo kin lo yoju gege bi oko omo si eni ti won fun loyun igba ta ma dele tari awon obi omo yi iya o wa je okan ninu awon ti mo ti yese wo nigba ti mo wa lewe awon ti mo ti jese nigba ta nse boys omo ke ti loyun ta ti nife apa omo akoko ti mo bi omo kan sosho na ni ohun lo ti wo ogun odun to nlo yi omo keji to hun ma bi lo wa ninu oyun nikun ore omo yi iya yawo o je okan lara awon to hun ti jagun eri nigba ta won wa lewe iya ba ta ku o Oni is not possible. It is not possible. It kilo shele kilo shele kilo de iya gan o le soro. Nkan bayi lo de o. Baba gan ti gba. Ibi ori ba da ni si Olorun ti so pa gba lagba ni wo ma fe ni. Amo iya taku olomo ohun o le fe. Baba wo pe kini ko wi se bayi.

0: 0706 3 16 1916 0706 3 16 1916. Hello, sir. Hello, ma.
1: Hello,
0: sir. Ko gba fo Olorun oju wo la ma fi wora won loju ana. Hello sir. Yo ipe eleyi gan ti wa fe ku o. Hello sir, e ka le sa o.
1: E ka le.
0: Yera sir. Hello, hello, mo gbo yin.
1: E ka le o.
0: Yes sir.
1: Ko to.
0: Oluwa lo n

ten tẹti si wa patapata omo na laki aki baba wa le nkan si ti won o kin fi wa sere le se bond fm 92.9 landlord o wa ni awuse onigbongbo oba oluwa segun adeyemi ajasa olashide wa